0: ka nete a se tsohletse teng empa ke re ke mpe ke ola molele.
1: Eya mme ke apeya ka lenyete bele ye yena e binwa ke mantle e reng a ebile e bitswang qaqana se se le se seng sa iqhomela.
0: Ase bitswa ba afino
1: hela ebe ga e sa leyo le yone
0: e ka nna ba he haba ke motakana se seng le se seng sa iqhomela banna le wange
1: a kuka o tshweke ya pholo
0: e ke yona eno
1: o
0: ei
1: ebe ya mohau mohau ona
0: ai na ke phomolo e teng mogeta le yena ai a ba tsama mabitso a dipina
1: a
0: ba tsama mabitso mo fa ya bo wini mashaba o mohau wa modi
1: a holukile holukile
0: holukile ke bua sa mai la go
1: thank you
0: thank you.
1: O mo motsotso ka mora ho hora ya bobedi. Hora ena ya bobedi yona. Potso ya ka maobane mona ha ke letile thojane ke tlo e gutlela. Ke re sefapano. Ha e le twem.
2: Ka la ka tlo ka magete.
1: Ka fela.
2: Ke tsana tsa go.
1: Ntate.
2: Dumela o se tsame tsine tsi ara be.
1: Dumela ntate.
2: Wa pira.
1: Ka mo ha ntate na o phela ba.
2: Ya tla nne ka le dipeke nda de mona ke tla wa itsebela ke go papile ya matota na se wese ba re ke hulisi te bana ba ke khantse ditseng
1: madoda na a si wesele
2: e yam
1: a nda tere go shebele yona ge tsebe ho iletsa
2: ya le bo
1: thank you ntate. Imedi metsotso re furalletse hora ya bobedi. Ha re se re fitile hore nya bobedi tsena o tsebe hore masiwona asa. Ha le twem.
3: Tere ga tole ka magete ka se se khametse mo tsi ya rona.
1: Ka fela.
3: Ke se tsabana sa khone.
1: Hey,
3: waneso o ntse ke se hantle
1: ka mo ha o bona o phela ka mogatu wa baka
3: e ga ne ke tsela hantle
1: mhm
3: o tsa ga dikina tse se se tsebe ratang ma tsibia San Paul ba ha re ntse re ratela ha re ntse re ratela
1: mhm
3: ke selwa ke ma ka nnete dipine ke rata haholo ya kholwa ke nya le mabaka a o nka bua le kunutu gore ka nnete ka mehla re a rapela mba re selwa ke tsepo bana o tla bona ka kana ko nngwe di nthotsana le mogana o dia go agaba tse ke bo popo di baka ke le motho ke menya ka lamba ala di ke bona ka mantsinyane dumela maila bo go ke a leboha nne
1: ke a leboha menya ka lamba halaledi.
3: Thank you, Newark.
1: Thank you. Haile toem.
4: Kalaga dolo da makhete.
1: Ka fela.
4: Ntshaba na sa khu.
1: Ntate.
4: Ke lebuile mme ha o mphome ya tla wa ho pheta hape. Ke da le tsuba mo se diposo.
1: Eya ntate ka nnete ke kopa o.
4: Ke di tsebe la ba re se le na hayo across the bridge.
1: Mang.
4: Across the bridge.
1: Ke a manyona.
4: Ke a ris.
1: Ris.
4: Ya jim ris.
1: Oh, ke ena.
4: Okay, a o lukile ke le buile hai o kopa ntho teng ka je.
1: Ke le bonta. Hai le tle. Ah, e ka nnete. Ah, e ka nnete. Gutla moratuwa wa ka hobane ha ke feta mona ke fetela ka pineng ka mona ha ke tlo hawa lo hawa ha ile tem
5: a le ga tlo ka mahe
1: ka fela
5: ke tsabana sa go
1: tate
5: mai ka mwa
1: ka mono ka khobala e ja bohobe hantle
5: ha motana majaga tai
1: ntate
5: ibe ya ka ha o se fumane batho ba bo bua ka kaba jang tapia po.
1: Ah, aska tsenye ha. Kintse ke tla ka tsona jwalo jwa.
5: Oh.
1: Wena go fela be le mamello e tla fihla nako ya hao.
5: Ba e ke mameletse wa Yesu.
1: Ntate. E tsheletse metsotso re furaletse hara ya bobedi re metsotsong. E tsheletseng re furaletse hara ya bobedi. Ke tlo feta hape he. Ke fetele ka pineng. Ena e tlolla mona ke ya kgahliso mphephoka. E re ke bone kapo ke bona lerato le mohau empa e re ke etsetse na pele. Ha ile twe.
6: Fela ka tsela ka gofek.
1: Ka fela.
6: Ke tsabana sa go.
1: Eya.
6: O tsile jang a u se se khametse mo tsiela.
1: Ha monate wena o phela jwa mogatuwa wa ka.
6: Ke phela ka mohau se mogatuwa wa ka. Ke ho tsela ke tsipitse.
1: E
6: ke tabe ke tsela. Ke ha go go go bong go le go tswe ke le re la phulogo. Le go khone ba ba mo le go le ke o ke metsiwa le ke la le yang kha ka ka me ka ke mo se ba ho.
1: Mm.
6: Ke ke sa go tsana le na ho se mo go kopana ga le bong go le bang tate mo go. Ke thabile ha go le ha ba tsama ile ha monate. Ba se ke ha monate ka cha. Ho ke ba thabe se hona hona hona hona ho ke ne se le ke khadile le nna. Ke nna go le tsisa ka notela ka go thabo tsa mona. Ke ba rata ha go lwa tsa bong go le ba ho.
1: Ke le ba sa mo gatua wa ka.
6: Ke le bo.
1: Aki. Supile jale metsotso ka mora hora ya bobedi ke bone e reng ke ke bale hantle ke bona lerato le mohau ke kgahliso mphephoka ka mora haemona e tla ba ntate a pholwa re ba bua ka rona e be tla latelwa ke amadodana a siwe sele ba re ya o boka morena e be se ba yane ya o tsamaile le rona ke o nketse ena ya minister spokes ke na na ena le ditaba tsapina yo nwe batla wena mogatuwa waka hobane eno yo buileng ka yona ke bone ke sa bone jwale ka mora minister spokes hantle mona fela getlatla re buang.

0: mashome a mabedi a metso e robedi a metso tso re furaletse hora ya bobedi re ntse re letile thajane ka lerato le ka makgethe mo re yang teng ke horeng ya bohlano jwale lila boroko le letle ho na le taba mane e kileng ya matha marangrang mona e lahla ya matha ya ba ya batla e baka diqabang ke a tseba bonkgono le bontatemoholo wa matsatsi ana ba se ba le tsena ba se ba sebedisa difono tsena tsa marangrang ba kena bo Facebook mona ha ke tsebe le haeba thasello di ba teng taba ke ena ya hore na leqapha ke botsa bonkgono le bontatemoholo mona ba butile bo se ba tsebang hore na leqapha le tenwa ke batho ba bollotseng fela kapo motho e mong le mong e leng tate o na le tokelo ya ho tena leqapha ne ke lebetse taba ena ka ke le ka e hopola maobane hape ha e hlaella jwale ka hopola hore itse ntweng tsena tsa marangrang mona ya ba ha ke utlwe na ebe qetello ke efe hobane ba bang ba re leqapha le tenwa ke batho ba bollotseng fela ba bang ba re leqapha le tenwa ke motho e mong le mong e le ntate a bollotse kapo a sa bolla jwale karabo e nepaetseng ke feng bomme le bontate bonkgono le bontate moholo ha e leto ka fela
1: kotšhabana sa kgomo
0: ntate
1: madume ga fela ke re ausis gametseng etsi ya lapeng
0: go jalo
1: ee ke tate sesabedi ka matshwaboleng
0: ka matshwaboleng ka moo
1: ee re kuketse ge ausi
0: eya ntate
1: mona haeso sebakeng se sa dikgwaele mona
0: eya ntate
1: leqapha le tenwa ke boabuti ba bolotseng bashimane ba tena tsheya ena eo thweng ke tswapi wa e tseba
0: ee ntate tswapi
1: ee ene o tla fasa lekgwele ebenyane leng o tabola lelapi fela o senya ka pele ka mona o senya le ka makao ka mabeletse mogatlananyana bo boti bana ba galegale ba rene he ba ne ba tena tsheya mofutong ga ba so bolle ga ba se ba bolotse ba tena leqapha
0: e le ore ntate 606 ore leqapha ka mono ka matshwaboleng le aparuwa ke batho ba bollotseng e be ba sa bollang ba apara tsheya tshwaphe
1: ee ya mme
0: jale go a kgonagala na gore le a bollotseng motlhomong a tene tsheya kapo ke tsela eo ba golwang ka yone
1: ke tsela e re ba golang ka yone empa ge o tla fumana ga ke re bua le gana baetse se lena le ditokelo

0: 把火锅了塞了阿嘎的火锅了塞了塞了很清晰。你听到我的话我的话我
1: 的话我的话我的
0: 话我的
1: 话我的话我
0: 的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的话我
1: e
0: ntate ba go sa di khotlopo ba ba ba khale ne ba tsamela ka 5 ba tsaba ka 5 mana i tsamela ka lo tlo ha e go butibana bana ba go ngwa ke ntate mo le mo le me mo le mo ba ba ba lo na ba hana e bo gale a senya bana e e bua le hendi ke a le
1: banda ta 606
0: tangi
1: tangi e mashima mabedi a metso e robedi mo re le bileng teng ke horeng ya boraro ha ile twe
2: ka le ga tole ka makgethe
1: ka fela
2: se sa bana sa go
1: ntate
2: madume ha fele ya o se kgametse ngwetse ya lape
1: madume ha fele ntate
2: ke ntate phomolo e teng go mo ka yena
1: ee ntate
2: ha re na pa hantle ha re na pa hantle re qale re ne pele ditsoleno ha se le qapha ke le qapha ntwe qapuweng ke bontate ba moetlo gore motho ha a tswa moetlong a tla tinele qapha
1: oh
2: wa ngutla o swa
1: ke ntse ke o mametse ntate
2: ee ke le qapa go go ntwe qapuweng ke bontate ba moetlo go motho ha a tswa moetlong a tla a tine jwalo mohlangwane ha a qeta go hlatswa mane a hlatswa lesokulane le sekama sane ntho tsotlhe mohlankono a tle a le motle a tinne le qapa ke tshea bontate fela eno no ba bolotseng ga se tshea ya bontate ba sa bollang ntate 606 o sa e tlhalositse ka botlalo bo sa tlhokeng go lokodiswa ga kalo-kalo gore tshea ya bontate ba sa bollang ke tswape e dutse e le jalo ka sesotho sa gona jalo ka ga re le basotho ke a itebela tseba ke gokana mo bausiwaka
1: ke a leboga go le ntate
2: ke ntate phomolo e teng o mo ga ena mo na a tsoro matebeleng wa letele
1: kentate phomolo e teng go mo rena ga e le twe
3: ka lerato le ka makgethe
1: ka fela
3: kgetha bana sa kgomo
1: ee
3: madume ga a fele ao se sa gametse ngwetse ya lapeng
1: madume ga a fele moratiwa wa ka ka o duma ditlhaba
3: ae mme wa ka ga a fele e ka nnete wa tseba taba yeo e ntate 606 a e buileng le ntate a qetang go bua e hlile le nna ka moo ka mantshwenyana ke ile ka bona ga ke se ke le mogolo ke na le kelello e hlile go le jalo le apa ge tla bona boabuti ga ba se ba tlhatsitse letsoku ba tlhaga ba tsa tlhatswa jalo bone ba tla ba nyelemisa ba bile ba fasitse manyenyenyene jale e be ka nnete e hlile tswape yona e itenelwa ke batho bano ba sobua ka ba ba bolela tshe le go ja magaone o tla bona di re fetoela ditaba o tla ba bona tsatsing le le o sane ba tenne marikgwe a ba sale moo ka taba empa he bonnete teng re tlhile re le bone go batho ba tswang lebollong ke a leboa mme ke nne ba lokileng ba thabong ka mehla ka mantshonyane kgotso ke eo
1: ke a leboa moratuwa wa ka
3: ka leboa mme
1: anki ga e le twe ga e le twe

0: kgomo hela a tsa o di gamola go ya ba ke a sweleele bonkgono le bontate mogolo ba ba tsamaya yo ke a gola tsietsi ya ka ile ba ga ba se ba tsamaya ba le ba gagonyana fela ba se ke tsitsa tabeng eno a e kante a tsa ga leboa ga e le mo ba tsamaile gantle nkgono o tiisang kalo ya tumelo o lebetse nkgono o tshepong ya ka ke tshepile mo gena kamane ka kuti kgoroko utlwena batho ba na le boitelo bo bokakang utlwa gantle o tloa kwa o ya go le gaka kuti wele a kego a tsa fegetsamaya le ka tsela e gaolo e tsang ya smonko wele wa utlwa go tloa kuting a tla moo gape ya tlage kgore ke boitelo kgore ge ba etsa ntho yane o thweng lerato le magete ga ba e boi fela jalo ka gona kore ena yona ba e fitlhetse mme ba tshware gona moo ebonkgono ke tse meisa ke ke tse meisa ke ba se ba sebeletsa nnete fela ka
1: bawabatho
0: ba gaolo ba sebeletsa nnete fela a gona gaoa e santsane ge ikaketsa gola ga sale re sale ntho dingata ke ne ke re ke tlo reng ga ke kena mo ntle le eo taba ke ne ke ra o tlaketse a ke re taba tsena tse e seng tsa gona ga re a tlameya di bua golo goba bale a utlwa a geditse one o ditsi ba tlabe di go utlwise botlhoko qetellong leng ba tsona ga ba se ba kena ka thata mo go tlaketse tabengisa
1: ee a se bueng ke tlaketswe jale ee ga ke tlaketse o ne o reng se bueng
0: ke ne ke re go lokile
1: oho ga go lokile
0: ga o lokile o lokile ga ke re utlwile tlhopha sela sa ka sebina monate akaka
1: o batla go ntsha tabeng se bueng o batla go ntsha tabeng na setlhopha sa gao se bueng
0: ee wa utlwa se abina
1: gagolo ga monate ga monate
0: ke sona
1: hese ke kene tseleng
0: ke kopa e leta le ba baka enyana
1: e leta moratuwa wa ka ga gona bothata
0: ee ba seng ba kae ee ka ona ka mane ka dinyakeng ka kwana ka mapoteng ntate ke ya le bafe o se ba sa le mogago mme o tla scoop pina e tie mme se tabanyang batho ba se ya ngolwa mme ga o ya ditšhabeng mme stebo nkgono ba ditlhabela nkgono pone nkgono ntate mogolo tau e tshehla ntate nkgate ke saname he wa bona ntse ke le pela ga omoa ntse ke le sebueng sa maila bogoko ntse ke le mekeape yaka leng eta yes
1: thank you moratuwa
0: wa ka o kile
1: e lesome le metso e mehlano metsotso re lebile goreng ya boraro ae ka nnete wa tseba ebile ka pele ka potlako ke ngwana mamelang a utlwang ka ditsebeng tse pedi tsena jale ke nagana gore ge e kwaleng taba e na ya leqapha e sere ya baka ditaba ka nnete le dipotso tse di motho sa tla di botsa ka thoko bathong ba bang ka nnete ke a leboa bontate ba arabileng le bohle ba neng ba ntse ba tlola ka tsa go araba empa ga ke kopa re tlwelleng gona mona ga go na le bothata metsotso e leshomele metso e mene ge lebile mane goreng ya boraro.

0: mahloho hora ke a boraro Aisa Masiu. Aisa Masiu, tsatsi lena ke thabile hampe ha e le mona ntate moholo tao ye tshehla kene ebile nna ha ke etsa tjena o bona Masiu ha sa tjena ne ke tlile tsatsi lena ke re ke tlo fonanisa maila boroko ha re hlere le teng ka lerato le ka makgethe ha e letwe. Eka nnete ha e letwe
1: kalo ga tolo ka makgethe
0: ka fela
1: sejabana sa kgomo
0: ntate
1: ka bitso ke ntate Senwamethu Sejibeng.
0: Nna ka lebitso ke ausi Banana ba Ipatile.
1: Ke wera ntate moholo ana ha hla ha le dile thojane ha di besetse ntate jajane tsira malta thojane ka nna ka gaowa ngwaneso ke tsanela ka ke a fepa ntle ha di besetse le mmele paele a tlatsela kane ke a leboa.
0: Ao ae ka nnete re a leboa ha o hlaile le wena o ngodisitse.

0: a hlahile tsena ho ngodisitse lebitsa ga Leboa ha le to
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka fela
1: re tshabana sa go o ga o ile hantle be sala ithea mabitso a mangata fela ona ke na o file fela o sa tsebe le rena ke mang
0: ha na witse ke mangana tse wa tsa ke ke se bile ke
1: ha ke o kolo rena o itse ka go ile se mame le se buye
0: ka go itse se na metsi
1: ha ke o kolo rena o itse ha o ga o ile hantle
0: ah, eso
1: no se ka mabitso a mangata ngata mehlaena le mehlaena ona le lebitso la hae la fia mokgodi fela ka lona ae ka nnete
0: hey.
1: O tsamaile hantle
0: kapa o theotse ko wena ka nqe
1: ee atle ke motlwe ke motlositse mo ke molelekile hai na o ka tsitse tabentseo re na ke mang ke ba khuwa ka tella ba sa motse le ba ba tshabana ka ofela o pitsa ba pitsa nyona fela o tsama ye hantle o ena wa motse o ena je wena wa motse
0: ke mang ke go ba go mbetsela ke mang
1: a ngo pitse fela na wena o bua ka hana ke mang
0: ke
1: Wabana
0: ke ha ka ke ntate Good Friday.
1: Yeah, isi je.
0: Ke ntate Good Friday.
1: Hey.
0: Helang. Eh, ke ne ke
1: utla. Ne mo ka bua sa ke ntate bua fela. Ne mo bua sa ke mang?
0: Ntate se ka ke.
1: O tsama ile hantle. Wabana hantle ntle o ntse ntse phosa o kena kana kwiti. Ke motho wa ngoga ya bo ne kwana. Unga tshego ke mosiwane wa ntho wa di shuta ha ga mwana kwa.
0: Nale wa mo emella a bila itse ha sa papetsana ke a gola matlotsa go kwa. A tsela
1: ke a gola pilu. A yiri ke a tsoa re ha ile le hantle ne tlo ga di bedwa mo a kwa kwa te a mo tloela mo. Ne re ke ke mo ke mo le fa pe.
0: Oche he
1: ke mo le fa pele
0: oche
1: ena le ntate o ga tse ke tsana ne ba ga tampe a mo kwela mo ayo ja te wela
0: ke wa tla e fepe a khutle ke wa tla e fepe
1: a khutle ke wa tla ka ba e fepe ga e fepe e be le lo re ke wa ga bo tla
0: a tse
1: wa ba na ile ye wa jena nka yona ha ise pele ha bo bebe a sina le tlo ga u yona a le bata a rue ke pele
0: a tate Good Friday
1: a e mo ja pele ina tse pele ha u swa ka ha re se re buela fatshe e sile ke taba ke taba ke funaneng
0: ke re ke funaneng se bueng
1: how is it o la ga le re tshwantsha le ngwana monyane ngwana monyane o batlelwa motho a salang le yena re ha sa motlwaetse
0: yo a fetola
1: batsadi ba se ba mo fetola ke ge di ntse ngata ne ho ba se khotofale bona batsadi ne ho sa khotofale yena ya salang le ngwana ko
0: eh
1: hey. Ha re tsa ra ntjini
0: a tsi o tsoba ha e monate
1: o tsoba ha e monate mme
0: ka puo ya tsotsi ya thiwa e re ha e qhatse ho hang
1: a e tsile gore a tsi ai ku ngwa daba tse tsi
0: a tsi a ehle
1: a tsi e se ka mo hawa molimo ka mpa wa
0: Ah, ha se peto se se bua ha se.
1: Oh,
0: ke ke fona ni sa ka mabaka ka. Na ke fona ni sa ka mabaka ka mona se bueng. Ah. Ke santsa ne ke nka gefugegenene.
1: Oh.
0: Tsane mona.
1: Oh, ke le gele ka ba ke hai. Ke la re bua dele lojina.
0: Ela ntse na ka se ditsebe o tla tloa sa ukwa mo nga motsha hona mona o kwa santsa re hehe ke a o sima mma.
1: Che. Teng ho tswala o ile masimo mona. Ha o ntse go

0: 烧了，心木很窄。回来了吧，找你媳妇，见面了吧，媳妇，哎，烧了就火。
1: 嗯，不要非烧成这样。
0: 哎，你那姐姐吧，很窄。
1: 干你多少在那个人？
0: 嗯，如果那个问的时候，我那娃娃穿起来，你又该穿管管。
1: 哥哥哎。
0: 啊，我乌鸦刚吹几次完蛋，我，哎，你话那爷爷不黑，看你昨晚那过来把门都锁完了，说这哎老快不去了，不就乌抓开个？
1: 你嘛，我不骗你。
0: 嘿呀，
1: 啊，
0: 我再不找你木头，我一家来了吧？我啥里得？
1: 啊，啥里得木头？
0: 哎，大家嘛是木木那里，嘛木抓反正的。
1: 啊，这哥个啊，搞搞完了不？
0: 啊，干你！这反正的得，哎，我那干啥给你管一只啊？啊，我下个嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，哎，你把那门这个门不能，
1: 我说分离，
0: 我说你分离，
1: 那
0: 把个胡干了，丢人咱们哈，我咱们哈，我就那哈胡干了，你看，咱们家那么衰。
1: ke wa le le ka nkana ka me panya panya mo khoe khothotsang ka teng ke nana ke ntate Good Friday
0: ha lo di ke se sa ba ila mo ka
1: le ke le se we a le twe
2: ka le ga to le ka ma khethe
1: ka fela
2: e tsaba na sa go mo ke kene ka itse le ka yego ke hlakile hantle
1: o hlakile hantle ka nnete
2: ah ke ntate moholo hela man ah ba ka mole bua se bua ka nnete ka mota ba di ding ka teng a ntsa o to la ita ba fela wa le yena a tlo ga a e ma di tswa ka la feta bongwe fela a sale manga a je le ke ke mes ke se bua na se mme ke se bua wale jin me ja pe ha ka le nyeta
1: eh anda
2: le le le tin le ma ja bo ko a mo pa de zin lo na le ke le se ba na ke na mo ni ya le ka mo ta ba di jin ga ti le na ni ke la si yo ya ka ke na ha ho lo ta di ni ro wa ni le ida ha wa ga be la o ge we na o me ba na na ba pa ti de ke ke na ma
1: ke ntate
2: wa nana la ba ipati jo kwana amantse ha dinga le wale o ntse o bua le ntate Good Friday ka mota wa di ntate e era sentante ka mota wa di ntate ke ka o ke tsaka ga motswala la go so tse go gona o be wa ne fela ja e o lo tsamela di kwa tse ba ona motswala o be wa ne ga khampe tsa ga mo ka mo tsa ba ka di a ga ne e wa na me khantse ga le di le tho jane ona ga ga tan tsina ha ta ba di go di me le ke ga ile ta ke ke mpe jo go tla o se di man ke ke ke ne go kwa jo tle ile ka ha ga o go o go go fona ni sa ke ga ile man wa ga nya me ga me la wa ba te mo so we du ile a ta ha to o we ta la wa mpa ya u kwa ta ba ka ma ta ya na fela ka mo ta ba di ka ti
1: ntate moholo
2: mwana mme
1: ha se ka matsatsing yana fela
2: a abo
1: hela ta tsena ha o di tsebe ka tlo ya ba ha o sa tla utlwa lentswe lena mona thojane mme a ya sa sa ke sa sa ntate mo
2: ga ba ba la o tla te mo ya mo o mo di ya mo ya tsena
1: a ka nete mo ke se ke ka etsa taba tse tsena
2: a ga nete mpa ya o ya lo de ga thabi ya ba ga taba lo wena ya e ba nela ka tsena o ba o lo fina go o nka ga tsa ka ne re ta wa ma ga ma fela fela ne tsa di le go po
1: eh ya ntate mo ho le ja
2: ka ne di da o le jo ba ke ke le tele nta di po a di nga ka ne la la ke go ka di se ka po me ke nte ka mo ta wa di ka ke

0: buta ngwana mme ka buta wa kati ke ya ho reng ya botshele
1: ena ya tsatsi lena re fitisetsa kwana
0: e se fitse a holo re ntse re tsaya ga le ka ho bela
1: ke re ntse re bua fela mona ha ke tsebena ha ha se le motho
0: ya ya ya ya ho fitlela le ho fitlana go nyane ya go nale a le la ga le tsatsu ja
1: ntate
0: ah ai ka me di ke se gile tla mo la ke fa se me di a pe a na le nya ta ka mo ta ba di leng ga ding a ke na ya ha ga wa me ana la ga
1: thabile ha wa ba thank you e le shemele me se me di me tsotso ka mora ho hora ya boraro a e ka nnete ha ile to em
2: Hello, a tsolo ka bahese.
1: Ka fela.
2: Ka ba sa ho.
1: Dad.
2: Ala, nga se mo ho wa ho phosa. Ska ke se nna le gente. Ba wa o kholo ha le ke le ho ka tsela. A tsho sa no ska ke se nna. Go ya motho yo o sa rahana ska le tshi ke sa ntse le motho a ke. Ba e ka nne re go ba o go lo ga le le le tsa tsiya. Ha o si ga le.
1: Eh ya ntate.
2: Eh o tlile le se o ane se nge ke le ke le mal tsa tsiya.
1: Mhm.
2: Ke re ntse ke mo ho lo tawe se sa. Nka ke mo ho go tsoga go tla mogala wa bua o ne a sa fiwa le fa mo ha. Ga ke o ya se ke. Ke ke le tsale o ho lo a ka fiwa ga re go. Ho lo se ba ga go botse he le mento ke ntle ke ga tswa ke bohle. Ho le se ke mo ho go ya lona. O kholo ka so a le kholo tswa ke e se kholo ma di tshoma ga ke ba ba ipatile ga ke se go go go go go la kholo ya ba fa go ke mpo wetu e le ke le me le se ya di tshaba ga ke ga le buka le le a mo ba ba ha le la o ka khutla nna ka le dijo ga le fa dimela ngotso
1: ka le bua ntate fa dimela ngotso
2: o to
1: ha ile tweng
3: hala ra tole ka magetse
1: ka fela
3: e tshwana sa go madume ha fela o swaka
1: madume ha fela mogatuwa
3: ene ya ka nna re tshosa
1: ke le phamise tsa matshafo
3: ka nna re phamisa matshafo ba bang ha ke tala o kota thojani mona ke ne ke thole mokgobi e le wena ka mantswe a mang a tseba ebile ke phopholetsa ke so tsebe na ke tshwanele go ya le kae ke re ke kopa o amogelwa ka thuswa ke wena
1: ao mokatuwa wa ka
3: ya ka ba re nyolla matshwafo tje ke a utlwa gore wa tota ha ntso ke tsanda temoholo ke thabile ho lo ntate moholo ke a mutsa hele a le taka jeno ke thabile ho ka utlwa ho a tsa ntate mo di mutlo re thusa ntate mo to fola to fola ke poka ho ile ta le wa ka
1: tsela pele mo ratuwa wa ka
3: le tali ya nanta demo ho lo ya u yetsa

0: tlo e leta, le mme buisetsa sabole ya house la teng. Nkgono, Magreta Thujane mongala palena. Ke tlo e leta le tsa magako pakeng tsa lona, mme. Le tsang magako pakeng tsa lona, mme. Seralo tsano, ralo, ralo, ralo, gana ka thabetse ka ka moo. Mme, butleng hanyane. Mme wa ka, ke kopa go ileta, le ntate mogolo seqata majwana, ha se lewe. Ke kopa go ileta, le mme nyakallang bagalaledi. Ntate mpoloke kgotsong ya hao morena, mpoloke kgotsong ya hao morena. Nkgono o tla nkokota tlhoyen. Hantle, e loba mabitso ana a batho. Ke kopa go eleta le mme go morena go rona. Mme ga o mpisa ke araba. Ba eleta le mme ba lokileng ba thabong ka mehla. Ke ntse ke le teng mme wa ka. Ke a kopolela, ke a ikokobetsa. Hello.
1: Thank you, moratuwa wa ka.
0: Thank you.
1: Ha letwe.
2: Ngo kala ga tola ka magete.
1: Ka fela.
2: Yem. Ka se sa bana sa khomo.
1: Ntate.
2: Le visuala ka ke ntate se no tlolo sa bophelo se letso hong la manga bophelo.
1: Mhm.
2: Ka ntara wa bala empa ile taba mo petetsano
1: aowa e ka nnete fepa petsana eno ka nnete o khutla wena moratuwa baka ha ile toem
3: ka le rata le ka magete a se tsametsi metsi ya lateng
1: ka fela
3: re tshaba na sa khomo moratuwa o ya le go khona ka tlhafuya ka lereko a ntse nga pota potuwe ke maleta thojane a province ya kacha snack
4: I live where
3: go o le thojane le ntate mvuno tau ye tshetla nkgono ka seotlwaneng ebe se ke eleta le maleta thojane a mpotapotileng ke re ke ntate senotlolo sa bophelo se letsogong la mong ya bophelo kwankwa dibitso le nne na le jwang
1: le monate gona go
3: kwankwa na le reng
1: ka nnete
3: e le nnete yotlhe se letsogong la mong ya bophelo ntate o poma poo dinaka e tlaba ntate lokolla kwetla phalo difale ntate kgaitsadi yaka ntate re filwe ntate mogolo re filwe palo mme seipone sa nthetsa sa re ke motle mme o re boloke leratong la gao morena mme sephetlele mohatlanku mashodu ana ke mamo mme la go swa ga le emele mme eya le wena o etse jalo utlwa mme eya le wena o etse jalo kore o ne re busetsa ka ga buka ya dibuka e ne le ha mofarisi a ne a botsitse potso efe eya le wena o etse jalo jale ke qetelele ka baeti ba rona ba ke santseng ke ba kopile go ba ke ba phomophomolele tsela nkgono kgotso ke le re la phologo nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena nkgono sediba sa bophelo ba kulang ba gametsi ba nwa ba fola maila boroko go tlwatele go a tswa metšhatšhane mme ke apega ka lenyeta ngwaneso ka meleleng a ahle ntse ke re ntate modimo mpone ga ke

0: mit so Zore, Libile Horinga, Yabune, Aisa, Massiv, Hare, Nerelitin, Tujane, Kalerato, Laka, Machet, Hareza, Jena, Resense, Rizitella, Holy Pete, La Hailitwem.
1: Kalerato, Laka, Machet.
0: Gaufela?
1: Echavana, Sahom. Flow, flow.
0: Flow.
1: Hey, flow, yena nai.
0: Au.
1: Yeah, na mavano, ulanga kaka, kire kire watapelo wangaka wangai la kwana.
0: Kasa kawata, kaske kawata ho, buwana ho hang.
1: Wabo, msutu kene sa kwana, kata sali ki hatala matla.
0: Kere, otu ya lina, kore kine kili tilo, kubone ha, hai shile uye nuri. O ko bona gona o tla qetella o finyeletse ka pojwang.
1: I
0: hope a thahane ka mona ka thojane.
1: Ke tse ka mo ga o mo. Ke tse ka ka fumana ntse bang ga fela ka. O tla ke tsama ke mo ya ga ngwane kwana. Ka tse ka ga botla ke tsama ela ke ikela ga ngwane.
0: Kwana.
1: Mme, ke re go pane ma tsa thojane. Kamu zuku gama.
0: Mhm.
1: Mhm, mukete uti wana. Mukete.
0: Ute.
1: Hapo majanja mukete uti nkore. Vele maobani kile ka khothala go feta ka bona asma mukete uti.
0: Mhm.
1: Ute majanja mukete. Kana tya. Ya temo go kuka ntsa botsa bona ka e majanja. Antsa le teng majanja.
0: Majanja ntsa le teng.
1: Mangata majanja ntsa le teng.
0: Empa ana mpa a ile tile ka tsebe.
1: Antsa ile tile ka tsebe fela fela go na ntsa le teng. Mhm. A ke go kwa mo bana ba la ba thaba ha holo. Ya ba ba le ke go rwa nna ke ona ke ba gathetse ya ba ka ngwana wa banka. Ontsa e ya hle ontsa e ya ntate mo lo ntsa botsa bona e eng khono go manna ontsa e ya za a ka nnete ntse le ikela thekulelo la gona e se le thekwa ke re ba le go tla hana mo le mo mpa he ontsa le ding ka nnete ontsa koto kotola a ya pele a ka nnete e se ma santa mo tituti mokete.
0: Ka le monsana molomo wa ketle le o shebile ka kwana ka majantseng ka.
1: Ke re ha tsatsi le re re tsena ga sa tapala mama bubugane le monsana. E le ho nene ka pala mama bubugane.
0: Ke nne le ya nqengwe.
1: Ah, ho nene. Ha o kopala ne ba bang.
0: Ka majantseng ka mono. Re tlo phethela selomo sena ha monate.
1: Ha monate. Yo ke re ntse re nontsha dintja yana. Nna dintja yana tsona ntse re di nontsha di a benya.
0: O tlo hlobe monate motho le motho a ikgethele.
1: Motho o tla ikgethela gona ka eng. A ka tsena re tla re bitsana ka yona.
0: Ha
1: ke le mantletse ntletse. Ha ke le mantletse ka majantse.
0: Mm.
1: O mo ke tote. Ah. E ntate go botane. Ntate go botane wa tshwa wa mo ke kwa mo mfuta wa ona.
0: O kae ntate go botane.
1: Ha ke ke se tsile.
0: Oha,
1: ntate. Ke ka ba re lo thaba. Ha thaba ha majantse a kopane ya ba lo lutsa. Ah. Ke motho yo mongwe mo tshepela mabaka thata. Ha ba so kene. A
0: tsa kene ona tsena a tlogetsa tsebiso ya ga ke re le le thanda te jo gotane a fihla iphele fela qeta tsa mahe. Tsona a o fiti.
1: A o fiti o rena wa mothibela o fiti fiti.
0: Tshe.
1: Go so tsama ditjola ha ile le tsha.
0: Ma
1: le bitsa la ntate go tata. Ah, ke smatseleng.
0: A smatseleng.
1: Eh.
0: Ke ma re ile ntate go tata le
1: bitsa. Yela, ntate thata. Ah.

0: go sa flogo ena go nna nna ke batla go ja mokete wa masanteng ke sena boitshuitshu
1: ka nnete o sa ka o itshebedisa ka thata
0: ee ka nnete ke ne ke re ke tlo o nyagela he ke o bone
1: ke a leboa lerato laka tanki e setse e le robedi fela metsotso re fihla goreng ya bone ga e le twe
2: ka lerato le ka makgethe
1: fela
2: re tšhabana sa kgomo ga ke re gare ya goreng ya bone ke a tlhaka jale
1: aotšhehe
2: wae pele ke tsamaya o kore lesebela difoko tsa taba tsaka le dintse di le jalo lesebela difoko tsa ditaba tsaka
1: yona ke amang sebueng
2: ha sa tšhaona mane o ngwala ditaba tsaka ke a sefako sa menwaneng
1: oho
2: ee
1: ae ke tlo etsa jalo
2: ya oko
1: ono ke e o so ile
2: ah ga re tlo ke le teng a ke re ke batle ke ne go ukwana ba ntse ba re mpele ah ke tla tsida ukwa hona le ntla
1: ha hona botlhata mo gatu wa ka
2: ono ke ke se ne sa maila boko
1: ono ke le se bueng
2: a re le bo we
1: angi
3: Hai le toem. Ah, lo ga bae.
1: Ga fela.
3: Ya ba ba go.
1: Ntate.
3: O bula ya ga o si. Se ga me di mo di ala pei.
1: Ka mo ha o ntate o ena phela jwang.
3: Ke phela ntle. Ke nda be yo go tana ke no ga ga so lo di ba ba go ba ga ja e. So.
1: Ntate jo go tana. Ne o si mmatseleng.
3: Ha re go di ma yanje.
1: Ke tshotsena.
3: Ha se matsile.
1: Ha se matsile.
3: E ga ma yanje ga mo di dula o ba yanje ga mo futa wa. Ha se matsile. Ha se ga me di go dira pe.
1: Ntate jo go tani.
3: Ma o ba le le le. Ke ga o tlhinge se maka wa se tsiba se maka. Ka pona history di ga e ka na nyong ole.
1: Nalani.
3: Ke la le dilemo tse ka ta ke le tatu jang maobanea e nne le semaka okwa tšhe o nna le modimo ao sese ga metsi mo diapeng maobanea le mme aose mme wa mokhubi a le dile ntho jang nte ne boela o ke semaka ba le mokgwa ona ba banta ka tsena ha se go ba bua nna ba bua mo ha ba ba le mo eng mo ba bui ba ra re ya le ta le ra gi ta le ta nna nge mo le
1: la ntate ntate jo go ta ni hle
3: ke ta le ta nne mo la ha o se se ga me di go di ara pe
1: le di bukeng tsa maila bogoko
3: di bukeng tsa maila bogoko
1: ya
3: da le ha o se ga me di ke go a di fika
1: kana
3: ofisang ba di bile ga le nyala e ga ngwana ya ke go hata ha pe di ke thabetse ma ya ntjana ha ba go pana ka bongata bo bona bo hlolang
1: a ke o tla ho no hlile ho le monate ka majantseng ka mono maobane
3: o bua le ne ba go pana ka bongata bona bona bona go le ba bua di wa se monate e e ka ngore re bona hore e tle a re di mo jidi wa di pejo ho hang ba je ba go tla mbona ba itiba ba ba tle ba di male ka ba a se tsinje ya sa a sa a sa o tle le go bo go bo a sa tla le ga se ya yo ba ba tla go a se go bo go politika a tle le tse di tshempa ya yele mo jikani
1: beach eh jwale ba sa ba sa patala ho hamba le sa le go ba hweletsa gore hela batho ba kolota ntate jo go tane patala mikitlane
3: ha ba so patala di di tlo ho le ya ba men Mendo go bo le ga ba yimole. Ke la ke se ke tla bitsa ba bitse wa le ha ha na go ntse empa she ha ke na ba bitse.
1: O ipitsa tsa mentho tse ntle fela.
3: Ha le ha o be ya ye ye na wa go tla go ra.
1: Ke ya ntate.
3: Ha

0: tlisetsa nalane e monate ha kana kana. Ae, Pepi wena moratuwa wa ka. Pepi
1: lerato la pelo.
0: Hai leto em.
2: Ka lerato le ka magete.
0: Ka ofela.
2: Ke tsa bona sa go.
0: Ntate.
2: Ko wa ine ka tsebenya ka ona o swa.
0: O mo sutisitse.
2: Ka ona o swa. Atamela pelaka, o ya ka ena ka mtswa magautse.
0: Ke sa ke le hole.
2: E ya tame.
0: Butle ke etse tjene. Ah, la o ka ba ha thwe ke se ke le haufi mone.
2: Ah, o dimpela ka ba.
0: Eh, ntate.
2: Ka mona o tama nna bo holo ka mana. Ba le ha ntse a sa batle o swa ka mona.
0: Wa modiketsa.
2: Ke a mo swaisa ke di ke go feta.
0: Eh. Ah, lo hana mo dietse ka segahla sena se.
2: Eh. Me lo malo super ite ke me pita e phaka ka utso ke me pita e tlo mo hlala ba itwa
0: me bo hlale ha bo pheuwe ka pizza e le mwe
2: oh
0: e ha be ke utlile hantle
2: oh ndate bo hlala ba go tswana se molo mo tseba
0: ndate bo hlala ha bo gutana se molo ha se molo e ke la ka kaetsa
2: ida
0: e ya ndate bo hlala se ha bo gutana se molo yena a ke a motseba
2: oh
0: e ya ndate
2: a tapanya panya ka mono mo tshaga tle kwa wa tawela
0: ke
2: wa tawela ka mo
0: ke no santa panya pai
2: mo tshe kwa
0: a ke ne le hona mona
2: e mo tshe kwa
0: le la hatlo hatlo theola na
2: a eh mo tshe ya ka o ska ba ndia mo tshe atla kwa
0: a se ke no ba le yena o qeta ho ibe ya fatse ha hla mona fela ke a monana be ke tla seketse jwa
2: anna de ke ba ga ta ga o fela he
0: maila boko
2: e
0: a e ka nnete ga le boele
2: e be e da di jo go tane a ke manda ga mo kitu teng ga mane mo kitu na go ntse di o teng ga
0: le khala o itse ono ka monu ke wena o ko so ka ngo bona
2: ila
0: o so eng kile o tliste ka kae
2: a zumo
0: a e ka nnete e seng re itukisetsa ho ya majantsentsena e be re tlatla re nkelwa tseleng
2: ho ya o noetsa maria tjena o wa njaji ya maria tjena fe
0: ha hla bula le kena ha o ikene ho ha
2: ah a ke o go bolen tsa go bete ka tlo
0: ntja go bala ka tlo
2: eh a ha ga tile ha o ya ntja mahlabu ya maria tjena ha o bua ka mathe
0: o futhumala maria ba fele
2: ke ya maria tjena fela ha ke nna sa le go koma la ka ntle ka mane ona le ntwe jang go tsa ka ka mane ke go koma la ha ke tswas
0: ke nye jang di go
2: ha ke tse
0: ao
2: go tsa ka te thago ha e tswa ela ho hlano se ke bona masibi a fela nja di ke ja ke tsena keng tena cha tena teli ke di kwaletse ene ke la ka se ya ka ntle wa ne ke bona ka di ya ke hebe hela ke di jire ntwane
0: a e be ke eng ke phakwe ka phakwe ha di yo maria je
2: a phakwe go siwa e yo
0: oh
2: a ke ntwa re teng ga hlasetse mona mo ha isa ka le yana ga ya ha i yona mo hlangono itswa ile siko yo mo le na mo tsindi yana ha haetsa haetsi hlano ha di yo
0: so we
2: ai yela ga koko mala ka ntle ka mona ka ka tantina ga etswa se
0: mo hla le sa e ka tany ya hlae
2: ai
0: a
2: e ka ee ha yo anda phamisa to
0: ke no abutla ke mong

0: wakamunu tawela kamunu jatiba kamunu
1: halitwe
2: kala katola kama head
1: kofela
2: Oh,
0: Mela.
2: Sende ke tsalo rumela.
0: Ao.
2: O ba neng o sa o sa o sa khishile e tshe ke ka ka.
0: Ke ntate. Ha ke eme ke ke ha ke kwetse ke kwetse.
2: E re ko lwete he. A tswa ke mela le na le pibi. Wa itse ba pibi.
0: Ke ke u kwae gure.
2: E mpe hampe di go. Ke le lona ha le so le ntse le gata o fepa pibi le lona. Di go ya ke re matsatsing a ka ha itlile hona le nthenga ta e di jang ha e se fetsetse ke qibi gali di go e re go fema lebela he mantsi bu ya di go tsena mokhukhu kae
0: ha bo di kwale se se re tsela tsena ke ne ke di sije ka ntle ba ke bona di behere he
2: o ba o di tsaya ka ntle Uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa,
0: uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa,
2: uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa,
0: a gidi de tentu ya tswana mo dzanteng hantle a o
2: o ba le lantso ye ye ka ka fefeng nthani bo hlale yane le yona lo hona e bo hlale e ri ya dile ka fefeng
0: a ka ha wa chaka e tau tsa mahe o tau tsa mahe
2: wana ka maya na kwela ja o re ba ba ba tsene yo utwa jo ga ya bone ba itse sa fit
0: ba ba ba ba ba ha go sutlela me ja ta ma ja jo
2: di a go sutlela le ntate nkhata ke sana ne wa tla na ba
0: ha go swa he
2: men na ja ta ma ja ke ke ke no ke ke ke ke ha mo kwe ba mona go wa tsi
0: ha go swa he
2: ha re ta ma e
1: utlekile diketse ele shona metsotso ka morao ha ra ya bune e bile ga mogahlelong wa o qetela ha ile twe
3: ka tla ka mafete
1: ka fela
3: ke tla na sa khu
1: ntate
3: Dumela o tshe khamedi go tsela pe.
1: Dumela ntate.
3: O tsela jwa.
1: Hantle wena o phela jwang?
3: Ah, ha ba di tsena ke ntate mma tsa selo se fana mo khotlo. Eh,
1: ntate.
3: Ah, ira, ka jeno ha sa le sia le mme se mpho ka kuvitsi.
1: Ao.
3: Ho kwa ho re nya pele ho la ha ho ho mo phelo ke se mpi ho a kena mo mwana bo khono tata yi ndi si sa si nyamela ene le kula ne le matlala FM ya hola ke be ya bo be di le le si yo ga ri le na le ba ga na media mo a tsile a sukudisa bo bitse
1: sa se le si kwa hape ka mo
3: ho se beta media
1: a tshika nnete
3: gari impa u don zo hlakile lona gari be ke nyena kutwa um kakakaka tina ha ho lo ka jino ka a tsiba dhule na la mti a mo se le mona le
1: le mona ka nnete
3: ha ha le batle ha puti itswa ka meso ya nyesa hona gari nintse kukwa hoko onwenze tatamali mannate la la boikgethelo ba mmino ka kukwa hoko atse jale tlaga ha ke kopa hoko ee ke tabe ke

0: batle.
1: Ai,
0: ona
1: ona ke
0: ya utlwa sa ha hore ha ba tle di pace. Ya ba di be, ya di nya di ma shuma ba ga ya di seng di kgere. Mm. Ke a tama a di ga medi, le ga mo hodung ga mo no le ntate. Sa di fete. Ka mo ni ga ga. Kire.
1: Thank you. Ntate matlaselo ka mogotlong le ntate so a ke fete ntate jo gotane ke noka ka hlolo ka mane ka mohalo sekuri ke le dumedisi ha ile twe
2: ka le ga tlo ka makgethe
1: ka fela
2: e se ke bana sa go mo mo kubi wa ka
1: a mo gatuwa wa ka
2: ke nang go no tata ai ngwana bong go no bopelo ke sentego
1: go no tata ai
2: Ke kopa weleta.
1: Tsela pele mogatuwa.
2: Ke kopa weleta le ntate noka. Ke oho. Jo ratade ke noka ya katlholo. Le ntate mataselo o se fumane. Ke ke bona batho ba nleta le nna le sebueng le ntate sa ya ke fete le nkgono ke wa o iketsetse ke tla kgutla gape ke nna nkgono tatai ngwana bo nkgono bophelo ke sentego
1: thank you nkgono e le shume le metse robo metse tso re furaletse hora ya bone a e bile tla ga go fihla mane metse tso nye mashume a mararo ka mora hora ena ya bone e be ke mane mo re tla fetola mawa e be re se re lukisetsa hore ho tlo fiellwa moruti ha ile twe
2: ka ba tele ka nakhethe
1: ka fela
2: ke tsalana sa khong
1: Hujwalo.
2: Nela o se khametse ne tsela tse.
1: Dumela sa mogatuwa baka.
2: Oh. O tla ipatela nna ha se ya le se o ke tinya o tlo go dinya. Go go go nya bo bedi. Ke ra o mona ka na nka mo ile ha itira o kena tlhajane. Ke ga ke sa mo dumelisa.
1: Ao.
2: Ke go pa hele ka go nne.
1: Tsela pele la gatolaka.
2: Ke le ka le Ntate mulu tawye tesla. Ntate o halinye gane milala. Ntate muholo atafuwa kale reku. Mkono zawye tese. Mkono kasotwa ne. Mkono siya sabo pirolo. Mkono kose gilagala pulo vasa na jini. Ne ki kose gilapa. Ne. Ne amatlema khabane ne mana saleng shura thagile ne khone ke la huya ka lereke ndate phumulo e teng ka morena ana bo se ne tat khone tatai ya kampula hanti se khone go phela ke sentego khone se tseteng foko di balona Antsela le tali nkhono thithile ka dzomo ka mona ka matidi lo mo siya mtsvatsi ke le bua hle uno monta ta isi ngwane se dikala ke na tiyane ke le bua hle a se sami ke
1: le bua nkhono thithile ka dilomo
2: thank you
1: mashuma mabedi a motso mongwe re furaletse hora ya bune ha le twe
3: Kala ka tlo ka magate.
1: Ka fela.
3: Tsa bona tsa go.
1: Ho pheta mehlala go belaela.
3: Tsela ena ke tsa manga mona ya tsiwa go ha di le batho. Ke ntate jo ho tsika nna. Fela.
1: Eh.
3: A ke go wa tsamaya.
1: Mm.
3: Ke ntho tsika nna se.
1: Ke tso go ke itshwara ka wena.
3: Mm. Ke mo no tlotlo le tatu ya. Yo re ga ula ta ma wa.
1: Ya. Te njwa ka pojang.
3: Mm.
1: Mona ke la pe mona.
3: Mm.
1: E ya ntat.
3: Ke go bala tatu ya na. Lo wena. le ntate 606 le ntate ka le la wala mo hangwa mo ga yena ntate moholo metsi a fedile wa mo tseba
1: ntate moholo metsi a fedile
3: eh
1: a ka nete ha ke motsebi
3: ha mo tsebi
1: ho hang o na le leleng
3: o tsala le nna
1: a langata ngata
3: ke go tsala le nna
1: a tsoba ka njetsa mang ke tla itse
3: ha o le ha o le le le la ntate mo le tsi a shebile o ga la ntate mo ho hlokomela tsi ya ka bana tsi
1: ntate mo ho lu tau e tshehla
3: wa u kwa na mangata wa
1: eh
3: ke tiki a thua e me se ka banya matase a ngolwa a yore yore nkhono tatai ke tlo swae nkhono tswa ke tete le ya ya ke swae
1: a ka ne toko ba suthele
3: eh
1: angi e mashume a mabedi a metso e moraro re furaletse hora ya bone ha ile twem
4: ka ga jole ga maphet
1: ka fela
4: ke tsabana sa go
1: dad
4: le tla ba nga se se khamedi go di ala tse
1: ha ntlo phela ba ntate
4: ra phe
1: e yenda
4: ya u dinga isa nge nga de binya la mo kana se fela se se chata pa so so ha ke go ya u pili mo ndi ya
1: dad
4: ke go paule ga tlo ya
1: tsela pele ntate wa ka
4: ha ke kala ka wena mo tlhu ya go ke re ntate jo go tane ke no ka ka solo ke re ntate go isha ga boko ke re ntate le fafazane la Maria tsiole ke re ntate bana ba ipatile ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka ke re ntate kha u ga tla go phoso ka le go mo ke re ntate no ka ja tswa ke di no kana ke re ntate go lokela go hola mo ha ngwa mo gena ke re ntate go le ga go ya le go ipagala khotso ke re ntate kha le ma dia o sele ke re ntate ke sena se bata se kwe se kwe tsela ke re ntate bo ha le nyaka le melala ke re ntate bo khala ke botswala le motho ke re ntate mo dia tsebe ke re ntate matlaselo o se fumane ka mogoto ke re ntate fito go go moa ke re ne o khopotse batho ke lebetse nna ke theose ke lebe ka nne go bela ka mofung a peke ke re nne bula ba ke ke re nne khanya le fatshe ke re nne tsa ne se tsiye ne ke nne se ponya ka ke sepile morena ke re nne di sa kwa paleng ke di thaba ke re nne le tlhano le bona ha le nngwe le ke re nne le gato le molemo ke re nne a matle magabane ke re nne nkgono phokola ngo sa nna nkgono tla fiwa ka lereko ke re bonkgono le bontate le bontate mo olo le bonkgono le boabuti le boausi le ba ipitikang le ba kokotang ya ile tane le bona ke ntate binya la mo kana se fela se se chata pa le soso ha te bo ke a vile mo ndi a ke a go go tsa tang ya e sa masiwo
1: a sa masiwo ntate binya la mo kana se fela se se cha hopela na kwe tla nke ntate kwena fito kokomoa
4: o ntate fito kokomoa
1: ntate kwena fito kokomoa
4: o ntate kwena
1: e ya ntate
4: kya leboa kya leboa kya leboa mme wa ka
1: thanki
4: thanki thanki thanki mme
1: ha le twem
5: Ka le gatelo ka bagete.
1: Ka fela.
5: E ka bona sa go. Ee, ba fihla be manako.
1: Ba phathahana.
5: Aje ba fihla ka re tibe manako. Ee. Aja ke le dadumulo. Ka u tse sa ona itse re fetela pele nyana.
1: Ge hore nya botshelela kwana.
5: Ee, aje. Na ke kopa o tlo tsamaye le bona kukwa ba ala ka sothothweng ga ke sa batle gore ba busy
1: ba phathagane
5: ele a kgore ba phathagane ke panako e nne e lo aka otsikae ka mola ka haufinyana le thaba tseka ga na ite ke mema ga na ga boditseng mosebetsi ya thapela
1: ke mme gana ke mme mantle ke tla le gopola ga ntse o bua mone
5: kore ka le lebala le nna jale ae ke a kgolebele le ena o sa batla o ya kwala jalo ka nna tsenena gampe ge ba suthele wa utlwa bo bontate swake fete ke bao ba sa ba le teng ke bona ba nako yona ena
1: e nne ba lokileng ba thabong ka mehla
5: ke ele ae moetse ke re ta maya
1: ke na le bonnete ba go sa bile a tsamaile
5: yo sa ie ae e fela ntate o a mabitso a mangata ke a kgola ena go na le ba ile ka ba mo suthumetsa a sutha ka mane o fifi-fifile pelenyana go nako ya haeseng
1: se bua mola a tlhatshwaga ga a sa fitlhile tsena ke goga tsa gae tsena
5: ee o fitlhile pelenyana o fitlhile pelenyana e file nako ya hae ke ena gantle wa bolaena e ke nako ya hae ena jale nna o le a ntshosa ka nnete kere aje ntate ka mare ka mondia ena a e salaga ba lela ka nnete ke a mo babatsa he tsatsing lena ga e salaga ba lena ntate ga dibuka yena ka nnete nna a ola ka feta keng
1: ntate ga dibuka ke nagana o phathagantswe ke difanoga ga a so fete
5: a nna o tlo ditshola le ditalaba ke re o ditheya ka patsi o tlo ditshola le ditala tsatsing lena a sese ga metsing wa leso nna a ka le tsebe o ka kwata ganka ka gakile
1: a tshe ka nnete ga o ko itsamaele ga monate ntate
5: ee a tsho ko ba kwata ka nnete ga ebe o tlo fetela goreng ya botshela jalo ka ntate tao tshesa itse ka fetela goreng ya botshela a o fetele bona nna ke support-ela ka nqena
1: ae a ko report-e ka nqeno
5: ea o lokile ga neso
1: e tsene e le tile
5: a lona re e le tile la utlwe o ntse go tshosa-tshosa empa ga o kare tshire o nne o tle ka nqena ke re motho o pota ka nqe le ka nqena
1: ee aa ka nqena le ka nqena
5: ee o tla potela ka nqena he o lokile ga neso
1: thank you ntate
5: ntate sixyabe ka mona ka matshwabodi
1: tsatsi le monate ntate 606
5: o kompitse ga nngwe fela kutlwa
1: ntate 606
5: wa ukwao
1: metsotso e mashome a mabedi a metso e robongwe re lebile horeng ya bohlano ke batla gore ga ke etsa tsena ke fetele ka nqena re tsebe go fiela moruti halitwe
6: ka lerato le ka makgethe
1: ka fela
6: ge tšhabana sa kgomo
1: ee
6: a goga ke ya botshelela
1: ge goreng ya botshelela jwa nna go monate ka mona ka thaba tseka
6: ntate 606 ke mo mametse a goga ke ya botshelela ntate o moholo o itse ha o le monate ha kana

0: ke letile le batho ba le bonggono pelele. Ae, hora ke a botshela.
1: Le fete fela.
0: Empa he, le ha o le jalo. Ae, ke a ba rata maleta thushane, ke a rata. O ya kwana le kwana le kwana. E hlile a nnete. Ee, ho le thushane.
1: Ho monate.
0: Ae, ke ipatlela kgotso. O tla utlwa hore pelo ya hao e wa e ntse e le monate. Ae. Ke a leboha. Ke mme ba lokileng ba Thabong ka mehla ka Motshenyana.
1: Ke a leboha moratuwa wa ka. Ae, ka nnete mme ba Thabong hobaneng jwale ke batla ho lebala lebitso la hao ebile o qeta ho le bua hona jwale o nghopotsa. Empa he, le ha ho le jwalo moratuwa wa ka, ba lokileng ba Thabong ka mehla ne bile re kwala ka wena, bona re bitse ka wena tsatsi le re bile re kwala ka wena. E re ke fetele ka nqena re tsebe ho tla hlwekisetsa moruti wa rona. Ena nako yona ka nnete se re dumella hore re itukisetse ho hlwekisetsa moruti.

0: tsago le tsea ditabiso.
1: Eh, a bo ditabiso ha sa lo tsamaya.
0: Eh, a se ke ma me se ya ha mo tsi e mpa ye e bo se pele a tsena ke tsaka ka mo kgetheleng. E ne le sa me wa ka motho mang ka le mang a nye rileng a tle. E re ke fiele he mo ka tuo wa ka.
1: Mo lukile mo ka.
0: Dingolo ke tla botedi a mo apostola Paulus di ho ba kwenti. Ha o lo ke a le shume le ne tsime ha ho ha te mana le a le shume le motso o mong bana besu. E thabele le tle ka khotso le khala le lo. Ho thalang le de le maikutlo a tshwanang le phedisane ka kgotso mme ke moo modimo wa kgotso lo a lerato a tlang go dula le lona ese e ka gracia ya morena wa rona Jesu Kriste ga mmogo le lona lerato la modimo di ka ba le lona botlhe ka kopano le moya o galalang mesong ya tsatsi lena he ba ka thua moapostola Paulusi o bontsha modimo wa kgotso lo wa lerato ya dulang le ona ka mehla boka modimo wa kganyang modimo o re entseng diketso tsa gona di kganya lefatsheng re a leboga kannete bonkgono ga ba ile ba eta ba ya meleleng kwana mme ba e leta ka lerato le ka makgethe lele modimo a tla ba sireletse ga ba khutla la magaeng a bona ke nkgono o shebana kolbotee ke nne thotsentle ke ratwa ke botlhe kgea o leboela le wena o e kganile ka lerato le ka makgethe sego tsebile gore o leta thejane la nnete.
1: O be le letsatsi le monate hle ntate modimo o hlonolofatse. Ha re se re utlwile lentswe tsena re se re fieletse moruti re pele re etsa thapelo re ke re feletse ka sefela se monate.

0: etile modimo wa gona gore botlabela o ba le bona go ba tshireletsa go ba kodisa tsohle fihla ba fihla di haelong tsa bona. Modimo wa gona ke a o kopa ntate gore o nne o be le rona ka gago go lenaneo leno ka ditshumo tsohle tsa go phela ga gona. Modimo re thuse gore e mong le e mong go ya ka moo a tlhokang ka teng ko motlhonana fa letsetseo a di tlhokang. Ngate re kopa maatla go wena, re kopa bošale go wena. Mophodi wa rona ke enwa Modimo wa rona le botlhe bakgodi ba sealemo ya seng. Re ba kopela tlhonolofatso e tshwanetsong la gago Modimo. Re a tseba ngate gobane o na le mantsi o re tshepisitseng ka Morena Jesu. Ba re re kope re tla fua, re batla re tla fumana, re kokota re tla bulelwa. Mme re a kopa Modimo wa rona. Ka kopa gore tsohle, tsohle Modimo tseo re di kopang ka lebitso la Morena Jesu, o re etsetse tsona. Ntate ba kulang ba fodise ko wena, baeti ba ditseleng Modimo e be wena ya tsweletsang. Mme re kopa re tshepile lebitso le maatla la mmaba le Jesu Kriste. Yena a bokwang a tla nna boko fitlhe metlha e tlang. Amen.
1: Amen.
0: Aleluya mme. Tsama ha monate o no hopole hore le
1: ha ke no ba ka lebala ho ha mogatua wa ka
0: ya lebuwa nne ya lebuwa Modimo ha o yetse hantle tsebe ditse ka makgethe
1: ha ke le buile so be letsatsi le monate ntate Modimo ha o yetse hantle
0: ya lebuwa mme ka ikokobetsa.
1: Thank you. E tsheletse metsotso re fihla horeng ya ke bo hlano e bile ka sona sebepa o sena fela ke ha ke tswa ke tsamaya. Empa le ha o le jwalo ke tlo sia ha monate matsohong a moradi wa ntate Modupi DP ha le ka moradi tshepetse na metla tsa malwana o tlo horeng ena ke bo hlano ho isa horeng yane ya borobong mo teng a tla siela Debra wa Mogwelenqosa ho fihlella horeng yane ya le shimele metso e medi mamedi na tefelwa hla ke manane o hle a tla latela a sealomo ya Salosotho nna le wena ho fihlella ka kopana hape ha morena Modimo a ratile ha ebe e tshweu kgotso.

a pheta. Go ne go setse banna ba babedi diagelong, lebitso la e mong e le Eldade, la e mong e le Medade, mme moya wa dula godimo a bona. Le ga e ne e le bakgethilweng, ba ne ba sa ka ba yang tenteng, mme ba profeta diagelong. Ya ba motlhankane mongwe Martha a bolelela Moshe a re, bo Eldade le Medade ba profeta diagelong. Joshua Moranune e neng e le motlhanka wa Moshe ga e sale le botsheng ba gae a bua re, morenaka Moshe ba thibele. Moshe a re, na wa mpoulelela na? O go ja setšhaba ka ofela sa Jehova se ka fela sa profeta, mme Jehova a beya moya wa gae godimo a bona. Palo ya numere e felela ga kana. Morena e tlhonofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Ke kopa re yo re bale go Joele. Go Joele kgaolo ya 11 temana 24 go isa go 30. Joele chapter 22 temana 21 go isa go 29. Se tshabe wena lefatshe, o thabe o nyaka le gobane Jehova o etsa tse kgolo. Se tshabeng lona diphoofolo tsa naga, gobane magulo a na a thute a se a tla ba matala. Sefate se tla beya dithulwana tsa sona, feye le morara di tlhagise monono wa tsona. Le lona bana ba Sione, thabang le be le nyakallele go Jehova modimo wa lona, gobane o tla le nnea ya le rutang holoka. O ya le nesetsa dipula tse kgolo, dipula tsa gwetla le tsa selemo, ke yona qalo. Diotlo di tla tlala koro, go kgapatse ya dinkgo tse tletseng veine le oli. Ke tla le buseletsa dilemo tse ke ileng tsa jewa ke bogolane le ke tsiye, le ke marutle le ke songwane. Kgotla laka le legolo leo ke le rometseng gara lona. Le tla ja le be le kgore, le tla rorisa lebitso la Jehova modimo wa lona ya le etseditseng tse tlollang, mme setšhaba saka se ke ke sa tlhola se tlajwa ke ditlhong le ka motlha o le mong. Le tla tseba gobane ke gara Iseraele le goba nna Jehova ke modimo wa lona. Mme ga o ye mong setšhaba, ga o ye mong setšhaba saka se ke ke sa tlhola se tlajwa ke ditlhong le ka motlha o le mong. Ka moratseo, ke tla tsholela moya wa ka godima nama yotlhe go bo profete bara ba lona le baradi ba lona, maqheku a lona a loge ditogo le batlhankana ba lona ba bone dipono, le godima batlhanka le makgabunyane ka matsatsi ao ke tla tsholela moya wa ka. Palo ya lentswe e felela mona ya ke kopa gore jwale ge qetele ka e re fumanang go diketso tsa baapostola kgaolo ke ya bobedi temana ya lesomentse mong go isa temana ya bongwe go isa temana ya lesomentse robedi. Letsatsi la Pentekonte ga le se le fitlhile, ba ne ba dutse botlhe nngalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe. Jwale hang ha o tloa modimo o tswang legodimong o kang wa moya o fokang ka sefefo, ntlo yotlhe o ba ditseng go yona ya tlala ona. Maleme a roganeng a ka mmalakabe a mollo a ba tlhaela a dula godima e mong le mong wa bona, mme botlhe ba tlala moya o galalelang, mme ba qala go bua ka dipuo disele ka mo moya o a buisang ka teng. Go ne go le bajuda ba heletseng Jerusalema banna ba tshaba modimo, ba tswang ditšhabeng tsotlhe tse tlasa legodimo. Ya re gobane modimo o utlwe ga bokana batho ba bangata ga mmogo, mme ba tshoa ka gobane e mong le mong a na ba utlwe ba bua puo e leng ya gabo. Ba ne ba tlhollwa ga botlhe ba mmakala, mme ba ne ba botsana ba re, bonang bao ba buang na se ba galelia ka ofela ga bona na? Go ya kang ga re ba utlwa ba bua puo e mong le mong wa rona a tswaletsweng go yona? Rona botlhe ba phafa ba Mede ba Elame le ba hileng Mesopotamia le Judea le Cappadocia le Ponto le Asia le Frigia le Pamphylia le Egepeta le dinaga tsa Libya tse bapileng le Sirene le ba jekileng Roma kapa e leng Bajute kapa e leng ba Proselite ba Kreta le ba Arabia, ka ofela ga rona re ba utlwa jwang ba bolela dimakatso tsa modimo ka puo tsa rona? Ba ne ba tlhollwa botlhe ba nagana ba botsana ba re, na taba eo e ka ba keng? Empa ba bangwe ba soma ba re, ba gotse veine nosi e tswai. E ba Petrosi ema le ba lesome le motso mong a phamisa lentswe a bua re, banna ba Judea le lona botlhe ba heletseng Jerusalema, tsebang le mamela ditaba tsa ka gantle, batho bana ga ba tawa jwalo ka ga le lekanya e tswe e sa le gore ya boraro ya letsatsi. Empa gona ke taba e neng e bolelwe ke moporofeta Joele ha re metlheng.

bofelo go bolela modimo ke tla tshela monama yohle ka moya waka bara ba lona le baradi ba lona ba tla profeta ba ba tshaba lona ba tla bona dipono mme maqheku a lona a tla lora ditoro mehleng eo ke fela ke tla tshela moatlhanka baka ba ba tona le ba ba tshiadi ka moya waka mme ba tla profeta pala lentswe e felela ga kana morena a tla e tlhonolofatse ka keresete morena wa rona amen a re rapele modimo ntate wa rona ya legodimong ka nnete re a le boa ntate lentswe la gao le badilwe re o kopang gore ntate wa rona o go manolele dikateng tsa lona ke lentswe la gago le tlile gara rona mme ke legato la gago modimo a rona le re fang lentswe la gago lentswe la gago ke bophelo lentswe la gago ke maatla a rona ntate wa rona ya galalelang re a leboga ga o re file monyetla ona ntate wa rona gore re ka utlwa lentswe la gago ga lebalwa mme ntate wa rona etsa go le dule dipelong tsa rona e bale mo mamedi gotlhe mo a leng gona teng ba bangwe morena modimo a rona ba ntse ba phethela tsa mesebetsing ya bona ba bangwe ba ntse ba phomotse bagolo ba rona easta le bana ba rona botlhe bao ba fileng seboka sena sa go mamela thuto ena e ba le bona modimo a rona bua le rona mme o re eletse o re tataise ka lentswe la gago tsena re di beya go wena ka tlhompho ka lebala Jesu Kereste morena le mopholisi wa rona amen ga tlabina thapelo ya morena.

mamedi e motle. Ke buela go dumedisa ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kriste. Ruri ke leboga Morena Modimo ya boelang a re fa sebaka sena, gore mmogo le wena re kopane lenaneong lena la botlhokwa-tlhokwa. Selemo sa 2026, go Basotho botlhe se ikgethile gobane ke sa 66 naga ya bona ipusa. Boimamelo wa Basotho e ka ba gore se seo re nang le sona e leng boipuso se tlile jwang. Na ke ka lebaka la maatla a rona. Ke ka lebaka la maatla a bapolotiki ba rona. Na ke ka lebaka la maatla a mabotho a rona. Gore e be rona ga re ka ra tlholwa dintweng tse neng di atile gakalo dinakong tse fetileng tsela. Go etsetse jwang gore e be re teng re le setšhaba se le seng le ga re le merabe e fapakaneng. Boimamelo boo bo tswala tumiso ya rona, eo re isang go Modimo re le setšhaba sa gae. Go etsagetse ka tsela e jwang gore marena a rona, marena a ditšhaba tse fapaneng, e be a fitlhelela tumelano gore ba etelelwe pele ke Morena Moshweshwe wa pele. Taba ena ka boyona e re etsa gore matlho a rona a tadime go Modimo a le mong ya re entseng rabaraba setšhaba sa gae se le seng, jwale ga re mo tumiseng. Molaetsa wa tumiso ya kajeno ke lakatsa gore re o fumane tlasa setlho se reng moya wa Modimo o theohela hara batho. Moya wa Modimo o theohela hara batho, mme temana ya setlhogo ya rona eo re tla gapelela go yona ke e reng kang go diketso kgaolo ya bobedi temana ya bone e reng mme botlhe ba tlala moya o galalelang, mme ba qala go bua ka dipuo disele ka mo moya o ba buisang ka teng. Ke temana ya bone ha re nke se fela.

ke lebile ka sefela sena. Modimo o thewela ho batho le feleng ka letsatsi la 25. Modimo a thewela ho batho le feleng ka letsatsi la 25. Momamedi e motle, setjhaba sa Iseraele se phetse kgepeta dilemo tse 430. Modimo o ile a se lokolla moo ka phallo e kgolo ho se tlosa moo se neng se entswe makgoba. Kgwedi e ne le ya Nisane ka la 15 ho yona. Kgwedi ya Nisane kgweding tsa rona e dula dipakeng tsa beke tse qetellang Hlakubele le qalang be Mmesa. Dipakeng tsena tsa dibeke tse pedi tse qetellang kgwedi ya Matšhe le dibeke tse pedi tse qalang Mmesa, ke hona mono moo Nisane e dulang teng. Letsatsing leo ba lokolohileng ka lona, Baiseraele bana ba thabile haholo. Nnete ke hore mang kapa mang, ke mang ya motho ya keng a thaba ha a fumana tokolohona? Leeto tokolohong ha ya ba le monate haholo, le bile le diqholotso ruri. Re ka bua mona ka ho fihla lewatleng. E re ha ba fihla lewatleng, e be ka morao ho bona mono ho tla ba ekgepeta, ba tla ba halefile haholo. Empa ba bona mo

moshe tshebedisong ke modimo a phahlola metsi ho etsa la tsela ka hara lewatle. Ho fitla ha bona mara mo metsi a babang ba bona ka moshe ho etsa la tlhwekiso ya metsi. Banna ba tswela pele ha ba fitla mo thweng ke Refidime ba fumana ho se metsi ka moshe. Ba bona modimo a ba fa metsi bona mmoho le diphoofolo tsa bona. Ha ba ntse ba le mo Refidime ke ba futuhelwa ke ba Amaleki. Ba Amaleki ke ditloholo tsa Esau empa ba iphumana ba hlotse ba Amaleki moo moshe a imeng ka lere la modimo. Taba eo ha re e tshwareng mamedi e motle hothwe ba iphumana ba hlotse ba Amaleki moo moshe a imeng ka lere la modimo. Sheba taba eno ho Exoda kgaolo ya 17 temana borobong. Moshe o na eme ka lere la modimo. Ka letsatsi la 45 ba lelohata teng ba ba ba fihla thaba e bitswang thaba ya Sinai mme ba hloma ditente tsa bona hona teng. Ka nako ena Moiseraele e mong le e mong jwale o na qala a hahile kutlwisiso hore modimo ke mang. Ho tloha nako yane se la ba tloha mane ba bang ba tsamaile ba tle ba sa tsebe hantle modimo wa bona ke mang. Jwale hona ka nako ena jwale bana se ba utlwisisa hore modimo ke mang. E mong le mong na itukisise hore a ka mamela seo modimo a se buang. E moholo le monyane ba ne ba lakatsa ho utlwa seo modimo a se buang jwale. Ka letsatsi la 55 ho tloha ho hlajweng ha konyana e leng ha e hlajwa ya ba jwale ho thwe ba tlotse mamati a bona a ona ka madi a yona. Ka letsatsi la 55 a teng moshe jwale a nyolohela ho modimo thabeng ya Sinai mono a siya setjhaba sa abo tlase diahelong tsa teng qalong ya thaba mono mosikong wa yona. Ha le thabe mane ke moo modimo a ileng a re ho yena moshe ho moshe ke bona taba ena ho Exoda kgaolo ya 19 temana bohlano le temana botshelela. Moo mogana modimo puisanong ya re mme jwale e ka re ha le ka fela la utlwa lentswe la ka la boloka selekane sa ka le tla ba letlotlo la ka la sebele hara ditšhaba tse ding kaofela e tswe lefatshe lohle le la ka. Le tla ba ho nna mmuso wa baprista le setšhaba se kgetheileng. Ke ona mantswe ao o tlang hoba bolela ho bana ba Iseraele. Ke itse ke Exoda kgaolo ya 19 temana ya bohlano ho isa temana ya botshelela. Sena wena momamedi e motle se ile sa etsa hore moshe a kgutle ha theoha thabeng mona a tla tsebisa setšhaba se boletsweng sotlhe se boletsweng ke modimo mme setšhaba se ile sa mamela modimo mme modimo a laela hore jwale ha se mametse taba tsena modimo a laela moshe hore setšhaba seo jwale se hlwekiswe. Ba re ha se hlwekiswe setšhaba sena se hlwekiswe hobane modimo wa tla ka hara sona haufiufi. Ha nako ya modimo ya o theohela thabeng ya Sinai ya tamela setšhaba batho ba ile ba utlwa dihaduma ha modimo a hatamela. Ba ile ba utlwa mahadima ba bona mahadima ba bona ba utlwa le modimo wa trompeta setšhaba sohle se ile sa thothomela mane thabeng ya Sinai. Ho no ho kubella mosi ka hohle-hohle mme thaba yohle e ne e reketla. Ditaba tsena re di fumana ho Exoda. Hona mona Exoda moo re fumana jwale mogana modimo a bua. Mogana modimo a bua. Ha theoha thabeng mono a etla a kena hara setjhaba a bua ya ba ore o bolela mantswe ana hore ke nna modimo wa hao o ntshitseng lefatsheng la Egepeta tlung ya bohlanka. O se ke wa ba le medimo e meng pela sefatlho sa ka. O se ke wa iketsa setshwantsho se betlilweng. O se ke wa di kgumamela. O se ke wa di sebeletsa hobane nna modimo wa hao ke modimo o boulelang o tlang bana ka lebaka la bokgopo ba batswadi ba bona.

ke tshepa mmamedi e motle wa utlwa gore mona ke melao ele e re tsebang e le melao e le šome. Mme he ke kopa gore wena o tswele pele ka melao ena go e sheba ka o fela ga yona. Ke kgaolo ya masome a mabedi temana ya pele go isa temana ya lesome tse supileng. Itse ha a bolela mantswana ka o fela ga ona gobane Modimo ka nako a phamisa molomo a bua go setšhaba sa gae ka yang tshobotsi yanae batho ba ile ba mmamela ka tlhoko. Setšhaba se neng se leng boo se ne se thothomela se tshaba Modimo ka gotlhe-gotlhe sa bua go moše sa re go yena, we moše moše wena bua le rona, ga e be wena o buang le rona mme re tla mamela. Modimo o seke wa bua le rona ga tshwarešwa ke temana ya lesometsegobong mona kgaolong ya masome a mabedi. Molao oo o mogana Modimo a o buileng o dikarolo dipedi, karolo e nngwe ke e tobaneng le dikamano tsa motho le Modimo. O bua o shebane le dikamano, shebane o tobile dikamano tsa motho le Modimo ka sebele sa ona. Karolo e nngwe e tobile dikamano tsa batho dipakeng tsa motho le motho. Molao oo o ne o ngotswe ke Modimo ka sebele sa gae a o ngotswe godima matlapa. Ka molao oo setšhaba sa Iseraele ke setšhaba e leng setšhaba sa Modimo se ne se tla bolokega, se tla bolokega se le jalo ga fela se ka sa boloka molao wa gae. Ke ntse ke re mogana Modimo o theetse setšhabeng sa gae dilemong lemong se sa masome a matlhano. Mme lemong sona seo mogana Modimo o ba neha dipeelo tsa gae ka molao wa gae gore dipeelo tsa gae ke tsena mme go tla ba tjena. Mme molao oo o ne le dikarolo dipedi, ke itse ka letlhakong le leng o ne o shebile dikamano dipakeng tsa o shebane motho le Modimo wa gae, e nngwe karolo e shebane le motho le motho. Momamedi, ke kopa motsungona re shebe Modimo habela a theohela go batho Jerusalema ka letsatsi la masome a matlhano. Moo na mekelwang teng re ne ke itse Modimo o theohela go batho Sinai ka letsatsi la masome a matlhano. Modimo o theohela go batho Jerusalema ka letsatsi la masome a matlhano. Luka mongodi wa buka ya Diketso tsa Baapostola o ema ka phatla e phahameng go tlalela Theofile eo e neng e le e kae e ne e le motho ya phahameng boemong ba tshebetso ya gae setšhabeng. Le ga ba bangwe baithuti ba lentswe la Modimo ba re tlalela gore tlaleo ena e ne e tsetswa Theofile e seng motho ya itseng setšhabeng empa e le botlhe ba ratileng Morena. Jalo ka lentswe leo le hailwe tjena Theofile ke mantswe a mabedi, ke Theos. Theos ke gore Modimo. Phileo ke o bolela ke bontsha go rata. Phileo, I love. Mme go thwe bjale go tloa mono e be jale go ngoletswe botlhe ba ratang Morena, botlhe ba ratang Morena, e leng gore Luka tabeng ena o ngoletse botlhe ba ratang Morena ba tle ba tsebe ga Modimo a theohela go batho Jerusalema ka letsatsi la masome a matlhano gore na go ne go etsela jwang. Gore na re ka re re nka efe go meelelo e ne mmedi ga gore letho go e leng gona ke gore Jesu ya ileng a thagiswa yena yane eo Johane Mokolobetsi a ileng a bua ka yena a re bonang ke konyana Modimo e tlosang dibetsa lefatshe, o ile a thagiswa a tsoa bafung ka letsatsi la boraro, o nyolohetse le godimong o kile a re go bao a neng a dutse le bona e leng barutiwa ba gae ore empa le tla fua maatla motlhamoya o galalelang o tlang go lona mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naheng yotlhe ya Judea le ya Samaria le go isa dipheletsong tsa lefatshe. Ke o Diketso kgaolo ya pele temana ya borobedi. Ke ena Luka ore empa le tla fua maatla motlhamoya o galalelang o tlang go lona mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naheng yotlhe ya Judea le ya Samaria le isa pheletsong ya lefatshe. Ka letsatsi la go nyoloswa ga gae la bonelane la nyolohelo
a ya le hodimo Luke a ifang kgedinya hae ore wile are ho ba rutwa ba hae lona ore Jesu wile are ho ba rutwa ba hae lona le dipakisa tabatseo me bona nna ke tla le romella pallo ya ntate le mpele sa le Jerusalema le tlebe le apeswe ka matatswang hodimo ke Luke kgaolo ya 24 temana 44 motsegobong kiri Luka ore Jesu hana bua le barutwa ba hae mono ho Luka kgaolo ya 24 temana 45 ile lona le dipakisa tabaitseo me bona nna ke tla le romella pallo ya ntate le mpele sa le Jerusalema le tlebe le apeswe ka matlatswang hodimo nako ya Modimo mo mamedi e motle ga e fihla ga go mang kapa mang ya ka e fetolang Luka o re botlhe ba ne ba dutseng nqalong e le nngwe ee ba ne ba le mane Jerusalema go etsagetse moo ke ga ba utlwa Modimo Modimo o o tswang le godimong o ne o ka moya o fokang ka sefefo go ntlo eo ba leng go yona ileng ya tlala moya oo o re batho ba neng ba dutse moo ba bone go ka maleme maleme a malakabe a dula go emong le emong wa bona temana ya bone go diketso kgaolo ya bobedi mme botlhe ba tlala moya o halalelang mme ba qala go bua ka dipuo disele ka moo moya wa buisang ka teng ilamane le go tsholowa ga moya o halalelang jale tsholo ya moya o halalelang e bolela eng a ke re nke temana

tsholo ya moyo o halalelang e bulela yeng. Go bohlokwa go rona gore re imamelele ka taba ena ge e utlwisise gobane ke karolo ya dikarolo ye nngwe ya dintho tse morena mo a Modimo a di etsang a tsholela moya wa ele setšhabeng sa gae ebe re keteka taba yona eo ge le dikerekere le setšhaba. Tsholo ya moya o halalelang e bulela yeng. Re bone bukeng ya Exoda ha Modimo a lokola setšhaba se neng se gateletswe dilemolemo. O ile a se tsamaisa yena ka sebele sa gae. Ha setšhaba se fitlha mosikong wa thaba ya Sinai, Modimo o ile a se fa molao wa gae o ngotswe matlapeng. Molao e ne e le go ka bitswang roadmap eo setšhaba sa Modimo se lokelang go e sebedisa go tsamaya tseleng ya bophelo. Motho o tla phela jwang a sa natse Modimo ya moentseng na? A o tseba gore yena motho ke setlhotlholontshetso peleng ya se entsweng ke Modimo na? Ke a fela le dikamano tse nepagetseng go Modimo wa gae a tlang go ba letlotlo la nnete lefatsheng. Na motho wa elelelwa gore o amana le batho ba bang jwang? Ga kakang. Wa elelelwa mogana Modimo o entse gore motho e seke ba seema nosi gore motho a amane le batho ba bang. Dikamano tsa bana le batswadi ba bona di a laolwa ke Modimo. Na batho ba e lemoga taba eo na? Dikamano tsa bana le batswadi ba bona di a laolwa ke Modimo. Na batho ba e lemoga taba eo? Ha bana ba tlhompha batswadi ba bona e le nnete ba tla bona tse kgolo tseo Modimo a ba tshwaretseng tsona. Batswadi ba tla elelelwa gore ke Modimo ya tlhokang gore tshwaro ya bana e be e ba hahang le go ba bopa gore e fele e ba etse setšhaba sa Modimo se bopegileng. Gore ke boikarabelo, ke boikarabelo ba batswadi. Gore ke Modimo ya tlhokang gore tshwaro ya bana, kgodiso ya bona, e be e ba hahang le go ba bopa. Gore e tle e be setšhaba sa Modimo se bopegileng. Tsholo ya moya o halalelang. Ke Modimo ya tlang ka hara batho ka boyena. O tla tshwere nnete ya hae. A e hloma ka gara dipelo tsa batho le ka gara meya ya bona. Molawane o ngotsweng matlapeng jwale o se o le ka gara batho ka tshebetso ya moya o halalelang. Thapelo ya Moshe e bolelwang go Numeri kgaolong ya 11:29 e reng go ja setšhaba kaofela sa Jehova se ka fela sa porofeta. Mme Jehova a beha moya wa gae godima bona. Ke temana ya 29:9 go Numeri. Kgaolo ya 11 e ne le ga moya wa Modimo. O ne o dula godima banna ba babedi e leng Eldade le Medade bao go neng go sa nagana gore ba ka utlwa ba bua tse tswang go Modimo mo di ahelong. Ba utlwa ba profeta ka lebaka la gobane batho ba sa nagana ebile ba sa lebelela gore puo ya Modimo e ka tswa bathong ba kang bao ba babedi. Go ne go thwe Moshe a ba thibele. Moshe ke gare oho go ja setšhaba kaofela sa Jehova se ka fela sa profeta, mme Jehova a beya moya wa gae godima bona. Setšhaba se lokela gore se fumane moya wa Modimo. Se tle se utlwe polelo ya Modimo. Se tle se bolele taba tsa Modimo melomong ya sona. Thapelo eo ya Moshe. Eo Moshe e phethatswa ke tsholo ya moya o halalelang. Batho ba fuwa maatla go bua tse tswang go Modimo ka maatla a moya o halalelang. Batho ba fuwa monyetla wa go utlwa le Modimo le go utlwa puo ya lona ka lebaka la Modimo ya teng ka gara batho. Mme ba be le hona go tsebisa ba bang lefatsheng se hlokang ke Modimo. Tsholo ya moya o halalelang ke mpho ya Modimo wena mo mamedi e motle. Ke mpho ya Modimo go lefatshe lohle.
tsholo ya moyo halalang ke mpho ya modimo ho le fatsela hai ke mpho ho kereke ya modimo ana kereke ka sebetsa jwang mo setswa modimo le fatseng tlo moyo wa lelang ke mpho ho yona ke mpho ho badisa ka mefuta ya bona mpho ho badisa ka dichankaneng mpho ho badisa ka paramenteng mpho ho badisa kara dikolo mpho ho badisa ka hara kereke

mpho ho hle mo badisa ba lenteng ke mpho ba disa moya o halela ke mpho ho babusi ke mpho marena ba busan ba twa busan na ke mpho ma councilora ke mpho ho moya modimo e tswang ho modimo ke mpho ho paramente ya naha e le hore melao e e tswang ka ra yona e ikamahanye le seo modimo a se hlokang me bohle ba tlala moya o halalelang me ba qala ho bua ka dipolisele ka moya wa buisang ka teng ditaba tse profitulweng ke mo profeta Joel ha ne a bontshwa ya emelang setjhaba sa hae mo chai e tlang ho ba e kgolo me bophelo bo fetuwe ba setjhaba hobane modimo a le ka hara sona le tsona ditaba tseo ke tshebetso ya modimo ya ho theolelo ha moya wa hae bathong di a phethala ka tsholo ya moya o halalelang. Jwele o na re modimo o re. O na re o re modimo o re. Ka mora tseo ke tla tsholela moya wa ka hodima nama yohle. Ho bo ho profete bara le baradi ba lona. Maqheku a lona a lore ditoro le bahlankana ba lona ba bone dipono le hodi ba bahlanka le makgabunyane ka matsatsi ao. Ke tla tsholela moya wa ka. Mamedi tsa bena e kgolo. Moya o halalelang ke mpho. Ke mpho ho nna le wena. Ke mpho. Mogana modimo o re fa mpho ena. Lefatsheng o theolela mpho ena hore molao wa hae o ne o ngotswe matlapeng. Jwale o ngwalwe ka ga dipelong. Ka ga dipelo tsa batho. Mme batho ba tsebe molao wa modimo ho tloha dipelong tsa bona. Hobane modimo a bua. Mme bohle ba tlala moya o halalelang. Mme ba qala ho bua ka dipuo disele ka moo moya ba buisang. Taba ena ba ile ba e bona. E etsahala ka hara bona. Mohlang oo moya o halalelang o wela o fihlang ka hare ho bona. Taba ena e reng ho rona o mamedi e motle. Mme ha re na fela ho tseba thato ya modimo empa re tla e phetha re be re thuse bana ba bo rona hodima yona taba ena e reng ho rona mo mamedi e motle wena mametseng lenaneo lena la tumiso kajeno tsholo ya moya o halelang e bolela modimo ya tlileng ka hara rona ka le setjhaba sa hae ke modimo ka hare hare ho motho ke modimo ya ngola molao wa hae hore tataisa maemong ohle a bophelo ke modimo ho tataisa ke modimo ho yeletsa ke modimo ho baballa le modimo ho ba lwena haramo hela mphena khatla tseba thato ya modimo haramoela mphoena ya mogana modimo phoena moya o halang wa modimo khatla etse ba thato ya modimo ha gana ho etse ba fela thato ya mogana modimo ha modi ha ge ya mohela mphoena khatla etse ba thato ya modimo e be re be re thuse ba bang ka yona lo e phetha khatla e phetha thato ya modimo e be tabena e reng le setjhaba sa modimo ke le setjhaba sa hae ka molao o ngotsweng dipelong le meyeng ya rona ge le setjhaba sa modimo ke moya o halalelang ge tla tseba hore re hlokomelane ge tla tseba ho hlomphana ge tla tseba ho jagelana ge tla tseba ho utlwelana bohloko ge tla tseba ho nena diketso tsohle tse re arohanyang le ba bang ge tla tseba ho nea diketso tsohle tse re arohanyang tse re qabanyang re le setjhaba sa hae ka nnete mpho ena ya modimo ka hara rona ge le setjhaba sa hae re e hloka mpho ena mogana modimo o re bone ha re lutlwang hore re e hloka tsholo ya moya o halalelang e bolela hore re amohela re newa mpho ena eo modimo a ratang re be le yona mo mamedi e motle ha re ananeleng ha re ananele mpho ena ya moya o halalelang mme re amohele re amohele ke tle re bone seo modimo a re fang sona le seo a batlang re be sona re le setjhaba sa hae

Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mogatlo wa matshaba wa basadi ba kgotso Lesotho o kitikile letsatsi la tswalo ya motlotlehi mofumahadi Masenate Mohato Seiso ka tshebeletso ya sehlabelo sa misa o halalelang kerekeng ya St. Louis Matsieng. Mookamedi wa mogatlo mofumahadi Faith Van Wyk o re kitikelo ya dilemo tse 50 tsa tswalo ya motlotlehi mofumahadi ke nako ya ho hlahloba le ho ananela mesebetsi le seabo sa hae bophelong ba Basotho haholo ho batjha. Mme a re ke karolo ya ho tshwaya letsatsi la kgotso le o mogatlo o leketekang selemo le selemo. Motlotlehi mofumahadi Masenate o lebohile mogatlo ka sehlabelo sa mmisa a bontsha bohlokwa ba thapelo ketikelong ya mofuta ona mo a supileng hore e feta dimpho tsohle tseo motho a ka di fuang. Ho sa le jwalo, motlotlehi mofumahadi o re o tshwenyehile ke tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi batjheng. A re o tshepa hore batjha ba tla fetola bophelo le ho elellwa bokgoni ba bona. Tshebeletso ena ya sehlabelo sa mmisa o halalelang e phethetswe ka ho lema difate le ho tshwaya sebaka seo ho tla ahwa sefika sa kgotso ho kgothaletsa kgotso le bonngwe ka hara naha. Tlhokahalo ya botsitso Afrika Borwa e behile polokeho ya Basotho tlokotsing mme e ama tswelopelo le kgodiso ya moruo. Mookamedi wa mokgatlo wa Basotho ba phelang dinaheng tse ding Monghadi Lerato Nkgetse o hlalositse hore ha ho iso be le tharollo ka mora hore mokgatlo o ngolle Komisi ya Ditokelo tsa Mantlha tsa Botho Afrika Borwa mabapi le kgatikelo ya ditokelo tsa Basotho ba phelang naheng eo. Monghadi Nkgetse o re sena se behile Basotho tlokotsing ka ha meferefere ena e ama mesebetsi le polokeho ya bona. A ipiletsa ho mmuso ho fumanela Basotho ba phelang naheng eo tharollo ya hore ba latwe le ho behwa leseding ka dikgato tse seng di entswe ho rarolla bothata bona hara tse ding. Ho sa le jwalo, radiphatlalatso lekaleng la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabe Mofumahadi Pulane Lesida o hlalositse hore ha ho eso be le ditlaleho tsa Basotho ba hlahileng dikotsi dibakeng tse kenyeletsang Durban, Johannesburg le Pretoria, Afrika Borwa. Banka e kgolo ya Lesotho CBL e gakotse letsholo la ho ruta setjhaba ka tjhelete e ntjha ya Lesotho le matshwao a yona mmoho le matsete a teng ka hare ho banka Thabatseka. Mookamedi wa diphatlalatso CBL Monghadi Ephraim Moremoholo o re ba fihletse diphetoho tse kenyeletsang ho tsamaisa ditifiso ka nako ka mokgwa wa marangrang ho fokotsa ditshenyehelo. A ipiletsa ho setjhaba ho se fane ka nomoro ya sona ya lekunutu. Mookamedi wa sethala sa ditheko le dithekiso tsa matsete CBL Mofumahadi Mmaba.

0: mashume a mabedi a metso robong mphalane ke nako yani yo retlang re tla be re le ka hare ho nako ya kgwedi ya bebele mme tla ra re phetela kgwedi enono ya bebele ka letsatsi lona leo he re tla ba le kopano yani ne ya hoseng di dijo tsa hoseng le thapelo prayer breakfast e tla ba kala mashume a mabedi a metso e robong mme dintlha kaofela tse amanang le ho le sebaka haholoholo di tla nne di phatlalatswe ha morao empa kala mashume a mabedi a metso e robong ha re phethela kgwedi ya bebele ya mphalane re tla tshwara thapelo dijo tsa hoseng prayer breakfast he ka mo e tsebahalang ka teng ha e le kala mashume a mabedi a metso e robong pudungwana la mashume a mabedi a metso e robong pudungwana he mo mamedi ya ratehang e tla be le moqebelo baking re tla be re tshwara lebelo lane la rona e le second edition he la Run for the Bible less lebelo lane le mathelwang ka hare ho toropo ya Maseru le tla be le thagowa he kala le tla be le tswela pele ha le thagose re dira thagola he mamedi mme kala mashume a mabedi a metso e robedi pudungwana he ho tla ba le lebelo le nono le mathwang ka hare ho toropo sephe sa lebelo le na mamedi o ntse ho pola he hore ke ho tla nyolla mokotla wa dithuso sebakeng sa phetolo ya bebele ka puo ya matsoho re reza di thuso sebakeng sa phetololo ya bebele ya puo ya matsoho he re tla re na le batho bane ba tswa mokgatlong wa batho bana le bokoa ba kutlo le puo ba tla re tla be re sebetsa le bona ho hlophisetsa lebelo lena jwale ke a tseba re mamela ditsebiso tsa dikereke ke sentse ke nka ke etsa list ya dikereke tseo ke tlotla ke di romella mangolo ba tlotla ba tshehetsa mekete ena e mmedi e meholo prayer breakfast le run for the bibleless mme re tla etela dikereke re sie mangolo dikopo tsa dithuso hobane mosebetsi ona ntate morena mmele ke wa kereke ka kotloloho ke mosebetsi o e tswang ke kereke empa e le gore he kereke e theile setsi se se beileng mono gore letsatsi le letsatsi yona se bone gore bebele e fihlella motho e mong le e mong ka hare ho nahena a Lesotho jwale re sentse re tlotla re sia mangolo dikereke mono le di-pledge form re tlo sia le di-pledge form le lengolo kereke e nngwe le e nngwe ka ga go naga ka mona e pledge gore na yona e tlo kenya bokae mona moo go gapelelwa mokgatlho wa bebele e leng prayer breakfast le mona moo go nyolwa mokotla sebakeng sa phetolo ya bebele ka puo ya matsogo ka puo ya Sesotho sign language ya Sesotho
1: le yane ya eso yane ya St. Agnes mane thuba e madifatsana le yona o batla ebe lokile mono
0: ke tlo sia lengolo le fomo ya boitlamo ba tšhelete go na ya gela bokae ka nnete ke yona mosebetsi wa re tlotla go etsa goe he mme dikereke re sentse re kopa go mamati ampe a re bulelwe mamati re sie ditaba tse nonono kereke e kenelele ka gare go mosebetsi ona ke a leboa ntate moruti kopa go agelela dithapo tsena
1: ka nnete re a leboa ntate ka mokgatlho wa bebele kwa Lesotho bamamedi ka jene na ke re tšhakeleng setlhoo sena se buang ka moya o halalelang motho ha a sokoloa o tshwauwa ka moya o halalelang ebe ka morago go mono jwale o tlatswa ka moya o halalang bakeng sa bophelo sena re di bona go diketso kgaolo ya shomele metse robong temana eno ya tshwagela bamamedi go tlwa ka temana pele bebele e re ha apolosi ya ntse a le korinte paulosi yena a tsamaya godima ditlaba a ya fitlha efese mme a fumana barutuwa ba bangwe gona teng a re go bona na le ne le amogele moya o galelelang motlha le dumela na ba raba ba re gele ga re so ka re utlwa le gore go na le go bitswa moya o galalelang ha ho le jwalo le kolobeditswe ka kolobetso efe ba re ka kolobetso ya Johanne ya bapolisi o re Johanne o ile a kolobetswa ka kolobetso ya pako ho batho gore batho ba dumele ho Jesu Kriste jale mamedi ne ke rata hore ke re mohlomong potso e kang ena

0: nna le wena re ka e botswa ya gore nna ga re ne re sokologa nna re ile ga fumana moya o galalelang. Ntate, moya o galalelang o bohlokwa gobane ke yena ya re thusang gore re phelele Modimo. Gona jolo ntse bua ka kereke gore tshwantse etse jena etse jena etse jena gono go etsala ga fela badumedi ba fumane mpho ya moya o galalelang. Sontang sa ntse fetileng bogolong ba dikereke tsa bokeresete lefatsheng go ne go ketekwa tsholelo ya moya o galalelang. Jale ke qetele ka gore moya o galalelang ga le teng ka go motho, ntlha ya pele ke gore o mo thusa go phelela Modimo. Jale mmamedi, le wena mone mo teng ka jeno, o ke o itsepe gore na bophelo ba ka, o ipotsa gore na bophelo ba ka ke bophelo bo tsamaisiwang ke moya o galalelang. Mme ke tla seletse ka gore ha o bala lengolo la maposo la Paulusi o ba gata kgaolo ya bohlano temana ya 20 ya motsomong mono go bua ka tholwana ya moya o halalelang. Mme tholwana ya moya o halalelang e kenyeletsa taba tsa bolerato, kgotso, boitshwaro, mamello, go etsana hantle jwalo jwalo. E leng gore ha kereke ntate moruti e tsamaiswa ke moya o halalelang, lesotho le tla phela ka kgotso. Dipolano tse ngata tsena ga di na ba teng, boshodu, bomenemene, bobodu di tla fokotseya. Gobaneng? Gobane batho ba tsamaiswa ke moya o halalelang. Ga o jalo ntate?
1: Jalo ntate.
0: Ee, e leng gore mokgatlho wa Bebele Mmamedi kajeno o re e molemong wa rona one a ke a ipotse nna ke se ke dumetse, utlwa Paulusi o reng go bo Apolosi, na mohla le neng le dumela, e leng gore go a dumelwa, go dumela go keng? Ke go amogela Morena Jesu jalo ka Morena le Mopholosi wa bophelo baka. O re na mohla le neng le dumela, le ne le fui mpho ya moya o halalelang na? Mme mohlomong ka ba bangata ba rona ba ga tshe ena ya moya o halalelang yona ga re e tsebe. Mme ka pelepele gothwe ya ba ba kolobetswa ka kolobetso ya Morena Jesu Kriste. Mme Paulusi ha ba beya matsogo ya ba moya o halalelang o thebela godima bona. Ke reke Lesotho gona re emeng kae? Na bophelo ba rona bo supa kereke e theoletsweng moya o halalelang? Na bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi bo supa a se kereke ne Lesotho ena ntate Modiko e hlile e tletse ka moya o halalelang? Bamamedi, gona jale re tlotla keteka le dilemo tsena tse ngata-ngata tsa Mofumadi mme wa rona. Mme e nngwe ya dintho tse hlokeyang mono ke hore ketekong eno e kgolo ntate Modiko e be le hore re keteka ka tlaso ya moya o halalelang. Potso ke eo, na mohla le neng le dumela, le ne le fui neo ya moya o halalelang na? E molemong tla ikarabela potso eno ntate. Bamamedi, re lakatsa go tla rapela jwale kapa go ne o na le go ntate Modiko go batlang go tlatsa ka taba e ya moya o halalelang.
1: Okay, moya o halalelang ke ona o thusa mokreste gore a bontshagatse bokreste. Mme ke ona o le lentswe la ntate Modimo le re le mohla moya o halalelang o theoelang godima lona le tla kgona go sebetsa.
0: Ee,
1: moya o halalelang le go ke ona o tlotsetsa motho bosebeletsi.
0: Go jalo
1: ke ona o fa motho tsela ya go amana le batho. Gobane ka nako tse dingwe o tla fumana gore re le batho re a kabana, re etsang re tsa batho. Moya o halalelang ga o le teng o kgona go nthusa go utlwisisa ngwaneso. Mme o kgone gore o nthuse gore ke boloke dikamano tsa ka le yena.
0: E leng gore ntate ga o tshwajalo moya o halalelang ke moya wa dikamano. Ke ka mogola mo Jesu Kriste ga dumedisa barutiwa ba gae o the olage kgotso e be le lona. Mme o te barutiwa ba thapa ba bona mogena. E leng gore ntate jalo ka ga le Bible Society jena re sebetsa dikereke tsotlhe, moya o halalelang o etsa gore kereke e katholiki e rate esione, esione e rate e katholiki, matšhatšha a rate mafoga, ko go seletswe mmogo. Gobane ka baka la moyo halala
1: o tlisa kutu si so ya mmeli wa mogena Jesu Kriste bo nngwe gore mmeli wa Jesu wa mogena wa rona Jesu Kriste o mong
0: o mong
1: ehnda
0: hape moyo halala ntate jolo ka o tswang gopotsa gore moyo halala hape o tike moya wa matla ba jolo ka Jesu ka mona ka o diketse gaolo ya pele temana ya bo shimele gaolo ya pele temana ya bo robedi ere ha moyo halanga sa thuso le tla fuwa matla mme
1: le tla ba dipaki ile gore re tla ba re tla gona go paka ditaba tsa mmuso wa modimo ha re tletse ka moyo halanga ko ona go fana dipolelo tse go ka dipolellang ba bang
0: masthanda zen ha re rapele
1: amen
0: ntate re inehela ho sengwana hape go bana ka tsela sengata mohlomo le gona go ile ga tshwara le bo apolosi gana ga mathaka fela ga sina matla a moyo halang ga rapela ke ga ke ha ole sotho ka jino o morena o gore thusa go le rona moyo halang o ke o thoele ka o rona hape ntate ho sengwana re hopola puso ya le sotho ba tlotlei ba rona a go ba hlonono fatse morena motlotlei ne wa rona le ena o seng halatsa la ka jino ge le mogatlo wa bebele ga mo hopola go ntate hanse a ketika dilemo tsena tse mashome ya mahlano ka ofela moyo wa halalang theowela ho yena theowela ho lelapa la borena bo boholo theowela ho puso gore kgotso e be teng lesotho mme re phela yolo ka ba phelang ka matla ka baka la moyo o halalelang re a le bontate tlholofatsa dikereke tsotlhe ka jeno tlholofatsa tshebetso yotlhe ya mokgatlho wa bebele ka rona ga gona lesotho mme o re thuse gore ge le kereke ge be karolo ya lentswe la gago ge be karolo ya mokgatlho wa bebele lesotho ga leboa amen
1: amen
0: bamamedi ga e begotsa
1: mamedi ke ga re fitlha ketelong ya lena la rona la ka jeno ga re be re kopana gape sontaga setlang dikgomo basotho ba heso

0: Open up all you ancient gates and let the King of Glory enter. Who is this King of Glory? He is the Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle.
1: Mamedi wa Salma Salosotho mashume mabedi a metso robong e ke metso ya rona re ya re lebile hantle o rengyane e ya busupa ke na go he jwale ya ditsebiso tsa dikereke re le ba go reng e ya busupa re ntse re etsa ditsebiso tsa dikereke mehala ka sentse buletso kwa no re le atamele le to fitisa ditsebiso 2231642 + 2665993 mamedi khotso
2: mela se buditse ga tanke nna
1: mela le gatolaka
2: Tumela ngwane so seng wa letsatsi le re tshwereng ke difuba. Ke kopa ho fetisa ditibiso tsena tsa difonte banye di-culture. Tsatsing lena ke mokete o moholo ka mona ka tshenola. Ke mokete wa ntjhafatso. Le diparashi tsohle di tla be di le teng. Ke ga ke ekela ka hora ya borobong. Empa ka ho fetisisa. Church Council e sentse meralo diparishing bakeng sa maqheku le maqhekwana le bakudi rona. Ba tla sala ba tshwarelwa tshebeletso ke ma empa ke feta go di etsa fela mme ke sefubatle ke mshwetswa ke mamontsheng taole
1: ke lebile mogatuwa wa ka ga sefole sefubatseng
2: ke tla fola wena mme wa ka ke tla fola e ba ditshwarele monate
1: thank you mogatuwa wa ka thank you lerato la ka mamedi kgotso
3: kgotso mme
1: tata moruti
3: ke Thabo Nthata ke apeletse go kopa ya tshireletso ya Moshweshwe wali. Ke hopotsa tshireletso tsohle tsa selekano. Le se ile sa thewa ke mo profeta Matisa ka se mo sa le shumele mo dorobo ma shuma ma di ya mo tsi tsileng. Gore ka yeno ka ma shuma ma raro a mo tso mo kgedi yo na yene o pele mo yona ya mo tsiano. Ke se hopotsa sa go thewa ha mokgatlo o no. Le ba le bo se se ke ga ke ja le tshe ke tsa bona a thiba bang ka taba mane ke ya tla ne mo ka tla ite mo tshe ke la tsimba go pula go se mo se ba ke sa mashume a rubo ma mo tshe rubo mo khatlo no tshe we ne se mo se tlang ke se mo sa le go le tla re tlo tla re tikita ke le mo tshe le go le mo khatlo no a se ka ntse ke tla tlo no tshe we ke le buile nna
1: e ke le buile ntate mogodi Mamedi wa Salma Salosotho mashume a mabedi a metso e supileng ke metsotso ya rona re ya re lebile hantle goreng e ya busupa ditsebiso tsa dikereke ho fihlelletse

0: no e abu superhero. Mama di dumela.
1: Dumela wena so tla bana wa ka.
0: E ke a phela mogato wa ka nka utlwa wena.
1: Hello.
0: E yanda.
1: Ya le bo ne ka nne te jinda de bishopo Samuel Mhloki mona ha ska ke patlo.
0: E yanda.
1: Ka ne te hore se tsila ka dikuri ya ke le tsila hore ba te sa tle ke ya ntwe ke ba ka ba tswelle. Ka pele nya ke re ke hona ho phepa ba tla tla tlhopua. Ho fitise tsa hore re tle re bo se tsa mo se tsi mo te. Ke ke ka tlhile tsa ke a le bo ne.
0: Ho le wile nna
1: ntata. Ba tsela ba tswelle ba kre ke ya ntwe ke mona ha ska ke patlo.
0: Thank you.
1: Ke a le ntate bishop a e santse biso.
0: E ke le wile ntate bishop. Asimo he le shume le metso e tsheletseng ke metsotso ya rona mo re yang re lebile teng ke hore nyane ya bosupa.
2: Open up all you ancient gates and let the king.
0: Dumela mamedi.
3: Dumela
0: mokati wa waka.
3: Pelajwa.
0: Kamu hao mme o pelajwa?
3: Mme, sola wale etwe. Ka jeno, ke moketo wa dimpho, mahlong le ksa. Re se bitheri e mantsonyane. O mme, le bontate ba dumedi. Le tshaleng ha re yeng, he ba atlehang ho a fihlella hle, re lebeletswe. Ha re ye moketeng oo wa dimpho, ke mme a nesiya makgetha letshwaneng le ksa. Ke a leboha ka mantshwenyana ka mona mme.
0: Ke lebohile mme.
3: Ke a leboha mme.
0: Letshwaneng Lexa ka mantshwenyana.
2: King of Glory.

0: Baba Dumela?
1: Mme o phetse hantle.
0: Ke phetse ka mohau ntate nka utlwa wena.
1: Ah, ka nete ka mohau re sa baba letso le sentang sena se setle.
0: Eh, ntate.
1: Ha nge ke qale pele ka ho fitisa ditebo pele mona. No ka ntsho. Ke leboha bohle bohle bohle ka nete. Ba ile ba kgona hore ha ba neneng ho etswe tshebeletso ya mofu ha e le letsatsing la maobane mo ne re boloka mofu e leng setho sa kereke Ntate Dimpho Mariki. Ka nnete re leboha mosebetsi oo o ileng ra o tshwara ka matla hore re be re o qetelle. Ke a leboha ke hona. Jwale ke fetise tsebiso ke ena e sale ke ntse ke e phatlalatsa disontaha tse ngata hore letsatsi lane le fihlile jwale letsatsi eleo olo le re amoketeng mantshwenyana mara ha mahlong ke mokete wa dimpho. Mme ha re eng ha re eng ha re eng badumedi bano ka ntsho di apalangwa hona jwale tjena ka 80 re sentse ka nyolo saka le ba hona teng. Go etsa mosebetsi wa Ntate Modimo ka matla a maholo ba ba theohele ka thabatseka. Mme wa tseba ke a leboha tsebiso ena e etswa ke Ntate Albert Tshidiso Putsa Maria Consola Argentina Lebetsa. Ke a leboha.
0: Ke lebohile ntate.
1: Thanki.
0: Asimo he e mashome a mabedi a metso e mmedi metsotso ya rona re ya re lebile horenyane ya bo supa kgotsa mamedi.
2: Kgotsa lerato laka.
0: Lerato wa waka.
2: Ke nne Augustine Rankhetwa.
0: Ee.
2: Ka nnete ke tsebisa badumedi bohle ba St Agnes ha re yeng kerekeng bakgotsi ba ka ha re yeng kerekeng. Ke tseba mabaka e re tlamehang ho lokisa ka mono ha re yeng bakgotsi ba ka ha re yeng ka nnete ena hore jwale e entse le

0: dumela.
1: Dumela mme.
0: Dumela mrato wa waka.
1: Ke kopa ho fitisa tsebiso mme.
0: Eh
1: mme. Eya ho makatholiki ya matle. Dikolohong ya mohlana peng. Phuthehong ya Sandimazi not. Hore bana beso ke a le hopotsa jwalo ka ha re le letong. La ho haha kereke ya morena. Hopolang hore kajeno ke letsatsi la la mflopo ya lona. A hona hle bohle bohle bana besong. A re tleng ho tla tlisa more rona e le hore qetellong re tle re tsebe hore le rona re tle re be le mogogo re tla kena la ho rona ha re ile ho rapela morena le ho mototlisa jwale lona masanta he tsebang hore phutheho ya mobishopo e le emetse mme ha eba ha le itukisa ke di bona ke lona. Wa tsa buku ku ke le bo me wa
0: ke le wi le le gatela ka.
1: Thank you.
0: Asimo he, mme di dumela?
2: Eh, ba mme di dumela.
0: Tate.
2: Na mo nwa so nwa ho. Yo so ntaka yelo mme. Ke tlisa ta ho prezi bitire la maputing. E le ho tsaga mosebetsi wa dimomane, tlhagisinya makwala mme, ka hora borobong kereke e tsebe kena. Jwale, o kopuwe hore banna le ba sa a, phuteho ena ya mahalosuku. E o etsa sialala mane makwala hobane jwale, mokete ona wa dimpho o tsebe le wa o ketela oo ntate mokuti makakane a bang le rona ka ona. Jwale presbyteri e tlameha e le ho bontsha jwale hore. Mogodi wa tsamaya ke wa tseba go na le mogodi marakane ke le ba ena motsamaisi wa seboka sa kereke Alexa mme jale ka jeno re lo ba le ena male makwala a santse a bonagala go bele go tlaa tsamaya mme ga reng ka matamagolo mme re lo etsa mosebetsi wa kereke tatsini se o phirine mme ga ke buile a kare ke a leboa monongwa a sengwa gola mme
0: ke lebuile ntate.
2: Thank you.
0: Le shume le metso e mehlano ke metsotso ya rona pele re fihla ha monate hore nyena ya bosupa hlokomela hle ha re fihla hore nyena ya bosupa ditsebiso tsena tsa dikereke re di behella ka thoko nete ya sala re kena jolo re mamela ditaba tsa ga bosupa ka puo ya senyesemane ebe ka morao ho tsona re kena lenaneng la hlaphohelwang bakudi.

0: mamedi dumela.
1: Hello DP.
0: Hello my love.
1: Ho shapo jang?
0: Ho shapo jelly jelly.
1: Ho shapo ke re ha o kala o tshela seka fela. Parish ya pele ka go presbytery ena ya masitise ke parish ya haeso ya droning ke masitise. Ka jeno ke sipone sa pele sa leto la thapelo. Bemong ba presbytery hona masitise. Me tshebeletso ya letsatsi la kajeno ke tlo qala ka hora ya leshome hoseng e leng hore ke reke masitise kajeno e tlo kena ka 10. Diparish tsena tse bopang presbytery ya masitise ke Kuthing Lekza, ke Sebapala, ke Komokomong, ke Moyeni di tlabe di le kwano masitise e leng hore kajeno go tlo amohela baeti. Ba tseba hore ha re rate ho hlolwa, re parish e ratang slang, ha re rate ho swaba. Me seiponeng sena sa pele re lakatsa hore ba utlwa hore ba habo rona masitise. Sontaha se tlang kerekaneng ya masitise re tlabe re ntsha dimpho ka diboko ka rona, mme kereke e tlanne e kene ka hora ya mehla e leng hora ya 11:00 athe lekgotlana lona tshebeletso ya lona e qala ka hora ya 10:00 ha se hona ntse re tloha malapeng kapa re ntse re le tseleng, empa tshebeletso ya lekgotlana yona e tla be e qala. Ha ba hopola hore kajeno kereke e kena ka 10 ke seipone sa leeto la thapelo boemong ba presbytery. Ka leboha DP, ba le sontaha se hlononofetseng.
0: Le wena fela jwalo wena moratuwa wa ka.
1: Ke o rata.
0: Ke o rata ka love e kana wa e bona ke re.
1: E mona e hemang ya WhatsApp.
0: Eke, e reng. Eke, yona eno.
1: Tango moratuwa wa ka.
0: Sapo moratuwa wa ka. A se mo he leshome le metso e medi ke metsotso ya rona. Pele re fitlha goreng e ya bosupa ditsebiso tsa dikereke he baratuwa ba ka ditsebiso tsa dikereke go fitlheletse goreng eno e ya bosupa
2: lena dikgoro mongwa lefase le le godimo ke eo.

ke matla a ile ngantsa satane le hodimo ke matla.

Hobane Modimo ratile lefatshe ha kalo. O bile wa le nehela mora wa hae ya tshotsweng a le inotshi, gore e mong le e mong ya atumela ho feta.

0: yenu yokufanyena nkatsepo ya hao ibehe ho Jehova nkatsepo ya hao ibehe ya kentse Jehova
1: ka tshepo ya hao o ibehe diatleng tsa Jehova ke mo moruti he a fihlanga pheletsong hore gothatsa bohle ba lahlehetsweng ke tshepo ha holoholo ba diphateng tse tshesanga bakudi ka kotloloho re bua le lona ho seng hwa letsatsi la kajeno re lebele tshepo mme e tshepo yohle ya lona le ibehe diatleng tsa mmupi ka ha e le yena moetsi wa dintho tsohle e le yena ya kaletseng maru e le yena mmupi wa rona ka hona ha o ka beya tshepo yohle ya hao hodima diatla tsa hae wa tshepa yena ho bolela go tla boentse se nepahetseng haholo se ratwang ke yena haholo se bileng se e leng sona bophelo ka kotloloho mamedi wa salma sala so thometsetswe mashuma mabedi a metso e robong ge ya ge lebile goreng e ya borobedi mo teng he ge tla mamela sekolo sa sonta ha jwale ke nako ya gore re behe bakudi ba rona ge ba kopele pholo ho ntate modimo ka ha e le yena hle moetsi wa dintho tsohle ke hore re ba behe re behe le tshepo ya rona yohle ka re ho diatla tsa hae e tlebe ena ka sebele ya ba fodisang lona baratuwa baka mamedi dumela
2: morana Jesu ha bokwe
1: ha bokwe mme
2: ke rata ho kopela bakudi bohle ba baholo le ba banyenyane ba go betse ne ba ntse ba tsamaya ke go bona mmena ke so itlela a tsela ndipela le tso se hona ba ne ke re sokomela a ba tsiba o ntate mo di mikena ba tlokometseng hape ke yena ntse nga ba o ka ba tlamela ba kodisa a ba fana la le khotso hape go metse le ntse la ba kodisa lo ba ntsha mabike yo go ya khaitse di ya ka mane di tseneng ntate pugwe se di le mo gana ya me ba thato se se di marume ma se so motwai ntate Ntoma Seseri, mme Matebo Seseri, ntate di ratela go thodi mo Thabaneng. Ke kene ka matsieng ka mona ke re mme Matela Nkoto, mme Maitumele Mona ntate, mme Masnatele go thodi, mme Masefoko ke kene mono ke re Nkgono Makompi Kompi ke re ntate, mme Masebopeo Teba ke re Nkgono Matibello mabale ya ke re mme ne mohai mme maswaba tso mohai ke re ntate le di mo mane hapa a phalule ke re ntate khale o kula mo le kana o ka dena sa bidia o ka fola ndi ena le babedi ke re go no matsula mazina o to ke re mme tsi magere mane na sa gete ke re ba kudi bo se ke re mme mali e to dika ke re bo se bo se le ba o tsa ba bitsa ka ba di ke re ka le bitso la Jesu ba eme ba tsa maemo gena ona le bona ba burutile ke nkgono maleloko ka makene matsieng
1: ke lebile nkgono
2: amen
1: tanki moratuwa wa ka tanki lerato la ka mamedi kgotso
3: dumela mama
1: dumela lerato la ka
3: letsile ya mamani
1: le moratuwa wena o tswile jwang
3: ao ka mahau mama le letsile a ka nnete ke ne mathuso tsajane mona go nta boleng gapalama ke re ke bua ka bakudi ke bana ke bua ka ba nne batho wa mo platformong mme mmaleloko le go thodi ka makeneng jale ebe ke re nkgono Matibello Alice Mabale ga ke mle wa ka ke re mme mmamoipomaya ka metlha a se mafeke matsholeng.

0: bana ba kopela ja Osmanini za mapetla ka thaba bosibudu ulu.
1: Re lebohile Osmanini za ukwa.
0: Ke a leboha mmangwane.
2: Ao ke a leboha mmangwane Jackie. O ntse a jwang ngwane sosengwe o tlontsweng ke Morena.
1: Ke ya hantle lerato la ka wena o ya jwang?
2: Ha Morena o sa re bolokile le bophelong bone.
1: Ee.
2: Ebe ke re ngwana wa nne ko hantle ga ga di Victoria ke tikine ka lebelo ke re tsebisa makaga. Ke sete ke re o khone mate bo thegane ka magalanyane ka moe. Ka bo hadi ba ka ke o khone ma mekgwa tsa beng, o khone ma nna tsa beng. O khone ma tibello mabale a keo. O khone mpati Prentelina le hata. Le mma motho ba mmanga kae. Le mma tshanelo le bile tsa le ntate e mo sedibiletsa. A tseba ke ba kgothatsa ka o tia ka matla. Ke re ba itshepele Jehova ka nna go tsohle. Gobane yana ha ka ba paphoki. Ga ga le matumelo tle mangwele ke ao ka mone ka mphagane ha eng. Ga ga sebolelo matumelo ta pula. Le mme mmane o motabola. Ba kgothatsa ke mme a na tlele tata lebi.
1: Ke lebohile wena moratuwa wa ka.
2: Haleluya.
1: Amen, amen, amen. Mashume a mabedi a metsotso re ya re lebile hantle goreng e ya borobedi. Mamedi kgotsa?
3: A ye ke ba kopela bakudi bana ba ka ba kulang tse ba tsamaya.
1: Ee, ntate.
3: A nke ke kopela nna mataedi Johane a ikulelang a ntse a tsamaya. Le ntate Davita Johane. Le ntate Moseki Nthejana, le mme Mmatebo Nthejana, le mme Mmalomile Kgwabane, le mme Mmathaba Nthejana, ba ikulelang tse ba tsamaya, ba kopelwa ke ntate Modikeng Kgwabane ka mona ka thaba tsa ka, ke a itebohela.
1: Ho lebohile nna ntate.
3: Ha monate.
1: Mamedi kgotso?
0: Mangwane wee.
1: Mokgatu wa waka wee.
0: Ka kutung ka mono batho ke bano ka mono bo ke ba ratang gati gati. Ke re ba fole fuba se ka hodima sehlaba ka mono ba re se sebe haholo ke ntate Elias Saudi le mme Mahauang Saudi.
1: Ee.
0: A tseba ka nnete ke a itebohela mmangwane.
1: Ke lebohile moratuwa wa ka.
0: Haleluya.
1: Amen, amen, amen. Lerato la ka leshome le metso e robong ebile e dula hantle ho leshome le metso e robedi metsotso ya rona. Re ya re lebile horeng e ya borobedi kgotsa mamedi.
4: Bisiwanga hadi.
1: Ke phetse ntate ho ya jwang?
4: Ke re ke ra ha monate.
1: Eh ya ntate.
4: Ke go pela ba go di ba ga ba ba ke go ntse mo ba ikoko tla ba ya ti.
1: Eh.
4: Ga te kwa ga ga mo tsoma ja ne bo thabu thimani. E go hola ma bete a phala ke se mono. E ne ma kwa ga ima ima ma tsomona ha gauta. Ba khathatswa ke mangwele mpana ke kgwa ga imolo ke a utlwa o sale le tere he o re se wala mogana modimo ntse le le teng tera hai ba go tsela ke motlatsi ga motho mo la madima ma
1: re le buile ntate
4: tanki
1: khotso ke wena wa ne so khotso e be le lona bohle le shome le metso e mekae ke le shome le metso e supileng metsotso ya rona re ya re le bile hantle horeng e ya borobedi. Butle ke bone he na re fumana mang minister spokes are ke ntsha hanyenyane.

0: me dumela.
1: Dumela mrati wa ka.
0: Kgotsa mme.
1: O tla wa mrati wa ka.
0: Ka moha o nka utlwa wena.
1: A phela mrati.
0: Eh ya.
1: Ke re ke tla se kopela ho tsena wa ka ba la tsena.
0: Mhm.
1: Ke re nkhono a ka se nkhono a ka mono. Wa no re. Ke ke lem. Nkhono da dai. Ke kopela nkhono aka nkhono mahala nako binyana. Ke kopela nkhono aka. Nkhono mahala o masiyane. Ke kopela nkhono aka nkhono motho wa letsiye. Ke ka ha ba fole he ba itshepele Jehova ka mehla. Ke nka siya rame masekese. Mothibedi. Ke kopele ausi Mpati Thaba. Ke kopele ausi Mpati Lehata. A ba kopelang ke memantewile Nthaba sefoko mona ke a leboa mme.
0: Ke lebohile mme. E mene metsotso ya rona mamedi wa sama sa Sotho pele re fihla hantle horeng ena ya borobedi. Re sentse re tlo lekwala lena la hlaphoelwang bakudi jwale he re kena sekolong sa Sontaga. Mamedi dumela?
2: Dumela mme.
0: Dumela mme.
2: Ho lena la hlaphoelang bakudi ke kena le ntate wa kae ke ntate Seakgimabine. Mokgotlong ha moeketsa. Bohle bakudi bohle ba kulang ba le dipetlele le ba kulang ba ntse ba tsamaya. Ntate Modimo a tle a theolele letsoho la hae a le otlolele hodima bona ba tle ba tsohe diphateng tse fesang. Bana ba bo rona ba mesebetsing be bang ba ntse ba opelwa. Jehova a tla ka otlolele letsoho la hae ba fole. Bana bohle ba kopelwa ke mme Maneo Swaika mokgotlong ha moeketsang.
0: E ke lebohile mme.
2: Ke
0: le wa mama. Mamedi re saletse ke metsotso e meraro fela pele re fihla hantle hore ngena ya borobedi. Botle he ke emele ka thoko re emele jwale metsotso ena e setseng re tle re tsebe ho kena lenaneong la sekolo sa Sontaga ka Rakgadi Magauhelo Nkopele.
3: Kosa e.

le ribine tse ha monate ha re le mothating wona ke itse ke le balletse ditaba ka mane ka bibeleng jwale ke tlo le kokela tsona ebe lona le mamela ha le qeta ho mamela ebe le araba dipotso jwale ditaba tseo ke le balletseng tsona ka mane ka bibeleng ke dinkile fang e dinye halalelang e ngotsweng ke Matthew haolo ya leshome le metso e meraro temana ya mashume ya mahlano a metso e meraro ho isa ho ya mashume a mahlano a metso e gobedi jwale sehloho sa ditaba se re morana Jesu o hanwa nna sareta jwale he ba khotsi ba ka ge a tseba hore morana Jesu o ile a holela Nasareta mo ho thwengenele ha ha boteng jolo ka ha le lona le holela metseng ya ha bolona ho tloha ha le hlaile le holela teng batho ba ntse ba le bona hore ngwanenwa ke Thabang ke Thabiso ke Nthabiseng ke bohlokwa ke katleho ha e sa le a ntse a holela motseng mona re motseba ka mokgwa o tshwana morana Jesu le yena o ne a holetse Nasareta jolo ka ngwane mong le e mong ba ntse ba mmona ba tseba batswadi ba hae jwale ho thwe ka nako ena yo morana Jesu jwale a neng a se a qala mosebetsi ona wa hae wa ho ruta lentswe la Modimo le hore a iphatlaletsa hore ke ena mora wa Modimo ke mona moo itseng ka letsatsi le leng o ne a ya hohle a ruta ntse a etsa mehlolo ya ba wa itjwetsa hore tsatsing lena ke lo ruta mane ha eso Nasareta jwale ho thwe morana Jesu o ne a ntse a rutela ka tempeleng ebe ho thwe ba ile ba re hele Jesu ya we re motsebileng a ntse a hola mo e le ngwana wa Maria le Josepha mmeti wa mapolanka jwale ho thwe ba ile ba kgopisea ke ena ba le ke a ba re hele ka kgona banana go ba thetsa ba gao motho yo ntse re motseba mo a holetse mo ha a kala a tloa fela se le Mesia jwale ho thwe Jesu o ile a re mo profeta o hlomphwa hohle ha e se motseng wa habo jwale ho thona mo ona sa reta morana Jesu ha ka etsa mehlolo e mengata hobane jwale bana ba sa dumele go ba re tseba gore morana Jesu hohle mo a neng a ile teng o na fodisa bakudi ya tutubula difofu ya tsa mehlolo e mengata mona na sa reta ha ka ba etsa mehlolo eno ka lebaka la gore bana ba sa dumele ba re ba tseba ntate wa hae ba tseba mme wa hae na jwale o sa re ke Mesia ho tloha neng empa a ntse a hola moo a bapala le bana ba bona jwale taba tsena tsa rona e rere dikgaotse gona mona le tla tla le mamela dipotso le tlo araba ha o le jalo he ha re bineng re reng kabelo e ntle

0: simohe ha ho le jolo he re tla dipotsong re pele re tla dipotsong ke le hopotse fela ditaba tse o re nentse re bua ka tsona e le go letleletse ba o hopola ha ke le botsa dipotso jwale ke itse ditaba tse o ke le baletse ntsona ke dinkile fanye dinye halalala nyengwe tseng ke Matthew gaolo ya leshome le metsume gago temana ya mashume a mahlano a metsume gago puisa ho ya mashume a mahlano a metsi e go bedi mo ho buang ka hore Morena Jesu o hanwa Nasareta mane mo ritseng ke motseng wa habo mo a huletseng teng jwale mona mo uthu Morena Jesu o ile a hanwa teng ke Nasareta ga ukwanang Morena Jesu o hanwe Nasareta motseng wa ha habo jwale ho thwe Morena Jesu ha a fihla Nasareta ntho eo a neng a lo yetsa fela ke ho a ruta o ile a fihla a ruta ka tempeleng a ke re jwale ho thwe batho itse ha ba mmona a ntse a ruta a bolela ka moo e leng mora modimo ka teng e le mesia ho thwe batho ba ile ba re na ha se mora wa metli wa mapolanka na mora metli wa mapolanka ha ba bua ka metli wa mapolanka ba bolela Josefa jwale ba re na eo ha se mora wa metli wa mapolanka ba mo makaletse gore na gobaneng jwale a sa ipitsa gore ke mesia ke mora wa modimo fela empa ba ntse ba mo tseba a ntse a golela mono jwale go thwe Morena Jesu o ile a bontsha gore moprofeta o hlomphuwa gotlhe ga e se motseng wa gabo e le gore Morena Jesu o ne a bolela gore moprofeta motseng wa ga gabo ga a hlomphui go gang a ka hlomphuwa gotlhe metseng e menye ka thoko fela ga gabo ga a hlomphui ke sona seo Morena Jesu a ileng a ba bolelela sona gore moprofeta ga a hlomphui kae motseng wa ga gabo ga ke re ga o le jalo he re retleng dipotsong ga o tseba karabo o phamise letsogo e be ke a o supa o fetela pela ka mona o tlo bolela karabo potso ya pele e re Morena Jesu o ile a hanwa motseng ofe atamela o tsamaye ka pelenyana ka la pele ka o bolela lebitso la gago nama o hweletse gagolo
1: lebitso la ka ke Mmabatho Mohlakwana
0: re ko gopotse potso Morena Jesu o ile a hanwa motseng ofe
1: Nasareta
0: o nepile o nepile tsa mo dula fase mo peleng o nepile potso ya bobedi e re Morena Jesu ha a fihla Nasareta o ile a etsa jwang abuti o kale pele ka o bolela lebitso la gago
2: lebitso la ka ke nna Tumelo Motemarati o ile a ruta
0: ga se tsamangtetso motho eno o sa ntse a nepile mo tloeleng a qetela ke kopa le tlo mo thuse ke maaka mo thusang feta ka pelenyana abuti o sa ntse a o kopile ditse ga o ka ba fosa fela lenala la ka le letelele gante mo ka la pele ka o bolela bitso la gago
1: lebitso la ka ke Thabo Letswaka o ile a ruta lentswe la Modimo
0: o nepile le a nontsa mo kopile ditse ba opeleng ba le babedi ke potso eno ya bobedi rona go tla lentswe.

0: tsona itse ha ntse a ruta yo le batho hala ba reng na bala ba amoela thuto ya hae ka ba bala ba reng sama ka pelinyana bo si ba kae ka pa haona banana ka mo ha sa le ngwana na le mwagaba ha hle ba thwala ba na bala ba amoela thuto ya hae ka ba bala ba itsang
1: a lebitso la ka ke se tshaba gantsi ha ntse a ruta batho ba ba bala mama bala ba makala
0: ba makala ba reng
1: ba hele ngwana o ga ntse a gola masareta mo a ntse ba paa le bana ba gona
0: tsela pele
1: mosari
0: tsa mo dula fatshe batlo qetele tlo qeteleng a ke o le kopile ditse ke maaka qetela o le kopile ditse jale tlo house o qetele fela gona ba itseng o bolele ditswela gago
2: ditswela ka ke tlhaloga tsa mosae
0: botso e re na batho ba ile ba reng ka jesu ga ntse a ruta ka tempeleng
2: batho ba lale ngwanena e re mo tsebang a ntse bapala le bana ba rona motlhe e se le
0: ga na mogana jesu ke moga mang
2: moga wa mo a ntate modimo
0: o nepile letse ba karabo fela le tshaba go tsho bobedi ba bona ba nepile a la tla pele le ene ba opele ba nepile go ba ne itse hantse a ruta jalo ya ba batho ba makala ba re na ye wa neng a ntse a gola mo e le mora wa metli wa mapolanka na ka nnete se le ena a reng ke mora wa modimo sa re ke ena mesia ya ba ha ba dumele ha ke re botso ya o qetela ya bone e re morena jesu o ile a re go etsagalang ka moprofeta o le a re moprofeta ga a amogelege go kae abuti a o ko renke ke gausi ya katlhe bo botisa ba buile ba le bangata gagolo o kale pele ka bolela lebitso la gago e re ko gopotse potsho gotho morena jesu o ile a re moprofeta ga a amogelege go kae
2: lebitso laka ke gopolang dikotsi morena jesu la re moprofeta ga a amogele motseng wa gabo
0: o nepile opeleng a semoge ga re bineng he re reng ba kae bakotudi

0: ke bolela le kgutlela ke mo kgutlile ba ha mme ke tloga ka lahla le ho fata ntwa
1: ke manela le kgutlela ke tsi ba la motjile ka tsela
0: ke manela le kgutlela ke ka ba le bu ba tsi ho ka tsene ga ja tsa ka tsa mpa
2: ke manela le kgutlela ke ka mo muka ba ga ma tempete mane ma ga tla le bisela mo re matlang le kgutlela
3: Dipela ka dithato ka naka ke sefane, ke tsa sang. O, ho modimo wa ka, ke sa di ke a hola ho sitetse hobane mo ne mo ka kodisisa mme sebo sa o sa ditse. Ka thusa kerase ya hao e halalang ke tsa palo e tsileng ya ha di sa tla sitela mme di tsa ka.
4: Lebitsela ka ke dintle mabote, ke ikele ngwakanyelo ya halalela. O, ho modimo ngwakanyelo ya halalela. O go go beletsa le tsatsing le ntlo, o be se thabela sa rona ga mafapa le marala sata. Ka rapela ka boikokobetso, o go modimo a mogalemela. Mme wena tona magotla le godimo, o mo dieleileng ka mata a modimo. Ga mmogo le mee mebe e sena lefatsheng e e batlang mosenyi a meela. Haleluya.
5: Lebitso la ka ke Rethabile Lebogile. Thapela Morena. Tata rona a magodimo, lebitso la gago le halemetse. Mosa wa gago thata ga tse lefatsheng jaaka ba tsa badimo. O ba fa kajeno, bothata ba rona ba tsatsi le lelena. O go tshagalele dilo tsa rona jaaka go tshagalela setsotsi. O se ka go isa molekong, o mpe o bontsha bobedi. Ame.
6: Temanana le phetela ke a khila thasana. Kokota o tla bulela, kopa o tla ditalo.
7: Temanena le phetela ke tlhola ba fatsa mosadi.
8: Ha ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
9: ba ba ba ba ba
10: ke mane la le tsi tsa ke ga ga tsumisi ya mo le mo bua mo tsa tsantsa sa a mo ba ga tsantsa se mo tsambi a bo ba e mo tsana le mo tsa ka le 127 ja le mo
11: ke mane le tsi tsa ke tsha ba go te kwa tisla
12: ke mane la le tsi la ke tsa se go tsaya nyane kwa tisla
13: ke tsa la ka ke le tsela fa na ka ke ntanya ke mera ba stola ke mera mo ke mera ba stola ke mera ho mo di mo tata ma ka ho Mukwan hodi mo nare pas le jo se pasta no ai ai nos mo gana wa ho ya mo seng ka matla mo ya ya se se di mari ya ntwe ya o di se se ku se na pontsa tila ya tha o se papa no a sa pata le dite a tla nna le nya ba a tla ba pinga tsa le ya ba a ne le la no di mo di tsa tsene le tsena mo tata matla ho Mme tla go tata yo tla ba a ba shule di dimela mo yo ha ke tla ke e e ka tlile se le ka ni sa bana le tsa ga le di tso ya ba go tlo go sa tlile tsa le di
14: tsa la ka se thabo le tsa e ba le hela tsireletso nya ha ne a hala le la mama di le se ke wa ga se tsapelo tsa go na le ditsietsi o mpe o re ntsha ka mihla dikotsi tsohle o ho mo fuleko ya go tsiha me a le tsonolo a me
15: ke mana le phetwa ke di kimela tsa ke fa se ke la no fa le tso tso tlo na go tsila
16: a se mo hele gapetse ha monate le ntse di dimana ha monate di kopeleng he thating mona he ha re se re entse ditimana jalo ha re bineng re reng pelonolo

sana ho ke molema metse selma sel sutuli le hona teng le nana o lena la sekolo sa sonta ha re le beha gutlo hona mona ere ke le hopotse fela hore ka jeno ba di ba gona ene ile bana ba hlahamane seboka primary school ha matala masego ke bana ba se hlopha sa bone ke bona ba neng ba le teng ka kwano mme re ya ba leboga nna le bitso la ka ke ga gadi magauhelong kopele ha ke boela re kopaneng hape sonta hense tlang fela ka nana ko ene o ha e betsho ntso ha re enkerekeng he ba khotsi ba ka ho bane ke sonta ha ka jeno e reng salang hantle ba hae

0: tsa rona di la monate ho ya le shome ma shome ma bedi ya metso mene re ya re le bile hantle hore nyane ya bo robong ha re fihla hore nya bo robong nete ko re nna le wena re ya a go hana empapelo ho mono re tlang ka dikopo tsa sontaha re le bohe jwalo ga gadi magawelong kopele ka lena ne le no la sekolo sa sontaha o moyeng dumela
1: a nge ke le bona ke re ke
0: e ya ntate
1: nge ke le nne malomi le khwabane ke le nne mathabane thikana ke le nne malomi le gwane ntate ta fika gwane la buti ta di gwane la buti di kupo gwane la buti ka tla gwane la buti ga ga le le gwane ke nne mate bo ntse yana le ntate mo tse ding the ya te malme simone mo rigwe le mamma mo gongwe malome mamma mo gongwe mo rigwe le nne mantho fera tsa go khwabane ntate di mphote go khwabane Ne Sofia ntse yana bana ba yang tate mo dikeng kwa bana ka mona ka thaba tsa ka ke a itebohe.
0: Ho le wile nna ntate.
1: Ha mona.
0: Asimo we he. Mame di dumela?
2: Dumela mmao.
0: Dumela le gato la ka.
2: Ka tu ya mmao na na phaba.
0: Ka mo ha u wena ngwaneso.
2: Ke a phe. Ke go pa ya ke ke le bana ba latela. Ke bo ntate bana ba ka ba masola ke nkhuma thabo tsa beng. Abdeniele Molodi leng kuno sekgobya niko bana ba ya keke
0: ho lokile mogatu wa waka mame di dumela
3: ao mwana niko Ya kire ke ni me mani ni sama te la batho ba modimo.
0: Eh.
3: Le me mathabo tsa beng. Le me mathuso ta jana. Le me ma motiba mangakane. Le me ma le boantshere. Le ma sisi bya o ke go se ana sagata. Ba itse ba ile ba sisilia kana sagata ke a le bona kerekeng le ntate moperesita wa ka ntate gau gau gau gau
0: ke lebohile kgono
3: ake le mme mpati dihata
0: mamedi kgotso
4: Mangwe ne we.
0: Mokati wa waka we.
4: A se mo ga di no ho yena ha she.
0: O sa thotse fela molato ke njwale.
4: A ke tsene le ke maketse na ku kwa tsa ma tine le ga ke tine. Ha ha di tseno a tlo ya ngwana kwa nne ko. Le mo haisa no ha

0: bongani hle ndasikho sofonya tata kasa thabana yintenya na mama uthi ke mama mamolalana yena usimane ni sala bonta ke ba ha hle ba 20 ke ngaba le bala ga ba gata go le monate go le bohloko go re le bona ba tseba le mme wa bona ka mo ka ha ke ka ga tswa mose ke re ga gadi bohlokwa mamotebang mapetla ke tsitine ke re nna mamotebang mangakane ga o se mipone mangakane ga o se tibelelwa mangakane ga o se bonolwa tsadeng ke re ti ka o dima setlaba ka moo ke re nne matebelele mabalea nne mathuso ota jane abuti hlonihlone ka moo ga go lo dilang sefela baratuwa baka mosebetsi ona o mogolo wa o emisa ntlo ena ga go le motlotlisang ke re gagadi ka mono ka mphagaletlha gagadi matumelo mangwele ana mo a kgobentse re ya pele le malome ya nokte maleduma o se maledumaleduma o se mosa leduma a ekanne frangelina mpati le gata ao nka lebala jang majosi josi mogole a titima o ya mabitleng ga a titime ka lebelo motho ya gege mmone ee atlha ke a leboa le lona ka o fela ka mono o ba gule bommangwadiletsetsea ba gule tsela ore ee le nne maamo ke te moteka ke moleba a letlhe motho oo le yena o le ba botlhokwa bophelong ba rona ao ke a leboa ke gona o se ke mara a o se ach ka gantsi ka monatlhe o a tseba le ena o se retile makuelela mme a natleta o a itebogela tlha go le mogogisang ba botlhe amen
1: alleluja
0: ndate liase
1: mamedi metsetso e leshome le metso e robong re ya re lebile gantle goreng e ya borobong re ya arogana re fitlhe goreng eno o moyeng kgotso
2: e ya nne
1: moratuwa waka
2: kopao ya kereke le bana ba latelang ke ke a leboa ga dikgono mmatoka ga dikgono toka ga dikgono mabetso le ba kae ba ya kereke le memakatiso ga dikgono ka mone ka qhetlhoso bapara ke a leboa nne
1: go leboile nna mme
2: tanke lerato
1: lerato laka lesome le metso e robedi ke metsotso ya gona mmamedi dumela
3: anke ke kereke le bona tlhe moratuwa bona ke mme a natleta fa beng teta osamo alleluya ta osimane le fa mateta mme mamagadi mothosele ke re ngwetsi ya tlhakwaneng ka mane ka makwai pulane mme makeketso makutwane ke re mme matumelo kgakanyo mme malomi le mohasi mme dibuseng naga ke re ngwana nneko gantle keo le yena ke mo utlwile ke re nkgono mampona tshwana le nkgono ntswa ditshwana nkgono matelelo mabale yang nkgono a nna malebo mme mpati le hata mme mathatelo smeimane mme masegame sebidi mme mampoetsi ntho tsela mme mathuso ta jane mme makamoelo jang ke mme a konstina ga nkgethwa tate lia se saudi bana botlhe ba kerekeng ga o se ipone mangakane le bana ba gae ka go fela bana botlhe ba ya le nkgono mamotebang mangakane yena o ka mona ka matholeng mafuteng kgotso mmefe ntse o ratiwa go ya kwana le kwana ga e jalo taba ena tanke
4: Ko hantle nne.
1: A monate mme wena ho ya jwa?
4: Ke a hantle nne. Ke a kerekeng. Le mme matanki so mate. O kuti mastise. Ke re mme ma bana le ngoteng. Yena o kuti mastise. Ke le mme mapoloko ga maditsa. Yena o kuti ha makwai. Mme mamotse ba ntle a tata o tloa moo ke a le wena moshabane motlehle ke a le wena kerekeng ka moo ka mathuleng ke a le bagamakutlwane botlhe le bagamakgetha ke a le lona ke a le abuti tshepo sepalami mogadi

0: ntle le nna ha ne mathabiso mo hadi le mamo sale le sele ke re ntate she tsika mo ka malutsinyane ntate titi ntate sekoboto nta nne mante boheleng thaba nne mata ntsi ka mo le boso kwa hlenta ntsana ha yena na boshe bae bae ke ni shaki ya le lona kerekeng ke me makeketso makutlwane ka mona ka kuting ga makwae pulane le wena sebodise moyeng shaki ya leboa
1: ke lebuile mme
0: thank you mama
1: ya mamedi re saletswe ke metsotso e leshome le metso e mehlano re ya re lebile goreng ya borobong mokgwele o sa ntse a tla ke ena tlotswa le tsone go leba goreng ya leshome le metso e medi mamedi dumela ke nna ntate wena o kae
2: ke dira hantle senne a bo go yere matsatsi ke foma a tsaka ge ke ke ke ya le bona ka ofela e ba bangata ke ke ba qeta a ya le bona ke ntate fa se magetha ka mona ka ha masete thank you ne
1: wa tsiba ke le wile ntate
2: thank you
1: a se mo he ma me di khotso o mo yeng dumel
0: e ya ne
1: e
0: ya ke re ke le bala bala tla nna phumula ha mpodi mo go tla ka ntate nyane mo se mo se du ja po a ka ntate ya se mo ya ka mo kwa se e mo phuma li wa ha e nna ga ja le botle le botle le bana ba ka kerekeng mo di marete ka ho loka mo ya na lo se bo hori ke a le bo a bua le nna ke nna ta ma atua
1: ke khotsa ke o mme mame di tumela
3: Mama niwe.
1: Atwa waka we.
3: Ba ntiteletsa empa ka re le botsotsi wa o qetela motho wa kena.
1: Eh, o tla fihla.
3: Ke kopela wena mama ni wa ka e ke mogata a nhle ke o kopela mogati wa ka kopontsena tsa sonta re ke kena le wena ka kirekeng.
1: Eh.
3: E be bale ke re go nna tbelo a le simagale ya. Ke tlo ya Christian hona mona go ditabuleng. Yale ke ke nne ana tleta tsa beng motho o bina sefela ka mona ka tla ho suka di hulung ebe ke ke mwana nne go hantla o skona batho ebe ke ke nne ma motsebang manga kana ka mafinga ma thuleng ke re ntate ka belo ya kgetile ka sekhutse sa bana ba mohali ka kwanana ntate o teng ke mo nka tla o thewa ka mono ke o mia ka motho ene go tla le yena ho le go mo kwanana e motho a bjana re sa hle magetha ke a mo utlwa gore Unta ke na fela o lela ho mia ha e ka mona a mme mathuso. E le le ke re ba Christian o hle le malethele o hle bana ba ntate Paulo Sintapo mo ya e phumola ka kgotso. E le le ke kena ka bana ka St. Petrosi. Motho o teke ke mogatang ke ngwana mmeleng ntate ke mme Matshepo Malesa. E motho a dina se fela ka mona ka sekwa ke re modimo a kgotso nna mo etse ha di tre keneng. Ka o fela ka go re bangata haholo. Haholo ka nnete ba gatiwa ba ka kere. Ke a le rata ba gatiwa ba ka. Le ntate o teng a ditsa ntate le bua magetha ka mona ka gara mabele ke mogata ke ngwana mogotsi ntate wa ka wa ntate wa rona ntate ka Kriste mogana wa rona amen
1: haleluya mme
3: amen
1: o moya nkhotso
0: ha tsala ga tlaka
1: eh mme
0: ke go ka nke ke le bona ke ke le ga gari Maria Molofeng ke le nema tie tsi swai ke le nema dia u oi ke le nema mathe ke le go ne go se ba ne go bana ne le Magdalena ka le fast ka ofela le go nna modiba manga kana ke ngwana nne go ka mo ha ye ke re ke mba go di ba ka ga ntshepile morena ba ya le nego tsina ga ntse ke le bo
1: le bile mme Mamedi re saletse ke motso ke metsotso e le shome le motso le mong fela pele re fihla hantle go reng ya borobong nna le wena re fihla mono nete go re a arohana re tla boela re kopana hape nakong e tlang o moyeng e dumela
0: ngwane se dumela hle
1: dumela le gatolaka
0: o phela jang
1: ke phela ka moha o mmeng ka utlwa ho wena
0: so nta yeng sena
1: eh
0: ha re le wena ke re ke
1: eh
0: Ebe re ya le bagale bagadi ba mopoma. Ebe ke ya le bana ba ka. Bagale bagadi ba kgwele.
3: Achi. Ne waka bagadiba anna ba sent anna ore. Ha ke yentire jeng ka ofela re o gatelang. Ke le boemo ha huama kana modimo ha le bona re bone tsatsi lena. Ke a le boha magadiba ba tsatsi le monate.
1: E ba le le monate le wena le gatolaka.
3: Ke a le bohanne.
1: Ai mamed le ntse le pina minister spoke se ha ke tshela.
4: Ori. Ois. Oimo. Dike wa ikong ka tshe. Ai ka. Abi.
5: Shoo. Shoo.
6: Oimo.
4: Quiero muy lindo.

Groot.

0: ya jwang?
1: E la ang.
0: Ge la ang go tla le propotlwana ke.
1: Mabele.
0: Eh?
1: Kwa.
0: Le pone tshehla.
1: Le pone yo ne ke ya le papa wa ngutla.
0: Robel.
1: A ke jile. Spinka na o ntse sitse yo na wa ngwa.
0: Me a bo sehla na bo imametse.
1: Tshotse.
0: He, mabele.
1: Ke ya motse.
0: Butle he nna ke valeli se ketswa ke le mo ke kene le tenga ke.
1: Ao, ha o sa re 10 minutes nyana mo.
0: Ao, manyo.
1: Ao, ke le le
0: la o ntse ha yo wa ga letsatsi ya le lona le kwa le kwa.
1: Ke sa tsa le kono potsene.
0: Ke u bitsetse mapeshwane a nna tlotla o dule fela mo be queen.
1: Mo bitse.
0: Butle ke tswe he tle ke mo bitse a ke fihla ka ntle.
1: Eh ya ngwana ntate mo dupe.
0: Mamedi ke se beditse hle re tla boela re kopana hape ho wa manga mana le ho hamogela modimo a santsane a gatile na tefelwa ke ohle a tla ngwa latela ke tlosi ya le motho a motle joang fela
1: ka
0: le ngwana no a motho ha motle fela mahlong le pelo ya ji wa nna ke moghele motle rohle mamedi na tefelwa hle ha ke etse jena ke phutha ka mehaswana ke tswa le mo ke keneng le hona tenga ke o si fela jolo ka ke se ke buletse go moghelo sa le teng ke tlo sia le yena le pina ya spirit of praise ba tsamaya le pastor M Tshabala bamba mzwalane
2: jimna ni kama o

Jehova ke be tshepo ya ka bona ke seke ka swabiswa le ka mohla o le mong o mpoloke ka ho loka ha ha o ke tle ke pholo he o sekele tsebe ya ha o hona o nthuse o be hona le fika le ke fumana ka ho lona ke tle ke ipale helle teng ka mehla o laetse hore ke bolokehe hobane o le fika la ka le qhobosheane ya ka modimo wa ka o nna molele diatleng tsa monyafudi le letsohong la molotsana le la motubi hobane wena morena o tshepo ya ka e sale le botjheng ba ka ke beile tshepo ya ka ho wena Jehova e sale le popelong ya mme ke itshetlehile ka wena ke wena ya ntshitseng maleng a hae o tla nne o roriswe ke nna ka mehla go ba bangata ke ka mohlolo empa wena o setshabelo sa ka se matla molomo wa ka o tletse dithoko tsa hao ke ntse ke o rorisa ka matsatsi ohle amira sa masala so thoko dumedise hle hohle hohle mo leng hona teng dumedise jolo ka lebitso le leholo lebitso le bolokang lebitso le pholosang lebitso le lwanelang lebitso le sireletsang hle e leng lebitso le leholo lebitso la Yahweh Shama lebitso la Jehovah Jaira lebitso la Jehovah Mekadesh lebitso la Jehovah wa magotla ke lona lebitso le ko dumedisang ka lona ho seng hona hle hallelujah ke mo lebe jalo ena dipuo ngwana ko ntate mo dipihle bona mamedi sa masalo sotho e ya ileng an suthela kwa mo ya bile lwena tlo mane ho reng ya bohlano o fihleletse kwa ho reng ya robo dumela mamedi sa masalo sotho hle ke hlalose hore a e ka nete le ena ka tsela e tshwanang ile a suthela jalo ke mang a isena skepe lovely promise mo ratuwa wa ka batho ne ha wena mamedi sa masalo sotho hle sentse ko dumedisa hohle hohle mo leng hona teng ya sanza o dumedisa ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefere ba gole ba kitima mabitleng ha eso ke na sagata ha nqosa mo thenke tsho ka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke ya buswa mo ke mogana mo house 62 si nqosa mogana ka hatsa ma le mo o tsama hantle le mogana a thaba mogana a dihlaba e motle mo kona ke bua ka mang ha isena mogana a gwaba ne theko ruri ke ngwana nyana wa mme ya bo sehlana buima metsing dumela Haile sonta ha tsena wana mamiri wa sa masala so to hlele bitswa la ka ke Josephine ke majosa josa ke majosa nkuwele to qhoba lo wena o tlo mona ho renya bo bo hlele semane ho renya le shomele metsomedi le nana le mona article nana la the special jemi le to la semo ya mona ke tsho ka mehla ke gegela olwa ke moya ge buswa ke moya ge tsama ka le qhobula moya gotso mamiri sa masala so thohle ha metsotso ena e dutse ho ye le shomele metso robong hantle hora ena ya robong ge file mo kokotlo ntumelle hle ke mo lebo jalo ena maletuka precious taunyane ke tsho ka mehla ke re ke mosia wa mogwele bona mamiri sa masala so thohle tshehlana entle batho ke tsho ka mehla ke re ha motle ditshobotsi fela le pelo entle ngwana wa batho le lwena wena mamiri sa masala so thohle bo sikomba ka ha isalantsa qhoba ha monate lwena ke le bo jalo hle le baruti bo hlehle ba ile banka seabo le busikomba ka ntate modimo anketsetse lona hantle ruri hle o bohlokwa haholo mosia wa mohauhelo ntate modimo anketsetse wena hantle ntate modimo a mpatele wena mahlong a babolotsana

sa masalo so thotlhe ha metsotso ya rona ile e mashoma mabedi tsena hantle ho ra ya probong ga ifogaletse dumelo go hlalosetse hle go rena re tlotsa mahajwang ka re ho lena nae lena la other special journey fitla mane metsotsong e mashoma a mararo hantle ka mora hora ena ya probong re tla hle re tlokena jwalo mogatlhelong o wa re sireletse morena go tla tsa majwalo le ena Prophet Mega Ntulo go tsa male ena go tlwa mono metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya probong tleletse mane ho reng a ya le shome a re fitla mono ho reng a le shome tleletse mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya le shome tabe go tsa majwalo ka dipina tsa thoriso a fitla mono metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya le shome tleletse mane ho reng a le shome le motsomo ao bana be sohle re tlotsa maka khumamelo ska ba sutha re to khumamela ntate modimo re mo bolelle hore a e ka nete ke modimo le bitso la hae le letle le bitso la hae le tla dula le boko a ka ho sa feleng mamelo sa masala sotho ha re fitla mono hore nya le shomele motsomo ka tla be re kena jwalo lentsweng la ntate modimo mme moeti wa lona wa letsatsi lena ke nna ka sebele tate modimo ba santsa letsa hantle le nna ba santsa ntla tsa ka matla re sa tlo arolelana lentswe la ntate modimo ha mmoho a nnete kore e hlile re tlo

0: sinqobile sinqobile sinqobile sinqobile
1: hi man a o sa tla mpaballa le bophelong bona bona e ga ba o botsa gore na a e bo o hlotse jwang bophelo bo ntse bo pudukanya tjena o bo so tshwa re sheba o sa tla mpaballa le bophelong bona bona

ampaballa harami utlwa e hlaba ampaballa ho le monate hela ampaballa pula e na pula e sane se sale modimo eno a ntsa ampaballetse pele o ntsa tla ampaballa le bophelong bona bona a ke tsebe go na wena mamiro sa masala so thotle bophelong bo keneng ka hare ho bona ke ba mofuta o fe bona le ba keneng ka hara bophelo bo monate botletseng ka ho gothatsa botletseng ka ho tumisa le ho boka matla le boholo ba modimo ke le ha o kene ka ga ba ema ona ano ke be go modimo ntso tlampa balla le bophelong bona bona ho bane ke ho bone o modimo bona le banya ha me ba u tlile mo bohloko ba bang ba ipotsa gona e ka ba modimo gona o tla re shebane ke mpa jolo ka tafita a re ke na le modisa ke tla be ke hlokana hey a re di sangwe di saka le swai ke yena ya tla re ba balla le bophelong bona bona chebe ka sipone mogatua ebe o bua mantšu yana o re sheba wena yo ke mo shebile ka sipone modimo yena yenwa ya ile nga boloka bana ba Israele le hwata te la kadesh bania ke yena modimo yena yeo ya satan wa balla le bo

0: Mamela sa masalo so thumetso tswa gona e mashume a mabedi a metso robong hantle ge a ke lebile ho renyane ya le shome e ikumlilo lento ina mandla ina le matla nthwena ha e a kwalwa ka mona ka ho gona e bile e ya phela taba ena wena mogatuwa wa ka e motle ha re tsa tsena mamela sa masalo so thotlhe ge kena ka mogatlelongwane wa re sireletse morena re sireletse morena me hemo tiwa gona o sentse a le teng ka kwano ke a le bua ke be ko wa melentate hore ebe o bile le gona hape sonta heng sona sena ke le ka o mamela sonta ha sa ho feta mo o neng o na le mohauhelwa waka jwale o bua ka taba yane ya matla a polelo ke ntse ke hopola hantle gore o ne o bua ka ditaba tseno tsa matla a ho ntsha polelo gore tshimolohong lefatshe le ne le soka le ba le sebopego inle enyaba modimo o ntsha polelo ya ba he lesedi le ba teng leng kaofela jwale o bolela gore matla a polelo a ka fetola bophelo ba rona ntumelele ntate ke boele gape ko leboge ke be ke o amogele lenanegong lona lena la re sireletse morena
1: ke a lebonge Justine ke a leboga golo ke betsape ke dumedisa bamamedi botlhe mo ba leng gona teng nna lebitso laka ke prophet ke meka ke ntulo ke monga ditaelo gotlhe mo leng gona teng ke batla go amaela o sengona ntato wa ka mme wa ka gotlhe mo leng gona teng ke batla wa tumele pela radio ya gago go bona le ntho e ntšha e tloetsagala letsatsi le leng le le leng o thwele na le tsa lona mme letsatsi lena le wena ke batla o le qale ka maatla ke batla o le qale ka tshepo letsatsi lena ke batla ge tlo tsamaya ka pesalema ya tafita bokeng ya 20:30 mme yona e re Jehova ke modisa wa ka nke ke ka tlhoka letho o mphomotsa magolong a matala o ntsamaisa pela metsi a gotsitseng pele re tokena temaneng ena ke rata go ke leboe Majosfina ya nang le rona letsatsi lena ka nnete re leboa le monyetla re leboa le sebaka se enanang amen.

ba ba medi wa ka ha ke o tsebise letsatsi lena hore hona le modimo ya sa tshwaneng le batho ha ke o hopotsa o sengona hore dinthotso tsa manka ra tsona le dinthotso ye tsa hallang ha o bong ha ke o tsebise hape hape hore ho sengona dinthotso ka bang di tobile ha se pheletso ya bophelo ba hao temaneng ena re tiana le moo Tafita a bua mantswe ana a re le ha mme le ntate ba ka ntahla Jehova o tla nthola re na le maemo a ka etsang batho ba o lahle re na le ditsietsi tse ka etsang batho ba o lahle re na le di-experience tse ka etsang batho ba o lahle re na le dintho tse ka re etsagalang tsa etsa batho ba o lahle gobane motho ke motho a ka kgona go lahla motho jwale Tafita ke e mong eo e leng lehlasipa leo a ileng a hloboa ke bana babo ba madi Tafita o kile a hloboa le ke batswadi ba gae ba bona a sa tshwanele ke dintho tse ntle e ka nna batsatsi lena le wena o tobane le boemo bona bo ke buang ka bona e ka nna ba o hlobile ke family e ka nna ba o hlobile ke metswalle e ka nna ba o hlobile ke batho ba o ne ba tshepile e ka nnama ke ka lebaka la maemo o tobaneng le ona e ka nnama ke ka lebaka la di-challenge tse o leng ka gare go tsona ba embeleletse morago maanene mme e ka nnama le wena o ikutlwa e kare ke pheletso ya bophelo ba gago e ka nnama o ikutlwa e kare mona mo o leng gona teng go tlofelela mono ga re ke o jetse ke be ke o gopotse gore Tafita yena o re le ga mme le ntate ba nlatlhile Jehova a ke ba nthola Jehova o tla nthola go na le dintho tse dingwe tseo ke batlang go jwetsa tsona gore ga fela o ntse o phela ga fela o ntse o le godima lefatshe lena o tlo kopana le tsona go na le dintho tse dingwe tseo ke batlang go jwetsa gore ga fela lefatsheng lena o ntse o hema go na le maemo o tlo tobana le ona empa Jobo yena o bua mantswe ana gore bophelo ba motho ke ntwa lefatsheng lena ha metse hape hape tso bo bua mantswe ana ore motho ya tsetsweng ke mosadi o na le matsatsi a se makae o gotse ditsietsi re phela lefatsheng la ditsietsi re phela lefatsheng la mahlomola re phela lefatsheng leo dintho di etsalang ka megatlhelo ya tsona tse dingwe tsa tsona di bohloko gobane di gagwanya le batho bao re ba ratang tse dingwe di bohloko gobane di re tlosa pela batho bao re ba tshepileng tse dingwe di bohloko gobane di gagwanya le batho bao re ne re nagana re ke be gagwana le bone bomamedi maemo wa kena ka gare ona o a tswa ga o tlo shelela kapa ga o tlo felela ka gara maemo ano dintho re a di feta ntwa ke ntwa e ya lwana e ya feta ntwa ga o tlo e lwana go ya go ile la e ba o bona ba le distance mane ke batla go tlo o jwetsa ntho ke ena ke gore ga o mong kore la e ba ka bona nako tse dingwe ba o pentile o sobile o tshaba o tsamaya o sobile o sa ikutlwe gantle o so sena le confidence tseba gore mo o leng mong ga o mong go na le modimo ya sa lebaleng ka motho go na le modimo ya sa lebaleng gore motho ke ntho e teng go na le modimo a sa tshwaneng le rona re le batho gobane rona re le batho re na le mefakolo ya rona re le batho ge na le tsa rona empa modimo ona yena ka wena a ke bage latlhe go se mona ke batla o etsa gore ntho tse tse o leng ka ra tsona le ntho tse o fetang ka ra tsona ga o tsamaya o le mong empa modimo o teng mme ke batla go etsa gore ntho nngwe le nngwe e ya feta ntho nngwe le nngwe e ya feta moekelesia o re dintho tsotlhe di beetswe nako ya teng maemo a beetswe nako ya teng maemo a na le nako yeo a tla gutsa ka yona maemo go na le nako yeo dintho di tla changea ka ona ke batla tsatsing lena o itlatse ka maatla gore modimo date modimo Jehova ke modisa wa ka ke batla o ikgothatse mo o leng teng o eme ka maoto ore ke na le modisa mme ke tlabe ke hlokang

tla ha tswela pele mono o re o mphomotsa magolong a matala, o ntsamaisa pela metsi a gotsitseng, o hlabolla moya wa ka, o ntsamaisa mehleleng ya holoka ka lebaka la lebitso la hae. Ke rata mona temaneng ya bone mone e re le ha nka tsa magolong ya moruti wa lefu, nkeke ka tshwabobe le ha bolebong. Ha ona lebaka la o tshuwe o tsamaya le Modimo.

letswalo leno le tlose bophelong ba gago. Letswalo leno se ka ba le dumella ka ga bophelo ba gago gobane le tlo o senyetsa katlego ya gago, le tlo o senyetsa bophelo ba gago. Ema ka maoto, ke batla o itise, o itlatse ka maatla, o bue le Ntate Modimo. Ntate Modimo, mphe maatla gore ke etse ntho ena. Ntate Modimo, mphe maatla gore dintho tsena ke kgone go di etsa. Ntate Modimo, mphe maatla dintho tsena ke kgone go ke di fitlhele, mme ke kgone go ya pele mo ke tlhokang go ya ona teng. Amen.

Mosotho aiso ho hle mo le bona teng ke batla ho tloetsa mantsi a o qetela e be ke rapela le wena ho hle mo le bona teng tse ding tsa dintho ha soba ne di sa etsahala e ne sobe nako tse ding tsa dintho ha so ga di so etsahale tjena ke bona ha di tloetsahala nako ya teng e yatla empa di hloka fela o tlose letswalo bophelong ba hao tse ding tsa dintho o ka bona hole ka tsona empa o dumeletse letswalo ha o ka tosa letswalo le eno fela o wetse nnete o tla fitlhela ntho tse kgolo ha o ka ke wa dumella letswalo gore le o laole o wetse Mosotho aiso dintho tse kgolo di uemetse a bona ha o ka hanela letswalo fela o tsebe go na le mo o yang gona teng a bona ha o keke wa dumella letswalo o tsebe e hlilane o motlhodi ha e ba e teng ntwa e o tlametseng o tlhola bophelong ba gago gore o be seo leng sona le seo batlang go ba sona ke letswalo fela ha o ka tlhola tabe yone ya letswalo fela kuetse Mosotho aiso ntho tse ngata o tlo kgona go di etsa ntho tse ngata di tlo kgona go di tswelele bophelong ba gago tse ding tsa dintho e tswetse fela gore wena letswalo o ntlwelele wena letswalo ga ke sa o dumella o tlo ona jwale ke tlametse ke eme ka maoto dintho tsena ke di etse e nngwe e ke batlang go uetsa ona mo mabedi ke ena gore ntho e bitswang faila hangata ha e bile le faila faila is also a process dintho kaikai di kebe tsa etsagala kaikai di tla etsagala empa ga e re go wena tlwelela tse ding tsa dintho o tla di leka di tlagana mme di re go wena nonno tswele pele o di etse nonno tswele pele go di etsa nonno tswele pele go di etsa because tse ding tsa dintho ga di kale e be sentse di atlega tse ding tsa dintho e tle di tlo tlhoka gore di nene di kgibele di kgibele di kgibele go fitlhela di nepagetse mme tse ding tsa dintho o ka fumana gore o di tlwelela nakong eo e tlileng di tlo nka mothati o mo tsatsi lona lena se ka ba tlhola o dumela go ngala dintho se ka ba tlhola go dumela gore o checheka ka dintho go bata kapa o chesa e ba mofuta wa motho o fostang dintho e ba mofuta wa motho o kgonang go latelela dintho ke ithutile dintho tse ding e tlile di tlhoka ga di tlhoke mamelelo fela di tlhoka motho a di latelelang di tlhoka motho ya kgonang gore a latelele motho ya senang letswalo motho ya tshepileng go ntate modimo motho ya dumelang go ntate modimo gore ka ntate modimo nthwena ke tla e fumana nthwena ke tla kgona go baka ga yona tsatsing lena ke batla o eme ka maoto mme o itswetse gore tsatsing lona lena letswalo nna le lona ge ya gwana le lona ke tlo qalelela o etsa dintho ke tlo qalelela ke itumele bane ba bangwe ba lona o ukwisise ka re motlhomong dintho a di etswa ke wena ga di a nepagala di nepaetse ga di etswa ke bathoang o so sena tumelo ya go dintho ga wena o di entse ga di a nepa o tlametse o nono o botse bomang o botse bomang o botse bomang e ka re di nepaetse mme tsatsing lena ke batla o uetse gore ntho eno ke letswalo ga dintho ka qalelela go di etsa e ba wa itshepa go na le ntho tse kgolo tse tla etsagala go tle mo o leng teng ke batla ke rapelo wena data ra lebo ka lebitso la morena Jesu Kriste ke ena mmamedi motlatse ka matlha mo sireletse ka lebitso la Jesu ntate re a rapela gore mo nama leng gona teng mo ise pele ntate re a leboga gore go tloa gona jwale bophelo bo ba teng ntate re a leboga gobane go tloa gona jwale lesedi le ba teng ntate re a leboga gobane maatla a ba teng go na le batho ba ne ba se ba sena maatla ba ne ba se ba nyagame ntate re a leboga ka maatla o ba fang ona letsatsing lona lena ka Kriste morena amen.

tshe ha re tsebe wena mamelo sa masalo so thotlhe gore na ebe morana Jesu ha tla re rata ke ka hona gona le mina thoko o reng o nthata king hakalo o morati ya nthatang ya ikentseng motswalle wa pelo e tshepehang ngwaneso ka sebele.

Bye.

etsa go mathele thoba ka nkana o tle thomoi

Halleluya. Amen. Re sama sa re so thome so tswa rona e le shumele metso emene. Hantle hora ena ya le shume re foraletse. Ntse re kene magahlelo ngwane wa thoriso. Mo re ro ri santa temo di mo rona ka di thoko. Bona magatu wa kae motho. A ke tsebe na o ho kae ntswe tsang. Empa ka kena jalo ka metso tsena e setseng fela pele re kena nako nyane ya khumamela. Ka utlwa gore na o ntso ya jwantle na wena o ntse o etsang na ibe ha re kena ka hare ho mogahlelo ona wa thoriso o kena ka mantswe a feng o ka kena jalo nomorong ya mohala 223 16429 plus 2 double 6 5 double 9 double 3

haile ya rona taba ha e felle mona hle nete e fella haile hodimo Mamelo sa masala so thomezo tsa rona e mashume a mabedi a metso tsheletse hantle re foraletse hora ena ya bokae bana besong ya le shume me re tlotla re ya nakonyane ya khumamelo wena mogatua wa ka emotle re tlotla re ya nakonyane ya khumamelo ha re fihla metsotsong e mashume a mararo ka marahora ena ya le shume ha ile moya wa ka wana o thoma

sera sa masala so tlhametso tso ya rona e mashume a mabedi a metso robedi hantle re ya ge le bile hore nyane ya le shume le motso o mong hare le bo jwalo mogahlelo ono wena mogatuwa wa ka e motle wa thoriso ha re tsa tsena mamira sa masala so tlhle re fetola mawa re kena ka mane ka mogahlelong wa khumamelo rekena ka mogahlelong wa khumamelo mo go to khumamela ntate modimo wena mamedi wa Salome sa Lesotho ge tlotla ge itloella boteng ba ya lenteng ge tlogolela tsohle ho yena e le modimo re tlo mo bolella hore modimo o ya halalela le ho seng ha hona modimo ya ka ba pisan le wena ge tlo mo khumamela ho seng Hobane ke modimo ya lokelwang ke khumamelo ya rona haleluya ge tlo mo khumamela ho seng hona hobane khumamelo le khalalelo ke semelo sa hai ile modimo ge tlo mo khumamela ho seng hona hobane ha ayo modimo ya ka khumamelwang le godimo le lefatsheng ha senta de wa rona ge tlo mo khumamela e be re a mo jwetsa hore dipoko di a o tshwanela e be re a mo jwetsa hore thoriso ya o lokela re tswa kana kong ya bohlokwa haholo nako yane ya thoriso nako nyane ya re buang ka yena ibe re a bolelana hore na yena ke mang hey re tswa nako nyane ya bohlokwa ya re neng re fana ka bopaki ba bogabane ba boholo ba hae jwale hona jwale re tlile Re tlo bua le yena. Halleluya. Re santsane re tlo bua le yena. I want you to get ready. Ke batla o itukise. O tlo bua le yo e reng ha o buile le yena. Haya ya rabasaya. Ebe hanke di taba tsa hawa di sa batho. Re tlo bua le ereng ha o buile le yena. Ka hobane ke modimo ya tlisang di solution. Ebe ke modimo ya fanang ka tharollo. Re tlo bua le a lente. E tsambitsang hona. Re tlo mo khumamela ho seng. Re tlo mo halaletsa ho seng. Re tlo mo jwetsa ho modimo ka arama ya mohle. Hona le ba rola me katatso ya bona. Ya ya ya ya. Ha ba utlwa matla le boholo ba hae le modimo. Eya. Modimo eno a ke modimo ya o re lebalang le position tsa rona malapeng a rona kapa mesebetsing ya rona nakong yeo re tlang ho yena ge mo khumamela eno a ke modimo ya lokelwang ke kgalalelo eno a ke modimo ya lokelwang ke ore bana ba ha

ufa ya kgathetseng matla wa tisa matla ho ya fokotseng baba cha ba ya kgathala ba ya fokola dikwankwetla diawa empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha ba fofa jwalo ka ntsu ba ya matha mme ha ba kgathale ba ya tsamaya ha ba fokole temaneng tse pedi tseo re badileng ho tsona re fumana lentswe lena matla ka makgetlo a mararo jwale ho thwe o fa ya kgathetseng matla modimo enwa o fa ya kgathetseng matla jwale ebe o atisa matla ho ya fokotseng modimo enwa o eketsa matla ho ya seng a sena matla ha re tswela pele e re empa ba itshepelang Jehova bona ba bona matla a matjha modimo enwa o fa ya kgathetseng matla ebe ha qeta o fa ya kgathetseng matla o fihla a eketsa matla hape ho ya utlwang eka o a fokola jwale ebe ha e tswela pele e re empa ba tshepang Jehova ha ba fui matla ha ba ekeletswe matla empa bona ba fua matla a matjha ha re bua ka ditaba tsa matla a matjha re bua ka matla a ntseng a le brand new re bua ka matla a tswang ka hare ho lebokose re bua ka matla a sokang a sebediswa re bua ka matla a sokang a tshwarwa jwale modimo o re ba tshepileng ena ena e le modimo o fana ka matla a wa matjha ena e le modimo o lokolla matla a wa matjha e re bone nakong eo a fang ba kgathetseng matla re a leboha modimo yaba re a bona nakong eo a eketsang matla ho ya fokolang e re a leboha modimo empa ho na le taba e bohlokwa haholo kore modimo o re ba tshepileng yena ena e le modimo ha ba ekeletse matla ena e le modimo ha ba zame ka matla a mang hore ba tlatselletse hodima matla ao ba ne se ntse ba na le ona modimo enwa o re ae ke o fa a mang a matjha hape

nako nyao o ka wa fuang kolo ye ntsha e tswang ka ga le bokosi kolo yena o le monga yona o e phuthulla o di plastic tsena tse situlong tsa yona kolo yena ko wena ya qalampele ho e tshwara ka matso a hago kolo yena le tsela ya o e tsamayang ka yona kapa boitshwaro ba yona fela o tla o bontsha gore ena koloi ke e ntšha mme le tsela yeo e tla potlaka go etsa dintho ka yona e tla o bontsha gore ena koloi ke e ntšha jale ga re tsamayeng re yeng koloing ena ye nngwe yeo re karareng koloi ena e se e le yane ya second hand nakong yeo o fitlhang koloing ena o tlo fumana monga yona wa pele a se a e phuthulotse koloi ena wena o tlo dula go yona monga yona wa pele a sa ile a dula go yona wena o le monga yona wa bobedi o keke wa ba le maatla a gore e be koloi ena o phuthulola dintho tse

tsha ho yona hona le a ka re nkolo yena ke batla ho ntsha fatsa kolo yena ha ho ntsha fatsa o lo ga ka di phatse tse dintse ntsha maga kolo yena ko re ntse ina le monga yona ya ile nga ka a iphuthulla pele jwale modimo wa rona ha re sheba ditaba tsena o re ha ke tlo o fa second hand ngwanaka empa ke tlo tla ko o fa matla a brand new o re ngwanaka ke tlo o fa matla a matjha gobane o ile wa tshepa go nna o re nakong eo ditlholotso di tlang nakong eo difefo di tlang ga di tlhoke matla a di second hand empa di tlhoka matla a matjha jale ke tlo o fa matla a matjha ebe o tsamaya ka ona ke ka ona motho a ka reng ga ke tsebe gona ka ra boemo bona ke ipone ke fetile jwang ke obane modimo o ile a tshela matla a matjha go na le a reng a ke tsebe gore na ke ne ke tla etsa jwang empa ke bone modimo a fetola dintho go obane wena o ile wa tshepa modimo ya ba o fa matla a matjha jale re tlo gapela modimo gore wena modimo wa matla a matjha tlo re ekeletse matla a matjha go na le ba tlhokang matlana a matjha mesebetsing ya bona go na le ba tlhokang matla a matjha malapeng a bona go na le ba tlhokang matla a matjha balekaneng ba bona go na le ba tlhokang matla a matjha bokamosong ba bona go na le ba tlhokang matla a matjha phethahalong ya ditoro tsa bona e ka nna ba o tlhoka matla a matjha gobane o batla o apolaela mosebetsi e ka nna ba o tlhoka matla a matjha gobane dintho o bona di ne di sa tsamaye hantle o tlhoka matla a matjha gobane taba ena o tobaneng le yona ga e tlhoke matla a gale o tlhoka matla a matjha gobane ntho ena o tobaneng le yona e tlhoka matla a ntseng a le active ntho ena o tobaneng le yona e tlhoka matla a boima haholo ke be ga tsamaya ka matla a gale empa re tlhoka matla a matjha a modimo re tlhoka modimo a tlo kena go rona ka tsela e ntšha re tlhoka modimo a tlo re fa engine ya bophelo e ntšha jale re tle re tseba go hlola bophelo gobane bophelo bona bo ditlholotso gobane bophelo bona bo dintwa gobane bophelo bona bo meutlwa jale ga bo ka ba re fumana re na le maatla a di-second hand re tla šwa mara ga bo ka ba re fumana monga bophelo a re file matla a matjha re tla tswela pele ebe re re re ntse re phela goba gaufinyana le morena ebe re ntse re re di thusang dipelaelo le wona masisapelo na moabi wa bophelo halleluya ebe re ntse re tsamaya re re re tshepile go wena o re tlatse ka maatla ebe re ntse re tsamaya re re ga o le teng ga re batle tsebo ya dintho tsotlhe gobane wena o re lekane o tlhoka matla a matjha e mongwe ga ke tsebe na o ile wa senya kae mara ke bona gore dintho di se di tsamaya ka monyebe o tlhoka matla a matjha

ntshafatsa ntho tsena hobane ba tseba go ha ba ka ba dula nako e telele ba sa ntshafatse dintho tsena dikeketsa tsamaya ka tsela yeo di tlwaetseng go tsamaya ka yona jale le wena ngwana wa modimo go seng ona o lokela go gutlela go ya leng teng ebe go modimo ke tlo kopa matla matšha ee matla pele ke tsamaile ka ona empa bona boemo bo ntlhoka matla matšha gobane ke tlhoka go ba mosadi ya ka bolokang lelapa la gae jale ke tlhoka matla matšha go na le ya reng eya ke tlhoka matla matšha modimo gobane ga nka ka kena ka matla a ka ke tla tlholega ke batla go ba monna ya ka emela nnete ya modimo go na le ya reng ee ke motšha

0: ka modimo ke hloka matlamacha tsana le are nka ga khobo ya ka he ke hloka matlamacha ka ro mo sebetsi wa ka ke hloka matlamacha ka ro le la palaka ke hloka matlamacha
1: maya o halalelang re ya lebose maya o lukileng le bitso la ha o le letle maya o halalelang ha ona modimo ya tshwanang le wena wena modimo ya re fa matla a matcha wena modimo ya re ekeletsang ka matla a matcha wena modimo ya sa hloleheng o lukile le ho seng hona o lokile ha ona ya tshwanang le wena o lokile o yeme o le jwalo o lokile le bitso la ha o le letle o lokile o ya le nteng o lokile wena o ntata rona o ntata ditšhabatšhaba o modimo o saeng ka tshobotsi o modimo ya tsamayang ka lelakabe la mollo o modimo ya galalelang yeo galalelo e leng semelo sa gae o modimo ya fanang ka matla a matšha moya o galalelang lebitso la gago le lokile ntate wa ka ya lokileng o modimo qhobosheane ya rona o modimo se ikokotlelwa sa rona maya o galalelang re a leboa o seke gobane modimo a ka ya lokileng nakong yeo moshe a neng a kgathetse bana ba iseraele ba batla go mo furalla ya ba moshe o llela go wena ya ba o bontsha moshe matla ga wa matšha ya ba setšhaba se neng se bolawa ke tlala le lenyora ya ba se fumana bophelo ka metsi ka lebaka la matla a ga wa matšha maya o halalelang bophelo ke wena fela maya o halalelang ke wena monga bophelo maya o halalelang ke wena o yeme o le jwalo maya o halalelang ga ona mo o re ka raba leelang teng gobane ke wena ya nang le maatla maya o galalelang lebitso la gao le lokile o ya galalela ga ona ya tshwanang le wena o ya galalela lebitso la gao le letle

moya o halalela ha re tselano ka yentsho re nya ha mareteba modimo re palamise maqhubu o re sike ka diatla tsa ha moya o halalelang o re fe matla a matsha modimo wa rona hore ge qalelle bophelo re tobane le maemo a bophelo ka matla a matsha moya o halalelang o re thuse hore ha re tsamaya lefatsheng lena ebe wena o re tsamaisa ka matla a matsha moya o halalelang re thuse ha re kopana le tsona tsa bophelo ebe re thulana le tsona re na le matla a matsha moya o halalelang re thuse gore letsatsi lena re santsane re le go lona ebe re tsamaya go lona ka matla a matsha moya o halalelang re thuse wena ya ileng a thusa noe hehe wa re noe ikaele a reka hey hey hey hey hey wa fanwe bohlale le matla a matsha noe a ne a sena botsibi ba o aha hey gobane wena o modimo who qualifies the unqualified gobane wena o modimo mollo wa Jehova theoa re fe matla matsha ona le bana le basadi ba lala matla matsha re fe matla ho sengona ona le bahlankana le bawetsana ba lala matla matsha re fe matla re fe matla re fe matla Refema atla renew our strength, O Lord. Refema atla amacha. Mudimo bophelo bona re ka se bo fete. O sa refema atla amacha. Mudimo Satan ya ka tshe ka rona. Le mahlana haya ka tsa ka rona ha o ka ke wa re fama tla matsha modimo di ratsa rona di ka thaba ka rona ha o ka ke wa re fama tla matsha mona mo go bua mantsha na hore o se ke wa tsa ka kotsi ya ka modimo wa rona le rona o seng ha re batle ba re dikileng ba ka ba tsheka kotsi ya rona modimo re fe matla ao modimo re fe matla modimo re fe matla modimo re fe matla re fe matla ao hodisa bana ba

Mamedi wa selema sa Lesotho hle metsotso ya rona ke supileng fela re foraletse hora ya leshome le motso o mong.

mansueng areng. Le kahara lefifi leo o leng kahare ho lona. Mohau wa modimo o ka o fihlela. Le kahara lefifi leo o leng kahara lona. The grace of God can locate you. Mohau wa modimo o ka o fihlela. Hobane ha re sheba ka hare ho buka yane ya ho qala wena moratuwa wa ka ya Genese, ha re ka rabala ka ditaba tseo modimo a ileng a dietsa, ke hore le ha lefatshe le ne le hloka sebopeho hakalo, moya wa modimo ona o ne o solla hodima bodiba, e leng hore moya wa modimo o ne o fumaneha hohle. Jwale le ka hara lefifi leo e ka bang o ka hara lona, le ka hara boemo bo e ka bang ba o kentse ka hare ho bona, le ka hara lefifi leo e ka bang wena o ikentse ka hara lona, mohau wa modimo o ntse o ka wa o fumana. Re bua ka mohau wa modimo o re lekaneng. Re bua ka mohau wa modimo o sa hlolweng ke letho. Re bua ka mohau wa modimo o etseditswe mang le mang ya dumelang ho ona. Jwale re tla lentsweng la ntate modimo wena momamedi, re tlotla re utlwa lentswe la hae le modimo. Re ke re phetleng dibebele tsa rona bukeng ke ya bobedi ya Samuele. Buka ke ya bobedi ya Samuele, kgaolo ke ya borobong, ebe re ya temaneng ya bohlano.

nnete mana eo ya bohlano re tla tsamaya ka yona ho fihlela temaneng ya borobedi. Le ka hara lefifi leo o keneng ka hara lona, mohau wa Modimo o ntse o tla o fumana. Ke ka hona hona le mmina thoko a reng lefifing le letsholetsho, le mofuteng o kgopo, ikgetheng lona ba Jesu le kgabeng ka kgalalelo. Buka ke ya bobedi ya Samuele, kgaolo ke ya borobonte mana ke ya bohlano fihlela ho ya borobedi. Yaba morena Dafita o romela ho molata ha Mikre mora Amiele Lodebare. Mefiboshethe mora Jonathane mora wa Saule ha fihla pela Dafita a itiela fatshe ka sefahleho, a kgumama. Dafita a re, Mefiboshethe, yeo a re ke nna mohlanka wa hao. Dafita a re ho yena, se tshabe, hobane ke fela ke tla o etsa ka mohau ka lebaka la Jonathane ntatao. Busetse ho wena le masimo ohle a ntatao Saule. Wena o tla nne o je dijo tafoleng ya ka ka mehla. Ebile Mefiboshethe a kgumama a re, mohlanka wa hao ke ha o tadimile ntja e shweleng jwalo ka ha ke le yona na. Moya o halalelang lena ke lentswe la hao, bua le rona ka lona re mametse hoseng. Tlo re kgothatse, tlo re lae, tlo re kgaleme, hobane o ntata rona. Modimo, lentswe la hao le tshwantshwa le pula e kekeng yana ya kgutla lefatsheng e sa ngobisetsa lefatshe. O jwalo le dipelong tsa rona, lentswe la hao a leke lekene le etse mosebetsi. Ka Kreste morena, re a leboha.

Lebitso la morena wa rona Jesu Kriste le bokwe haholo ka hara le fifi le o leng ka hare ho lona mohau wa modimo o ntse o ka wa o fihlela.

ya o phela ha hai o sebedisana hantle le tafita ya re ha Jonathan a se a le siko o setse Mephiboshethe ya ba tafita o hopola dintle tsa Jonathan ya ba tafita o hopola magabane a Jonathan ya ba tafita o hopola lerato le boikokobetso ba Jonathan jwale nakong yena tafita e ne se le ena ya dutseng ditulong tse phahamileng bebele bua mantswe ana e re go na le monna ya bitswa Mephiboshethe ya neng a se a utlwa a sena tokelo le masimong a ntatae monna yenwa Mephiboshethe o ile a itekola a itsheba ya ba o fumana a se a sa lokelwe le ke o dula ditulong tseo ntatae a neng a dula go tsona yaba Mephiboshethe ha sa hopola le

ya ba wa mo bolella Dafita ho tla no tswele pele o ja di tafuleng ya ka kamehla Dafita a mo bolella hore le tafuleng eo ke jelang ho yona Mefuboshethe o tlo jalla ho yona ya ba monna enwa o tlala ka ho makala ya ba monna enwa o tlala ka ho thothomela e ka re monna enwa o ile a re ha o mpona ke fela o nthata ke eng ha kalo ya ba Mefuboshethe o a kgumama a itia fatshe ka mangole a hae ya ba o inamisa sefahleho sa hae ya ba o botsa Dafita mantsweana hore Dafita ha o mpona ke sentse ke le ntja e shweleng tjena ke eng e tsang o nkgauhele e ka re Mefuboshethe o na bua mantsweana Dafita ba ile ba ntlwella ba family yaka ba ntlwella ka rabo ya mo bo ke leng ka rabona ke katalla ke fetwa ka po ke tshwantsha lentja hobane ha ona ya ratang hore a ka ntsotella Dafita wena ke nyetsang hore ebe o tlo ngata hakana ya ba Mefuboshethe we tshwantsha lentja e shweleng basotho ba re ntja e shwele matsetse a ya e baleha jwale ka re monna enwa o ne a re ke hlubuwe le ke bao ke neng ke ba tshepa ke hlubuwe le ke bao ke neng ke ja le bona ha mmoho bao ke neng ke le tulong tse boholoholong le bona ke bao ke hlubuweng ke bona kajeno Dafita ka jano lena ha ke sana letho le fifileng ka paretse Dafita ka jano lena ha ke sana mosebetsi ao sana ya ntšhakelang Dafita ka jano lena molekane wa ka ha sa phela ao sana ya nratang Dafita ka jano lena ditšhelete tsa ka di fedile ao sana ya nthabelang

a itlhophereng o seng hore o itlhophere jwalo go bane a bona go lebetere ha ka tsama a le mo ba re le fulano a go tsama e le nngwe empa ye monyana go go betere le hang ka tsama ke le montsena go bane nakong eo ke lekang o ikopanya le o ikgokaganya le batho le dintho tsa lefatshe e dintho di a ntlhanogela dintho di a nfetogela jale e ka re motho eno ya bitswang Mefiboshethe e ka rona dutse thokwana mane e ka rona dutse mosewane e ka re monna eno o ne a itlhekile a itlositse pela lelapa la gae e ka re monna eno o ne a itlhekile a itlositse motseng wa gae jale ya batafita o mo etela gona moo gore he Mefiboshethe ye moo o leng gona teng ke mo nna Dafita ke tla fihla gona teng e ka gore Mefiboshethe le ga o ka wa ipata jwalo le ga o ka wa itlhophaga jwalo go na le ya ntseng a gopola gore go na le Jonathane ya kileng a re etsa gantle go na le baba ba seng ba sa bone melemo ya gago go na le ba bang ba seng ba sa gopole dintle tsa gago go na le ba bang ba seng ba sa gopole go ile wa ba fepa papa melomong ya bona ga o ne o sena ya ba fang yona go na le ba seng ba lebetse gore o ile wa ema segeong le bona go na le ba seng ba lebetse gore o ile wa tshwara thipa ka bogaleng ya ba e se wena sebakeng sa gore e se bona go na le ba seng ba lebetse gore ba ile ba llela go wena ya ba o jara maima a bona ya ba o jara bohloko ba bona ya ba o jara le bona menateng ya bona go na le ba seng ba lebetse gore o tena o feta ka ga boemo bona ka lebaka la bona maga ba se ba le monateng Mefiboshethe ba se ba o beela thoko ba re wa nkga Mefiboshethe ga wa lokelwa ke o tsamaya le rona go na le ba seng ba tshaba le o introducea bathong gobane ba bona e ka standarde sa gago se batla se le thulo go na le ba seng ba tshaba le gore eno re a mo tseba o kile a re etsa gantle kana ba o dutse ka gago sengwena gobane o so o emetse lefu la gago e ka nna ba o dutse ka gago sengwena o itlhophere gobane o bona e ka ga o na ya ka o thusang e ka nna ba o dutse mo o leng teng gona jwale o itlhophere gobane ore botlhe bo o neng o ba tshepile ba o sile ba o phoqile e ka nna ba o latlhetswe ke tshepo ya bophelo go latela gona dintho di tsamaya ka mogwaletsela efeng e ka nna ba monate wane wa maobane e ka nna ba monate wane wa maoba ga o sa le teng gona jwale empa ke re Mefiboshethe Dafita o etetse Mefiboshethe ka ga lefifi le o leng ka ga lona go na le Jehova yo mogau wa gae o tlholang ka o sa feleng Mefiboshethe ye ka ga dilo tse o leng ka ga tsona go na le Modimo le godimong ya itsembitsang o nna lona botlhe ga o tlo swelela mona ga o tlo dula ka ga boemo bona o fihleletse go na le yo Modimo a tla mo tlisa go tla o thusa le go lopolla go na le nako yeo Modimo a tla fihla ka sebele sa gae go tla o etsa gantle ntate Modimo re a leboa o seng gona ka lentswe la

thuse ho dula maotong a hao. Re skebe ra sutha le ka mohlao le mo. Re thuse ho bane wena. O modimo ya sa fetuwe leng ditshepiso tsa hae. Modimo re ile ra tshepiswa ke batho dintho. Ba bang ba diphethahatsa, ba bang ba re phoqa. Empa wena o modimo ya sa re phoqeng ka mehla. Modimo wa rona re ya leboha. Re santsane re tlo qala kgwedi e ntjha letsatsi le letjha. Re tlatse ka matla a hao. Ka Kreste morena wa rona, re ya leboha moya o halalelang.

0: modimo yeo ereng ha o lahlwe ke batho ibe yena o fihla a o sika ka diatlatsa hae a o tshwara ka letsoho la hae ibe wa phela mame di khotso
1: ao ba jo tshise
0: a due
1: Na ha jo wa re tsabola modimo o tsona la fatse
0: o wa ke ampolokele wena hle le gatola ka
1: we nanne ko ngwananne ko
0: ngwananne ko go gata ha holo mogatuwa wa ka
1: wa re tsabola ne wa ka ka lentsira ha o le ka eng le Le se se ka boloko.
0: E lambathu ngwana neko ne ko putse.
1: Ta ke.
0: Ha batho.
1: Thank you ngwaneso.
0: Ke a leboha nne. Ke a leboha ngwana neko ke a leboha. Ke a leboha.

Jesus, I'm touching.

0: ሉትኒል ቼስ ውያማቀው ውያልንቴን ወጥቶላውልቴን ወአርሶለላ ዲንቶይ ሪያፋላ ካወን ሪያሶላ ሱዲ ሷቄለ ጋጥራ ሃው ወይለዋነላ ናቀምራ ዋሃው የንዶስ ሆሽላ ሆልሆት ኦሉኪለ መሲያ ኦትዋነላ ወቂውቶቲሷ ኦትዋነላ ወቂውቆሪሷ ኦትዋነላ ወቂውቀቷ ኦትዋነላ ወቂውቆ
1: ማመዲ ዱሜል
2: Melody,
1: Melody, Radu,
2: Radu,
1: Moradu, awa kae ke moratang haholo hle batho.
2: Ke ke o hata mme wa ka.
1: Emme.
2: Ko mpala ile. Sele. Ho bala le mono le la ezela le la foti.
1: Eh.
2: Tsaka o kwa. Ko ditaba tsa tsa di bile ntle amen.
1: Amen.
2: Amen. Howe. Ho hona le mo bala lang. Di tsetsa tsa hao. Ha hona le ba aba ba di satse.
1: Ho jwalo.
2: Empa yena o tla ipona hatsa go ya ka mosebetsi wa mothini.
1: Ke nnete.
2: Din tsa foshe tse re inelang o tla bona o ntse o feta ha rona re khatala ha matshwenya wa re tsela empa ha o bitsa go ya nya tshepalang din tsa di atetso
1: eya
2: majosi
1: radu
2: modimo ha bokwe
1: a bokwe ka mehla
2: o bua le me maketse tso makutwane ka mona ka kuthi ha na kwa ipulane
1: me makeke ke o rata haholo wa uka
2: ke ya le mohammed na le nako rata jalo fela
1: emme
2: thank you maneso
1: thank you le rato la ka thank you le rato la ka
2: ke nako ke a kere ke motshege ka baka la o mamela fela majosi kore
1: ao batho
2: ho tlo ka mama
1: thank you mme thank you thank you thank you re Josephine jwale ke ya kere ke motshege ka le baka la hao bitsa ho yena
3: o ma yena ulalele
4: inde ze akhe

0: radio dumela.
1: Dumela mme wa ka hle o seng haletsa tsela tsonta.
0: Moratuwa wa ka e motlehle.
1: Eo bua le mme Mahabane makubushane ka kuthing. Ke kholodi tsa holo ke lengolo la hao mme la letsatsi la kajeno la Samuel.
0: Amen.
1: Ee, ya mme wa ka lengolo lenana e hlile le ya sebetsa gobane ke le bua dintho tse etsahalang lefatsheng mona mme wa ka.
0: Ke nnete ho jwalo.
1: Ha ntate Modimo a o file o ntse o tsamaya ka moo o nneuweng ka teng dintho tsa gago ga di tsheka batho ba ya o furana. Ke taba tse bohloko gobane ke dintho tse etsahalang tlase lefatsheng tseo re di phelelang tlase lefatsheng empa ga o tho ga o itshepetse go ntate Modimo ga ona motlha a tla o phoqa.
0: Ga ona motlha a tla o phoqa ene e le Modimo o ya halalela.
1: Amen mme wa ka.
0: Ke lebohile haholo ko rata haholo moratuwa ntate Modimo a wetse hantle.
1: Ke a leboga mme wa ka ke a o rata mme.
0: Thank you mme. Mamelo sa masalo so thometso tswa rona ke metsotso e ka banye robedi fela hantle re ya re lebile ho renyane ya le shume le metso e medi mo nna le wena re tlang ho arohana hona teng ke shebile jolo ka mane ka Facebook ke bona jolo molaetsa wa mang haisena molaetsa wa ntate Thabo Tshata a o bana beso yena e bile o na bala hore na ke sonta se kae o re a e ka nete a isalutsa masonta ha tsengata ngata ngata ngata o le sikwa re sa o bone mogwele empa ka nete re le bona tate modimo ha o le teng re ne go hlulwetse bana beso ke ne ke le hlulwetse le nna

hona le molaetsa o hlahang ka mane ka qatsha ona ona ha ke tlo bala go bane ke mametse o ile wa kena call e hlahang ka qatsha ka mono gore la isa hlalo sa ka botebo fela ke le ka utlwa gore ena call yona e hlahakae

metsotso e leshome fela le skoto hantle ka mora hora ena ya leshome le metsomedi. Ena ke dula ke bua ka mehla le matsatsi ohle mo mamedi wa Salma Sasotho kere e hodisitse nna. O na dula a tlwaetse ho ya sebakeng sane sa mapote. O bona re mo bokanetse ka matla a maholo mono re mo shebile. Ba tseba a bina yona ena. A thinthetsa hantle ka makgethe ohle. Sebile ke sentse ko dumedisa mo mamedi wa Salma Sasotho letsatsing lena la kajeno hle mo e leng kgwedi ena e hlola fela jalo matsatsi a 30 le motso le mong ke kgwedi ya Motsheanong ha e le selemo sona ke sa 2020.

Ya dumedisang ka thabo e kgolo he letsharing lena ke Senate e Matsoga mme nna le wena he re tloga gona mane horeng ya leshimele horeng yane ya borao. Mohlankana a mokalo ka phisoso ke yena a tlatla a ntokolla ka mona. Ke sentse kuwa moela ke setana le hona ho hwehla ka letso le mofuthu metsotsong ena e leshome le metso mmedi le sekoto fela hantle ka mora hora ena ya leshome le metso mmedi. Ke tla ke leboha mofumahadi Nkosi hle ha e le mono a o file dijo tsa bophelo dijo tsa moya. O sebeditse mokgwele eno hle banna. Jolo ka sontso tse ba mmamedi wa Selma Sasotho letsatsing lena la Sontaha horeng ena ya leshome le metso mmedi fihlela mane horeng ya pele. Ke nako e leng hore jwale re shebana fela jwalo le talenta ya bana ba Basotho hore na e ka ba ba dipheha jwang, e ka ba ba dibeha jwang tsena tsa mmino wa sedumedi. Re tla re itsamaela fela jwalo ka mmino wa kwano hae wa sedumedi. Fihlela mane horeng ya pele tla re fihla mane horeng ya pele re tla le beya kgutlo jwale ebe re fetola mawa ra bona ona re nka mokgatlhela ofeng wa bobedi o tlo go tshwara ha monate nate letsatsing lena la kajeno. O tlo ntshwara fela nomong ya 2231 6429 kapa plus 2665993 o tlo mbetse gona o mametse o le go kae.

진짜.

You know.

the boots like him. Yeah.

Groot. Groot. Groot. Groot.

Hora ke ya pele sena ke selmeya sa Lesotho di taba o dipallwa ke re lebohile marabe mmamedi ke o dumedisa re qala ka dihlotsa tsona. Korea le Afrika di tshohla bohlokwa ba ho netefatsa tshireletseho ya dijo, phetoho ya memo a le hodimo le ntshetso pele ya moshwelella. Bohlophisi ba mokete wa kabo ya dikgau ho dibini ka Ranaham bo phatlaladitse dibini tse kenang mojaong wa ho voutelwa ditaba ha di feletseng. Memedi wa Lesotho Korea mohlomphehi re tshedisitswe theko o re ho bohlokwa ho matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa Korea le Afrika ho sebetsana le diqholotso tsa lefatshe tse kenyeletsang tshireletseho ya dijo, phetoho ya memo a lehodimo le ntshetsopele ya moshwelella. Mokeng wa baokamedi ba baholo wa kopano ya matona a ditaba tsa kantle, Korea le Afrika wa 2026 o tshwaretsweng Seoul, Korea kajeno, mohlomphehi theko o bontshitse ha kgolo e le teng moruong wa Afrika a tiisa boitlamo ba Lesotho ho kgothaletsa tshebedisano e hlahisang melemo e tshwanang dipakeng tsa Lesotho le Korea. Mohlomphehi theko o bile a lokolohisa menyetla yeo Lesotho le nang le yona makaleng a ntlafatso ya matla, mehlodi ya metsi le palo e kgolo ya batjha. A re tshebedisano e matla dipakeng tsa Korea le Afrika e ka hlahisa menyetla e metjha ya matlafatsa ho setlela kgahlanong le diqholotso le ho kenya letsoho kgodisong ya moruo wa ditikoloho tsena tse pedi. Mokgatlo wa Bathusi Booking Qinisa le mokgatlo wa Gutrisk e tekenne tumellano ya tshebetso e reretsweng ho fana ka tshireletso ya ditjhelete le ho thusa le thuso ho baoki ha bakula le ho ba thusa nakong ya tlokotsi. Mongodi wa Qinisa Monghadi David Matsela o itse tshebedisano ena e tla fana ka tshireletso ya ditjhelete eo baoki ba e hlokang maemong a tshohanyetso ka ha ho sena molao o ba fang thuso e jwalo. Ho sa le jwalo, mookamedi wa Gutrisk Mofumahadi Ntshidiseng Makatjane o re selekane sena se hlaile ka mora ho lemoha matshwenyeho ao baoki ba atisang ho tobana le ona ha ba hlokomela bakudi mme e ikemiseditse ho etsa letsoho la monna. Mongodi wa mokgatlo wa bahlanka ba mmuso e leng Lepheu Mofumahadi Motebang Lebuela o amohetse mohato ona a re o tla ntlafatsa boikutlo le bophelo ba baoki le ho matlafatsa tshebeletso yeo ba e fang bakudi. Bohlophisi ba mokete wa kabo ya dikgau ho dibini ka hara naha bo phatlaladitse dibini tse kenang mojaong wa ho voutelwa ho hapa kgau mekgahlelong e fapaneng ya dikgau tsa mokete ona. Mokete ona o hlophiswa ka kopanelo le lekala la dipapadi bohahlaudi, ponono le botjhaba le lefapha la tshireletso ya boqapi ba dibini le dingodi Lescosa. E mong wa bahlophisi ba mokete ona, Monghadi Tshepo Kgerentshane, o hlalositse e le sethala sa ho hlahisa dibini tsena setjhabeng e le hore se tsebe hore na se voutela bo mang. Ho sa le jwalo, mookamedi wa diphatlalatso wa lekala la bohahlaudi Mofumahadi Mamodise Falatsa o bontshitse hore e le lekala ba ikarabella ho etsa melao e tsamaisang le ho tshehetsa dibini ho netefatsa hore ba fumana ditseane tsa bona. A re le ha o le jwalo, ba tobane le qholotso ya dibini tse sa ngodiseng le mokgatlo mme sena e ba bothata nakong eo ba hlokang hore ho sireletswe ditokelo tsa bona. Monghadi Mucho ka makara e mongwa ya kgethilweng bakeng sa ditlhodisano o itse sena ke sethala sa ho hodisa bolatedi ba bona. A re ke monyetla o moholo wa hore ba hole ka hara leeto la bona la boqapi. A betela ka hore ke lekgetlo la hae la bobedi a ba le seabo mme o tla sebedisa dithala tse fapaneng ho fumana bolatedi le ho kgethwa e le ho eketsa menyetla ya ho hapa kgau. Ha re phethela mohokahanyi wa morero wa tsosoloso ya makgulo le ntlafatso ya bophelo Mofumahadi Moselantsha Rahlau o re lekala la tikoloho le meru ka morero wa tsosoloso ya makgulo le ntlafatso ya bophelo e leng ROL mmoho le lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka lefapha la phepo e nepahetseng a tshwaretse setjhaba sa tikoloho ya Letshala le Tsieqhuthing thupelo ya mesebetsi ya matsoho ho ntlafatsa boiphediso. Mookamedi wa temo Qhuthing Mofumahadi Nkgala Mokgethi o supile ha thupelo ena e le bohlokwa tlhahisong ya mosebetsi le ho fokotsa sekgahla sa ditlolo tsa molao.
Are sepheo sa thupelo ke hore setšhaba sa letshala letsie se etse dihlahiswa se sebedisa dintho tse seng a di sebeditse jwalo ka dibotlolo ka mekgahlelo ya tsona mohlwa le tse ding a molemong wa ho hlwekisa tikoloho le ho hohela bohahlaudi. Ke basadi ba mashome a mararo a metso e meraro le banna ba supileng ba metse ya ha Lazarum, ha Sepani, ha Lefedisam, ha Pete, ha Mokgosi le Kurumane ba bile le seabo thupelong ena ya matsatsi a mahlano. Ho phethela ditaba tsena momamedi ha re boele re lekole dihlo tsa tsona. Korea le Afrika di tshohla bohlokwa ba ho netefatsa tshireletseho ya dijo, phetoho ya maemo a lehodimo le ntshetsopele ya moshwelella. Bohlophisi ba mokete wa kabo ya dikgau ho dipini ka hara naha bo phatlaladitse dipini tse kenang motjaong wa ho voutelwa. Ditaba tsa hora ya pele di fela mona, mamela tse latelang tsena ha hora ena ya pele e fetile ka metsotso e 30 le tsa Senyesemane ho fihlela nakong ha ebe kgotso.

0: Ke metsotso e leshome le metso e robong fela le Scott hantle ka mora hora ena ya pele. Mmamedi wa Selma sa Sotho e bang o kile wa ba le monyetla wa ho shebella Titanic. Pina ena e tla o tsitsitsitsinya maikutlo hanyanyana. Mona mo Celine Dion a reng fela My Heart Will Go On. O tla bona fela le ha o shebeletse ditaba tseno mono. O tla bona hore ehlile dintho di batla di etsetsala ka tsela e batlang e se hantle. Tjena fela he horenyane ya bobedi ke tla le beya kgutlo lena re ke tle ke nke momamedi motsotsong ona wa ha jwale. Mamedi dumelang.
1: Dumela mohlomphehi ya gane.
0: Dumelang ntate.
1: Ntata mpho le lerato a ke rebelele bonyane o sa bua o le mong le ditshepe ha o le o dumedise.
0: Ke tla batse monate jwang?
1: Ai, yona o tla utlwa Titanic la ga batho nkane. O tla utlwa mono mo e lo felelela o kere.
0: O tla utlwa gore e o tshwaratshwara, e ya o tsitsitsitsi.
1: Ke ke batho nkane. Jwale o bone banna bao ba letsang ntho tse ba fumana gore ha le metsi a le a kene ko o ikgathanye ga mmele o le a botlhoko. A yona la ga batho nkane Titanic ya ena mankga. Ke o tlhompile mohlomphehi.
0: Thank you, ntate. Ke metsotso e mashome a mabedi fela le Scott hantle ka mora hora ena ya pele. Ke tlo tla konkela pina e monate e binang jwalo ke Elton John a re fela Sacrifice. Ke nngwe ya dipina tse e leng hore di hodisitse batho ba bangata motsotsong wa ha jwale. Wa tseba e tla re ha ke eletsa o tla hopola tsa di etsahala tse neng di tsa pejana kwana mohlomong ha o ntse o hola o santsane o nka buka ya hao o ngola fatshe lentswe le lentswe jwale re be ha pina ya bapala sealemoyeng e be jwale o tshwara buka ya hao e be jwale o ntse o hweletsa mantswe ano o a ngwetseng mono e be thabo ke e kgolo ke e kgaphatsegang e re ketse tsena momamedi.

ke mosetso ma shime ma bedi le metso me ga go le skoto hantle ka mora hora ena ya bobedi mino ona o ma metseng ha jwale e bile le mokgahlelo wa ho qetela ke mino wa jazz ke tlo ba khotlomane hore nya boraro mamedi wa selma ya sa sotholi.

ho setse fela motsotso le sekoto hantle ra re lebile mane horeng ya boraro momamedi wa Selma sa Sotho hlaya letsatsing lena la Sontaha re ntse o tlwa mane horeng ya leshome le metso mmedi ho fihlela mona horeng ya boraro, mme ke se ntse ke re hle re tla boela re etsa hape nakong e tlang ka nako yona e tshwana hona mona Selmeng sa Sotho, mme ke se ntse ke re hle o ipaballe o ipoloke momamedi wa Selma sa Sotho, o ipoloke ka tsela tsohle ka moo o ka etsang ka teng ho etsa bonnetse ba hore bophelo ba hao bodula bo bolokehile ha e be kgotso.

hloke ba ga a ba tswe ka bona ha ene ya rona matswantle bana ha re ya hloke ho hang hang hang hang ya matitjere ha re ba hloke ho hang ka rona ha ene ya rona ba tswe jwale ya rona motho a tla re sunya ka pa tla re kenya monwana ka lehlong fela re le basotho o tla re tseba hantle tla re tseba hantle motho a tla re kenya monwana tla re tseba hantle jwale ka ha re le basotho tjena so ntse o tseba na motho a re ha o ka mo kenya monwana ka lehlong o tla mo tseba hantle na o bolelang so ntse o tseba na motho a re ha o ka nkenya monwana ka lehlong fela so ntse o tseba gore na o bolelang motho ha a tsho jwalo Tony Braxton, I'm Break My Heart.

mashamedi a metsoro bo fast code of fast jwa lo hora ena ya boraro ha go shebe he ba kete ka matsatsi a bona tswalo ka jeno ka mo wa mahlwane ke get ladies phafane modikeng mogula thandeki le thando ba kete ka matsatsi a bona ha tswalo he bana bentseng ke ba bala mona he ba kwala kgwedi ena ya motsheanong ba kwala kgwedi ena ya motsheanong mamedi ke la bobedi fela moo mofumagadi masnate a tlabe a keteka fela jwalo he dilemo tse masome a mahlano dilemo tse masome a mahlano tsatsing la maobane mane ketekelo ena ya gae e thagotswe fela jwalo he ka setlhabelo sa mmisa kamane ka matsie kamane ka matsi batho ba bamamedi ha ba keteka matsatsi a bona a tswalo taba eno ya thapelo ae ga ba enke ga ba ekene batho ba bang motho o keteka fela go jowa disole monyeke go jowa dihele mnce tse ding tsena dintho gagolo ena ya kereke ba kgaoana le yona ba kgaoana le yona thapelo mamedi ke taba ya botlhokwa bona ba ga esale thapelo taba ya botlhokwa bona ba ga esale empa motho ga o thola go sheba wa ipotsa bona ba nna ehlile ge le basotho re ntse re rapela ka maatla tsena na ge ntse re rapela ka maatla ge le basotho ga o thola go sheba dintho tse e tsagalang ka gare gonaga ka mona dintho tse e tsagalang ka gare gonaga ka mona mamedi di swabisa gona wa ga esale di swabisa gona wa ga esale a go bolaya motho ke papadi fela ka gonaga ka mona go bolaya motho o tshwana le a go phesela tshitshidi le boteng o tshwana fela la go phesela tshitshidi le boteng ge ntse re tšhabana sa kgomo go tšhabana sa kgomo empa go thola go sheba taba eno ga re e phele go hang fela ga re e phele taba eno ya gore basotho ke tšhabana sa kgomo le lesotho ke naga ya kgotso empa ga re e phele taba eno ya mofuta ono go iphela ka tsela eo motlhomong motho ka pelong ya gae a utlwa e kare senepaetse a utlwa e ka senepaetse ga e ba motho wa dilemo di masome a supileng ga a tswafe go tlhekefetsa ngwana a dilemo di lesome ka motabo tshwantse utlwa fela gore icon e tlhile go bonagala bothata bo boholo bo le teng go bonagala bothata bo boholo bo le teng motlhankana ka manka magare sukumamedi a ka bang dilemo di masome a mabedi a metso e mmedi o tlositswe ka tlhekefetso ka motabo go ngwanana ya ka bang dilemo di robong kore o se thola o ipotsa fela gona motlhankana ka bang dilemo di masome a mabedi a metso e mmedi o sa tlholeya go a ka bang a lata ngwana a dilemo di robong gore o sa tlholeya go motlhankana ka bang dilemo di masome a mabedi o tlholeya go a utlwang gore o tla lata ngwana ya dilemo di robong le dipolayano di ntse di di tlhwa mekwalabalatsatsi le tšhaba le dikelang mafteng ma nna le ketsagalo e botlhoko bona ba e sale e ileng ya etsagala mona bekeng tsa go feta ka mane ka tshagolo moo mona ka bang dilemo di masome a mabedi a metso e tsheletseng a fungwaneng jwalo kapa tlositsweng jwalo ka go bolaya bana ba babedi ya ka bang dilemo di nne le ya ka bang dilemo di pedi ebile e le bana ba motho beo monna enwa go tlhalosang gore o ne a ile gabo bana bana
jwalo ka ha mme wa bona ele le thuela jwale mme wa bona a lo mo fehlella jwale ha ntse a le mono ebe batswadi ba tsamahe ba siya monneno le bana jwalo ka ha na dula hona lapeng mono ke mona moo monneno a entseng ketso ena ya hae madimabe ya ho bolaya bana bana ba le babedi a seya dinama tsa bona tse ka mahafing a dibesa ya ba wa dija. Jwale taba ena e monneno a entseng le hlile le ka mane ka makgutleng ho thwe ho ko shejwe hantle na motho eo na o phetse hantle na motho eo na o phetse hantle motho a etsang kapa a entseng ketso ya mofuta o tje shejwe ka mane hore na e fela a phetse hantle kelellong. Wena e hlile o le motho wa ipotsa hore na ho na le motho a ka etsang ketso e jwalo nakong ya ho feta mona motho a mokalo ka Shonono Scott o kile a bolaya bana ba babedi kapa bahlankana ba babedi ka mane ka Kwalabata. Bolaya bahlankana ba babedi ka mane ka Kwalabata le ena a ba kgabela. Mamedi pono eno ha o batle ho e bona, pono eo ha o batle ho e bona ya moo a neng a kgabetse e mong o thweng ke kamohelo mohata mono a mo kgabetse jwalo ka ha o ka kgabela go fela ga e bona go ha o e kgabetse mamedi lepheo le mathakwa seope se mathakwa tlhoe mathakwa. Re bua tje a ntse a hwehla ka mane ka tšhankaneng eno a wa mafteng re tla utlwa gore na dingaka he ha se di mo hlahlobile di tla re bothata bo teng ka moo ka kelellong kapa tšhe jwalo ka ga re dimenyeletsa kgwedi ena ya bohloko ba ba kelello bohloko kapa bophelo bo botle ba kelello ga e menyeletsa tsatsing lena ka jeno kgwedi ena ya motsheyanong moo ehlile go tswileng ka magalo ka go fapakana ho hlokomedisa setšhaba ka taba ena ya bohloko ba kelello kapa mafuana a amanang le kelello jwalo ka ha ditsebi ka dipalapalo tsa bona ba o jwetsa ba re Lesotho mona bathong ba bahlano ba babedi ba na le bothata bono. Bathong ba bahlano ha o bona batho ba bahlano ba dutse mono o tsebe gore ba babedi ba na le bothata bona ba ba bokulo ba kelello. E ka ba kgatello ya maikutlo e ka ba stress le tsohle tse tsamayang le tsona ha le diofising mona mamedi batho ba kula diofising mo batho ba kula empa fela e mong a so itlhokomele gore ehlile bothata bona boteng o lo makalelang motho a ka o jetsa gore o matha sepetlele sane sa Mohlomi kgwedi le kgwedi o ile o phaka dipidisi ha o tswela mosheba o bone e le motho a ntseng a phethaetse a etsa dintho ka tsela e tlwaelegileng empa o sale o makala ha utlwa gore o matha Mohlomi o nwa dipidisi tsa Mohlomi ebe o maketse gore na motho e ke bonang a ntse a phetse hantle tje Mohlomi e bothata keng. Mashabela metse medifa ga re lebile gore nyane ya bone.

sale ha hopola o yena o hotse a sa tsebe ntatae fela o thu ntatae ke no motse mmono ntsa tsa ma motse mmono empa ntatae ha ikamanye ka letho ho ba le dikamano le ngwana yenu ya jwalo re hulisa bana ba bohloko bona bona bona ba pelo di bohloko bona ba ha sale bo bo ntata bona ba ba lahlileng ba ntse ba phela

ntsotso e re bong fela ga re bile ba le horinyane ge a bone mamedi na mamedi ene ke bona ko kota mona jwale ke a bona we maqhubu a molahlile maqhubu a molahlile ha re shebe he ka mabaleng ka mane tseta tsentsa tinlane la maubane ke mo re boneng he kick for life nka ne fela jwalo le mzamane ka mang ka bampatha tsita mo honong ba pala fela jwalo champ of champs selemo sena sa 2026 mo he kick for life e mamotseng le hona o togotsa jwalo mzamane ka ntlha tse pedi ho nnoto ya ba e ba bona bo bompudi he ba sehla sena sa 2026 ha re shebe he ka mona ka ho tsena he tsa setswalle tsa dinaga ona maobane he tsona di bapetse ka tsela ya mofuta ofe le ka jeno tse tla thakgowa he ka jeno lena e le sontaga tsena gore na tsa sontaga tsena tsona he e tlabe di panne ka tsela ya mofuta ofe ke moo mo re bonang kapa mo re boneng tsatsi la maobane Scotland e nkana fela jwalo le Curacao naga ya Curacao ya ba Scotland e feta fela jwalo ka ntlha tse nne go e le nngwe Zimbabwe e togoditse jwalo India ka ntlha e le nngwe go noto Nigeria ya paputlaka Jamaica ka ntlha tse tharo go noto tsatsing lane la maobane misong ya ka jeno Ecuador e ile ya nkana fela jwalo le Saudi Arabia mo Ecuador e tlotseng fela jwalo Saudi Arabia ka ntlha tse pedi go e le nngwe Republic of Korea ba bapala fela jwalo le Trinidad tsatsing la misong ya ka jeno ya ba Republic of Korea ba feta fela jwalo ka ntlha tse tlhano go noto Mexico ya nkana le Australia Mexico ya feta fela jwalo he ka ntlha e le nngwe go noto ya ba Japan he e nkana fela jwalo le Iceland misong ya ka jeno ke moo Japan e fetileng jwalo ka ntlha e le nngwe go noto Singapore Mongolia misong ya ka jeno ke moo mo Singapore e fetileng jwalo ka ntlha tse nne go noto Switzerland le Jordan di ntse di bapala ha jwale Switzerland e se mathapele ka ntlha tse pedi go noto go noto ha Cape Verde le Serbia di tlo bapala jwalo he horenyane ya bohlano Croatia le Kosovo di tlo bapala horeng ya bone ka jeno Poland Ukraine tsotsenye mashumi a magago ka

0: Mashamina metse mina fela metse tloga re bile gore nyane ya bohlano B2K PD bam bam bam pelo homono outcast heya mabedi re ke tsena fela mona ka mane ho lane la Africa bo ka mane ka Northwest na ke tsa halwe tsa etse mo taverning ya kanana ntunya mothamahane mo banna ba fihlileng jwalo ba tshwere dithunya ba fafatsa batho ba ka taverning mo le ho ba bolaya jwalo mapolesa ho tla le wa ba tshwere batho ba ka ba tsheletseng ka ofela ba amangwang le taba eo e etsaetseng ka mono ka kanana banna bana ho tla le wa e le banna ba Lesotho banna ba ho tla le wa e le banna ba Lesotho ha ho hlokaetse batho ba ka bang ba robedi ka ofela bo pelo ke hore ba bararo ba neng bana ba hlokaetseng ke Basotho le bona ba ka bang bararo batho bana ba hlokaetseng ke Basotho ba tlalewang ba ka ba dipakeng tsa dilemo tse 30 ho isa 36 ha mosadi e mong ba babedi ba ka bang dilemo di 30 ho isa 45 ba tswile dikotsi le bona ba tlalewa jwalo e le Basotho ba tlalewa jwalo e le Basotho ka hare ho batho bana kaofela ho na le ngwananyana ke bang dilemo di 15 yo bonahalang ena tswile dikotsi tse mpe fela he ka mora hore diketsahalo eo e etsahale ke moo batho ba phasaphasileng jwalo ba baleha ha ba utlwa modimo wa dithunya o tlale wa gore banna bana bana ba tshwere dithunya tsena tse kgolo tse bitswang di-rifle tsena tse kgolo tsena tse bitswang di-rifle tse se bitswang ke ditho tsa tshireletso lapeng kwano tse ntseng di etsagala Basotho ke bano ba ntse ba tswela pele go bolayana go lane la Aforika Borwa ba ntse ba tswela pele Basotho go bolayana go lane la Aforika Borwa. Re ke tsena fela ke potelele le mona re ntse re matla nna fela jwalo he ho ya hore nyane ya botshelela
1: o mame senga ka pa ya le moya tso ba di kotima ra member ke bizo.

Motsotso e mera fela re fetse go le hora ena ya bohlano. Mo lang teng ke go nyane ya botshelang tsa matsama re fela go le he ka le hlaso ya re nyo ya botshelang ba fela. Motsotso e ka bana shone motse mo e mehlano ka mora ho mona ka mora hora ena ya bohlano. Go fetela ka mane he ka nanong la ba ahi ka mora ho bona e be re kopana fela jwalo he le tshebeletso yane ya mantsibu. Tsa matsama re fela jwalo le Mr. President ra re nya botshelela.

Simona motsume fela mme tso fetse jwa lohora ena ya bohlano. He bana mamedi bekeng ena ye e thwasang o sesane e bile kgwedi yane ya Phupjane e tla be kapa kgwedi ya Phupjane e tla be e thwasa tsatsing la o sesane. Ho lebeletswe lehlwa ho ya laboraro mane. Ho lebeletswe lehlwa ho ya laboraro. Jolo ka hare se re le ka hare o Maria tjena mamisi. Re le ka hare o Maria lehlwa. Re tlo le lebella laboraro mane. Empa se tla o makatsa ke hore Basotho ha ntse re fana ka ditlaleho tsena mona hore e la hlokomelang hore lehlwa le ka nna la kgetheha kapa le lebelletswe dibakeng tse phahameng haholo ka maloting ka mane. Ba ntse ba itswella pele fela ka maeto, ba ntse ba itswella pele fela ka maeto jwalo ka haeka ha wa etsahala letho. Mizo shona le mtume emhlanofa ka mora ho rena bohlano tla ba re fitela ka mane ka ho ba ahi.

0: mamedi, letsatsi lena le hlohonolofetseng. Ke sentse ke o hwehla ke re o atamele haufi le seyalemoya sa hao. O tla utlwa hore nang kajeno lenaneo la tumelo ya bahai le o tshwaretseng. Re tla qala lenaneo lena ka ho etsa thapelo.
1: Oho Morena ya Mosa, wena ya mohau. Re bahlanka ba kgoro ya hao, mme re tlasa tshireletso ya mohau wa hao. Letsatsi la poloko ya hao le kganya hodima tsohle, mme maru a mohau wa hao a na hodima tsohle. Dimpho tsa hao di aparela bohle, mme poloko ya hao e phedisa tsohle. Tshireletso ya hao e okamela tsohle, mme melemo ya hao e nontsha tsohle. Oho Morena, re nehe dimpho tsa hao ka tataiso le kganya. Bula mahlo a rona, thabisa meya mme o apese dipelo tsa rona ka moya o motjha. Di fe bophelo bo sa feleng. Bula menyako ya tsebo ya hao. Etsa hore lesedi la tumelo le tjhabe. Kopanya mme o tlisa ditjhaba tsa lefatshe sabelong qhobosheaneng ya hao. E le hore di be jwalo ka maqhubu a lewatle le leleng, jwalo ka mahlaku le makala a sefate se le seng, mme di phuthehe tlasa morithi wa lephephe le leleng. Di ke di nwe sedibeng se le seng, di ke di phodiswe ke moya o le mong, di ke di fumane kganya ya tsona mohloding o le mong wa kganya le bophelo, o seabi, o mohau.
0: Moamedi ho ya nepahala hore ke tle ke qale ka ho lelekela ditaba tsa rona e le hore mananeong a mang a hlahlamang e be re le mmoho hore nang ha re bua ka tumelo ya bahai re bua kang. Tumelo ya bahai ke tumelo ya lefatshe lohle. Eo sepheo sa yona e leng ho kopanya merabe yohle ya batho ba lefatshe morerong o le mong le tumelong e le nngwe. Bahaula ke yena mothei wa tumelo ya bahai. Lentswe Bahaula ke lentswe la sepeshia le bolelang kganya ya Modimo. Balatedi ba Bahaula ba bitswa bahai. Re dumela re le bahai re dumela hore Bahaula ke yena ya tshepisitsweng wa mengwaha yohle. O re tliseditse dithuto tsa Modimo le tataiso ho phethahatsa tshepiso ya bokamoso. Ha kgotso le boiketlo di tla rena lefatsheng, mme matjhaba a phele ka boiketlo. Mengolong ya hae Bahaula o re, seo Morena a se kgethileng e le sehlare se seholoholo le sesebediswa se matla-matla ho ka phekola lefatshe.

tsela e tshwanang rona re le batho re le dibopuwa tsa Modimo e le yena ya re bopileng, re ke ke ra utlwisisa mmupi wa rona. Modimo jwale ka ha re tseba ke mmupi wa dintho tsohle, o entse mahodimo le lefatshe, dithaba, dipula, matsheng. Modimo o bopile diphoofolo, hape o bopile le batho. Bahaula o re bolella hore lebaka le susumeditseng tlholeho ya rona ke lerato. O re, o ho mora motho, ke ratile tlholeho ya hao, mme ka o bopa ke hona. Ka lebaka leo, Nthate ke tle ke o bitse ka lebitso, mme ke tlatse moya wa hao ka moya wa bophelo. Le hoja boleng ba Morena Modimo bo phahametse kutlwisiso ya rona, lerato la hae le ama maphelo a rona le botho ba rona ka nako tsohle. Mokgwa o lerato lena le tshologelang ka teng ho rona ke ka lebaka la selekane sa hae sa bo sa feleng. Selekane ka tsela eo se sebediswang ka teng se bolela tshepisano kapa tumellano pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta. Ho ya ka selekane sa bo sa feleng, seo tumelo ya bahai e rutang hore Morena Modimo o na le selekane sena sa se entseng se sa feleng, se tla hlola ka mehla yohle, sa se entseng le rona re le batho. Morena Modimo a kekebe a re siya re le bang, mme re hloka tataiso. Ka hona, ha batho ba kala ba suthela thoko ho Modimo, ba lebala dithuto tsa hae mme ba hloka thuso ya hae hape, o re fa mmonahatsi e mong wa hae ya tla etsa hore re tsebe thato ya hae le sepheo sa hae. Nakong eo re le batho re le dibopuwa tsa Morena Modimo, re se re sa latele dithuto tsa re senoletseng tsona botataisi ba hae, Morena Modimo o boetse a re romella mmonahatsi e mong wa hae, molomo wa dithuto, molomo wa ditaelo, molomo wa seo Morena Modimo a se lebeletseng ho rona. Mme lentswe lena mmonahatsi ka tsela eo le sebediswang ka teng le bolela ho senola, ho hlahisa ntho e neng e sa tsejwe pele. Babonahatsi ba Morena Modimo, tumelo ya bahae e ruta hore ke batho ba kgethehileng, ba senolelang batho lentswe le thato ya Morena Modimo. Ha motho a ba mamela, utlwa lentswe la Morena Modimo ka sebele. Ge re utlwa lentswe la Morena Modimo ka sebele, hobane ba bonahatsa makgabane le boleng ba Morena Modimo. Hobane ke ka bona fela, ge ka bang le kgokahano le Morena Modimo. E le ho thusa mohlomong ho utlwisisa lentswe mmonahatsi tsela eo le sebediswang ka teng tumelong ya hae, ha re etse mohlala. Lefatsheng lena letsatsi ke mohlodi wa mofuthu ohle le kganya. Mme ka ntle ho letsatsi, ha hona ba le bophelo lefatsheng. Letsatsi le ka bolona ha le theohe le tlase lefatsheng. Mme re ke ke ra atamela pela lona, hoba re ka tjha ra timela. Empa ha re ka nka seipone se hlakotsweng hantle, ra se shebisa letsatsing, re ka bona setshwantsho se phethahetseng sa letsatsi lona lena, empa lona le sa theohela tlase lefatsheng. Ka mokgwa ona hee, re ka re letsatsi ke Modimo, mme seipone ke babonahatsi ba hae. Ka ha Modimo a le hole ho rona, babonahatsi ba tla ho rona nako le nako. Ba phela hara rona, ba re fa tataiso, ba re fa matla ao re a hlokang hore re be le tswelopele nthong tsa lefatshe e ka sitana le tsa semoya. Babonahatsi bana ba Morena Modimo ha ba romella lefatsheng, ke bona ba re senolelang thato ya hae, mme go tla ho bona lefatsheng ka nako efe kapa efe eo batlang ka yona, ba tlisa tshusumetso, ba lokolla matla a itseng lefatsheng, a susumetsang tswelopele ka kakaretso dintlheng tsohle tsa bophelo. Mamedi, ha re ke re nke sekotwana sa pina fela, e le hore re tle re tsebe ho phethela ditaba tsena.

Jwale ka ha re ile ra hlalosa he mamedi hore ba bona hatsi bana ba mokana Modimo beo a ba romellang bona hore senolela thato ya hae ba tla ka dinako tse fapaneng. Mme ha re kgutlela mohlaleng wane wa diipone, o ka re le hoja diipone tsena tsohle di tla ka nako tse fapaneng, di shebahala di fapane, empa kaofela di na le bokgoni bo tshwanang e leng ba ho bontsha setshwantsho sa letsatsi. Ka tsela e tshwanang, babonahatsi bohle ba mokana Modimo ba ka tla ka ditshobotsi tse fapaneng, ka dinako tse fapaneng, empa kaofela ha bona ba tswa mohloding o le mong. Ke ka hona mobonahatsi e mong le mong wa mokana Modimo nako yohle a tlang a re senolela thato ya hae, re tseba hore o rumuwe ke mokana Modimo. Lentswe le leng le haufi le sebediswe ke hore ke baromuwa ba mokana Modimo. Dithuto tsa bahaola ka hona di dumellana ka ho phethahala di dithuto tsa babonahatsi ba bang ba bohle ba tlileng pele. Empa tsona di bua ka maemo a batho nakong ena. Ha o ka nahana ka bothata bo teng bathong ba nako ena, o tla dumela hore ke nako ya hore ebe mmonahatsi e mong wa Modimo o hlahile. Bahaola o bua ka matsatsi ana ao re phelang ho ona. O re, lena ke letsatsi leo mahlohonolo a mangatangata a Modimo a tsholletsweng hodima batho. Letsatsi leo lereko le matla la hae le hasahasitsweng hodima ntho tsohle tse hlodilweng. Batho bohle ba lefatshe ba tlameha ho tlosa diphapang tsohle tsa bona. Mme ka kopano le kgotso e phethahetseng, ba hlole tlasa moriti wa poloko le mosa o lerato wa hae. Bahaola o re bolella hore mongwaha ona ke mongwaha wa kgotso, ke mongwaha o re lokelang ho sebeletsa kopano ya batho bohle ba lefatshe. Mme jwale ka ha re dile ra re mobonahatsi wa mokana Modimo, ka nako tsohle tseo a tlang ka tsona, o ruta batho ka seo mokana Modimo a se lebeletseng ho bona. O fana ka melao e tataisang batho le ho arabela ditlhoko tsa mongwaha oo ba phelang ho ona. Ho ba re tla dumellana hore ditlhoko tsa batho ho latela ka mengwaha ka ho fapana le tsona di a fapana. Ho mpang ho sa fetohe fela ke dithuto tsa semoya, e leng tsena tse re reng ke makgabane a semoya, tsona di dutse di jwalo ka ho sa feleng, mme di ke ke tsa fetoha. Ka hona, bahaola o biletsa batho bohle ba lefatshe mongwaheng ona o le mongwaha hore ba tle mmoho re sebeletse ho sebeletsa kgotso le kopano le botsitso le boiketlo ba batho bohle ba lefatshe. Momamedi, ho sadisa hantle, re tla boela re kopana lenaneong la tumelo ya bahai nakong e tlang ha ebe.

Marume e somoreneng mantsiweng a na le tatsila ka jeno hle tsebeletso ya mantsibua morena jeno so hle ampolokela lona tsebeletso yena ya mantsibua letsatsing le lala ka jeno re sa le malapeng ka pa o ka koloing ya baeti ka pa o koloing ya hai ka pa hohle mo o mametseng hle radio Lesotho o le hona teng ya u dumedisa hle mantsiweng a letsatsila ka jeno ke ntate moruti magotla ho nyolowa ka mane ka worship altar global ministries maseru sipente ka ona ke re modimo hle a ntlhonono faletse wena re sa iketla ketla tjena re sa utlwa lentswe la modimo le mantsibueng a na a letsatsi la kajeno re nkempe re mathele ka mane hle ka ho luka chapter 15 re tla e qala temaneng ya leshumele metso e mene yona e bale ya ka mantswe ana e re itse gobane a qete tsohle ga wa tlala e kgolo lefatsheng leo mme a qala go tlhoka a ya tholwa ke e mong wa batho ba naga eo yeo a mo romela merakeng ya gae go e alo go alosa dikolobe o ne a lakatsa go gogisa mpa ya gae ka magapetla a juwang ke dikolobe empa o ne a sa fuwe ke motho ya ba moo a ikgopolang a re batlhanka ba bangata ga kakang hantate ba hlolwang ke bohobe mme nna mona ke bolawa ke tlala ke tla tsoha ke ye ho ntate mme ke tla re ho yena ntate ke sitetswe le godimo le wena ha ke sa tshwanela ho bitswa mora wa hao o nketse ya jwalo ka e mong wa bahlanka ba hao moratiwa wa ka mantsibueng a letsatsi la kajeno lentswe la modimo le bitsa motho enwa ngwana ya lehlaswa jwale ngwana eno wa lehlaswa ka mora ho qeta tsohle tse molemo tseo a neng a na le tsona tseo a neng a di fuwe ke ntatae ho thwe tlala e kgolo naheng yao a neng a le ho yona ya ba e ya wela ha tlala e se wele a hirwa ke e mong wa batho ba moo go alosa dikolobe jwale utlwa motho enwa go thwe o na lapile hoo a neng a galla le dijo tsa dikolobe mare gopola motho enwa o ne a ntse a na le tsohle empahle ka bohlaswa ba gae ya ba o di qeta ka pele a sa ka a ikaga ka tsona jwale ha se a le boemong bona o se a galla le dijo tsa dikolobe empa ke rata lentswe la modimo le re a ikgopola e se e ka le re ga ikgopola a re ga ke sena se ke leng sona ka jeno le ntate ke a mo tseba o na le tsohle mamela moratiwa wa ka lenaneong lena la mantsibua ke a tseba tle e ka nna ba mantsibuengana go na le meogo

ntsong o ikgasa ka yona o recreata o ikwatlaya e ka re nka be ke entse gona e a ba ga ke etse gane bona ka jeno ke matlhomoleng jwang bona ka jeno ke tsietseng jwang mamela moratio wa ka ke utlwise ditsa ditaba tse monate letsatsing lena la ka jeno tse tlhagang temaneng ene ya 20 di re tsona ya ba o tloga a ya go ntatae ya re ga a sa le gole ntatae a mmona a mo utlwela botlhoko a matha a itiela molaleng wa gae a mo aka mamela moratiwa wa ka ga e batlhe o a tseba dintho tse o leng ka gara tsona maswabi o leng ka gara ona matlhomola o leng ka gara ona lebaka ko o ba fela o se o le thoko le modimo ga o sa re le thoka modimo o suthile pela modimo di see ka lentswe la modimo le re ngwanenwa ya letlhaswa o ne a suthile pela modimo ngwanenwa ya letlhaswa itse fela ga a kalaba le moropotsonyana wa tseba a bona e ka a ka nnete go sele ga o phetheile ka bophelo ba gae a tlalwa ke boikgomoso ya ba ngwanenwa ga a sa re letho ka modimo ya ba ngwanenwa ga a sa kgomamela modimo ya ba ngwanenwa ga a sa rapela modimo ga a sa re letho ka modimo o sa itshebetse taba ya leruo la gae mamela tle letsatsing la kajeno le re lentswe la modimo ya ba o a ikgopola ga e keta o ikgopola a leba go mmopi wa gae a tadima go mmopi wa gae le re lentswe la modimo a tloga a ya go ntatae ya re a sa le gole ntatae a mmona ke lakatsa go fetsa gore is never too late le ka gara maswabi ao is never too late le ka gara matlhomola ao eeyatlha o sokotse nakonyana e telele ya tlhe ke a tseba o imetse nako e telele empa ke tlile tlhe moratiwa wa ka go tla o fetsa gore ga e sobe late go ganga o santsane a le teng ntate ya tshwanang ya ileng a tadima ngwanenwa ya neng a se a fue lebitso la ngwana letlhaswa lebitso le lana ke batla ke dumela gore ga se lebitso la gae lena lena o lampa a lefua go latela mathata a gae lena o lampa a lefua go latela la seemo sa gae re bua ka jeno tshebeletsong ya mantsiboa e ka nna ba le wena o bitswa ka lebitso go latela mathata a gago o bitswa ka lebitso go latela seemo sa gago ba o bitsang madikoloto ba o bitsa ratshokolo ba o bitsa eng e ka nna ba ba o bitsa yona empa ke tlile o tlo o fetsa ngwana letlhaswa ga a keta o ikgopola le re lentswe la modimo ya re a saya ntatae a mmona ntatae a mo gatlhanyetsa le wena tlhe mantsiboeng a letsatsile ka jeno ke tlile o tlo o fetsa ga o ka ikgopola wa gopola mmopi wa gago modimo ya tshwanang o santsane a le teng bakeng sa go lopola modimo ya tshwanang o santsane a le teng bakeng sa go buseletsa tsotlhe tsa bophelo ba gago tse e ka nna ba di o latlhetsa re bua tsena letsatsing la ka jeno gore ntate moruti magotla e ke latlhetse ka ra bophelo ba ka go dubakane ka ra lelapa laka ga gona kgotso e modimo gotla e ga ke sa tseba ke nka eng ke e kopanya le le re lentswe la modimo moratio wa ka ngwana letlhaswa le ena eyatlhe o ne a ile a lebala mmopi wa gae o ne a sa sa kgomamele le go kgomamela o ne a sa sa rapele le go rapela a ba lakatsa le go ja le dikolobe ka mantshe a mangwe o utlwisisa gore boemo ba ngwana letlhaswa bo ne bo le botlhoko boemo ba ngwana letlhaswa bo ne bo otla pelo ruri empa ya re ga ikgopola a gopola ntatae ya ba dintho di a fetoa ka mantsi a mangwe mantsiboengana a letsatsi la ka jeno ga o ka ikgopola wa gopola mmopi wa gago go na le dintho tse lokelang go fetoa le re lentswetlhe moratiwa ya re a sa le gole ntatae a mmona ka mantsi a mangwe le mantsiboengana a letsatsi la ka jeno ka totlo enka pelong ya gago gore morana modimo wa ka le ga maemo a le tsena ke tla o rapela go ntse o le jwang le ga ditaba di le tsena ke tla o rapela go ntse o le jwang e seka ngwana letlhaswa le o le kata le pelo ya gae gore modimo wa ka le ga e le mona go le tsena le ga e le mona ke bitswa ngwana letlhaswa ke se ke sa bitswe ka lebitso laka ke bitswa ka lebitso la go latela seemo se ke leng ka gara sona ga go sana taba empa modimo wa ka ke gagama

rana modimo ka hara motsuo ke fetuile setseisa ha ho sana taba ke hahamalla ho wena e morena modimo ka hara motsuo ha hona le yang gaketsang ha ho sana taba ke khutlela ho wena mwana le hlaswa a qata le pelo ya hae a qata le maikutlo a hae are hona ha se bophelo ha e ba ke tlola ka tsa fela lo ho sa di dikolobe modimo wa ka ya mokana kana a le teng ke khutlela ho yena yana ha etsa qeto eo a khutlela ho mopi wa hae le re le ntse na modimo ya re a sale hole ntata e a mmol ke kila o tlo vetsa mantsimo yong a letsatsi la kajeno qeto yona eo o tlweng ka pelong ya hao hore morena modimo ka hara maemo ana ke khutlela ho wena morena modimo ka hara maswabi ana ke khutlela ho wena morena modimo ka hara mahlomola ana ke khutlela ho wena morena modimo ka hara taba tsena ke khutlela ho wena morena modimo ka hara kgobo sena ke khutlela ho wena morena modimo ka hara thoko tsena ke khutlela ho wena qeto yona eo ke tlile ho tlo o vetsa ho na le modimo a tlo o gopola ho na le modimo ya tlo o bona ho na le modimo ya tlo o buseletsa ho na le modimo ya tlo o rekolohela ho na le modimo ya tlo o putsa le re le ntse la modimo ntata ya mmona sa le hole a mo mathela a mo aka mamela moratiwa ngwanenwa o bitswa ngwana le hlaswa ho so sena le motho ya neng a ka mo aka ho so sena le motho ya neng a ka mo tshwara fela le ka letsong mang le mang ha ne ba mmona gore ba ne ba bona ga ke tsebe na nka reng ke a dumela le kokonyana e re e bitsang podilo gwana e betere ngwanenwa o utlwisisa gore o tena a lakatsa dijo tsa dikolobe bane le ga e se e le dijo o ne a se a sa fui ke motho le wena ke bua tsena letsatsing la kajeno o re ntate moruti magotlha go latela boemo baka ke ipona ke setse poaneng go latela mathata a ka ga ona motho ya nthusang go latela seemo saka ntate moruti ke tšhaba jalo ka ngwana le hlaswa mamela moratiwa wa ka le re le ntse la modimo ngwana le hlaswa a ikgopola a khutlela go ntatae ke tlile basotho ba batle mantsiboeng a letsatsi la kajeno ga re ikgopoleng re gopole tle mothei wa setšhaba sa basotho morena mosweswe e ne e le ntate wa kgotso ande ntate enwa ke ithuta gore o nana le dikamano tse ntle le modimo o soka ithuta fela le tabeng tsa dintwa le ding bokgetse ka ba hae bohlale bo modimo a neng a bofile tsela ya hae ya tshebetso lerato leo a neng a na le lona basotho ba batle ga re ke re kgutleleng le rona go mmopi wa rona ga ke re kgutleleng go rona go modimo wa rona ke a dumela go na le ditaba tsa rona tse ka lokang ke a dumela go na le maemo a rona a ka lokang ya ba ngwaneno wa letlhaswa ga a se a ikgopotse ntate wa gae a mo putsa a mo tlhogononofatsa a mo rekolohela a mo buseletsa le go feta ka moo a neng a na le gona ka teng ke na le tumelo le mantsiboengana gore modimo ya tshwanang e ntse e le ena le mantsiboengana a ka o buseletsang le go feta ka moo o neng o na le gona ka teng sa a siemetseng fela ke gore o kgutlele go yena ke kopa go etsa thapelo tshebeletsong ya mantsiboa morena wa ka ya galalelang ke tshebeletso ya mantsiboa tšhaba sa gago ke sena mantsiboeng a letsatsi la kajeno morena wa ka ya lokileng dipelo tsa bona ke tsena di utlwile lentswe la gago modimo wa ka ya lokileng ba bangwe ba bona mantsiboengana ba re ntate moruti re a ikgopola re gopola modimo wa rona re gotlela go modimo wa rona morena wa ka ke a rapela ka yona qeto yona eo e ba e entseng ya gore ba gotlela go wena ntate tle le ba neng ba latlhegetswe e ka ba mesebetsi e ka ba ditšhelete e ka ba di-promotion e ka ba katlego tsotlhe tse neng di ba latlhetse ba gotlisetse tsona ka lebitso la morena jesu tsotlhe tseo satane diabolosi a neng a di utswitse tsa maphelo a bona a neng a di utswitse tsa malapa a bona a neng a di utswitse tsa manyalo a bona ga di gotlhe mantsiboengana pelo tsa bona ke tsena modimo di a go labalabela di o gopotse modimo ka lebaka lena re o tseba o le modimo wa puisetso eile a re jobo a latlhetswe ke tsotlhe qetelelong wena o le modimo o ile wa mo buseletsa le go feta ka moo a neng a na le gona tšhaba sa gago ke sena le wena mantsiboengana modimo go
boko ba etsetse ka gore le ka gore hlohonono fatsa tshaba sena hlohonono fatsa na ha ya boruna ka lebitso la Christ Morena re a leboa le mantsi bueng ka jeno. God bless you.

tshela metsotso re faetse jalo ka para re bile re nya botshelela mamedi ha ke tsa tsena ha ke phutha ya ka me ha sa mthamo ka lo ka mpesi o sa ntse a le tinga kona ha to mathalo ya to re nya ya botshelela ya re nya ni ya borobo empa o do fumana fela ha di taba tsa senyesimane hore ena ya botshelela sebeditse ho tla ho nya na ba go fihla mona mamedi ha ba nna mo kstetsweng ka netung nyela matsolo le tshelena le tsi empa ga sebeditse hantle re pheta ape ntle na kong e tla nna le wena ke tla kopana na bobedi metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora yane ya bosupa hoseng ho sa honna he kgotsa mokwate aka episode ya peacemaker top skela ke qaphonyong ka bampheteng tsa dikepeng Mr. President love peace and happiness for isa dipelo minister spokes

Jehova, a iponagatsa go Salomone ka bosigo a re go yena, ke utlwile thapelo ya gago. Ke bile ke ikgethetse ngalo ena gore e be ntlo ya mahlabelo. Ga nka thiba magodimo gore pula e sene, le ga nka laela tsie go senya lefatshe, le ga nka romela lefu la sewa tšhabeng sa ka, a setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa, sa rape, sa batla sefatlhego sa ka, sa fapoa tsela tsa sona tse kgolo, le nna ke tla utlwa ke le magodimong, ke tla lebala sebe sa bone, mme ke tla fodisa lefatshe la bone. Ntata rona ya magodimong, lebitso la gago le halaletswe, lebitso la gago le kgethege. Mmuso wa gago ke o tle Morena, thato ya gago e be yona fela e e tswang lefatshe, malapeng, manyalong, metseng le metsaneng ya rona, le ka gare ga naga ya rona ya Lesotho, jalo ka e etswa legodimong. Modimo wa rona, re se re le teng, re itlale ya boteng ba gago lenaneong la sedibeng sa tshwana. Momamedikeno yeo re nkang leeto lena le ena, o tseba seo se tlhokang. Le pele a tla go wena Modimo, o bolela bohloki ba gago. E mongwe lapeng, e mongwe mosebetsing, e mongwe leetong, e mongwe o ditsing tsa kokelo ya bakudi, ga e mongwe a le ditsing tsa tlhabololo ya batshwaruwa. Modimo wa rona, ya kulang a fodiswe ke wena, ya fokolang a maatlafatswe ke wena, ya hlabeile a hlabollwe ke wena, ya mesarelong a tshidiswe ke wena, ya lwanang dintwa tsa bophelo a lwanelwe, a namolelwe, a hlolelwe ke wena. Ke thapelo ya rona ka lebitso le letle la Moloki Jesu, re rapela re a leboga. Amen. A ke o dumedise mmamedi wa Salema ya sa Lesotho, botlhe mo mametseng o le ona teng moratiwa wa ka, ka ntle le ka gare o naga ya Lesotho. Ke wa gago wa ka mehla, mohlanka, morumudu, mosebeletsi le motswalle, ntho le molemi ya reng kgotso ya Morena Jesu Kriste e be le wena. Mamedi wa ka ya rategantle, se gabotse se lelekela, se ntse se gabotse.

la camera lentă la ca omotoalele ia ca Jesus. Jesus mama tata ru. Mekena re thusantsa tsinlohle. Mamedi wa ka sa khabola. Ke lentse la ntate mo era ne thule. Monna wa ka bokauta bo tlase. E kolo ha mo salifi. Ya ntseng a gonya ka moraleng tsela ka a re Jesu o tseba mathata a hao. Moratiwa wa ha ho motswalle ya kanye. A se motho a ka o etsang hampe. A se motho a ka o phoqa. Mamedi wa ka ya ratang ha re nke leeto le wena lenaneong lena. Lenaneong lena. Ke le etseditsweng bohle ba utlwileng bohloko. Obane bophelong re utlwa bohloko. Ke ka ona lepetso la rona le reng ha o utlwile bohloko, o utlwile bohloko. If it hurts, it hurts. When it hurts, it hurts. Mamedi wa ka ya ratehang, ke a o mema ha re tsamaye leeto lena. E ka nako e nngwe go na le gore dilobokane dintho bophelong bannaka ba ka gopola motswallaka monna yo o rileng ra gola le ena ga re ntse re bua ka tsona dibuka tsena tse rileng ga di bala mehleng ya rona bo things fall apart banna motswallaka sente yetus phomola motšhao monna ke a tseba o mametse ka moo ka bokaota ka matholeng ka o gopola ga re ntse re bua ka dibuka tsena mamedi wa ka ya ratehantle ga re tsamaye leeto lena le wena e ka nna ba dintho di malopolopo lenaneo lena le etseditswe wena e ka nna ba dintho di o nyamelletse bophelo bo mmakaditse e ka nna ya moratiwa wa ka ka jeno kola dikamahlong e ka nna ya ba di swa legwaba e ka nna ya ba palo e eme le lesemela e ka nna ya ba kgwedi e apoetswe ke maru Sotho e motle e ka nna ya bagupa e sile mahele palapaleng ka moo basotho ba di beyang ka teng e ka nna ya ba kajeno lena ga re kopana le wena moyeng mona ruri leraka le shetswe ke molelo moratiwa wa ka maemo a lobona ke a fenna re a omela mo dipelo di somolwang mo meya e tabollwang mo meya e tsidiswang obana o utlwile bohloko o utlwile bohloko if it hurts it hurts o utlwisitse bohloko ke mamedi wa ka ya ratehang ga e se mokgwa ke molao lenaneo lena gore re le gopole botlhe ba utlwileng bohloko re re go lona o bokwe modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste morena le modimo mehaoelo le matshidiso otlhe yena ya re tshidisang mesarelong ya rona ka matshidiso ao le rona re tshidisang ba bang ka ona phepi mosotho e motlhe e ka nna ba ke tsenene ya lefu e ka nna ya ba ke lenyalo e ka nna ya ba ke mosebetsi e ka nna ya ba ke bokulo e ka nna ya ba ke go kgathatsega e ka nna ya ba ke go nyagang e ka nna ya ba ke go kgathala maatla e ka nna ya ba ke go utlwa bohloko phepi morati phepi e ka nna ba ke taba tsa mosebetsi e ka nna ba ko tlholeya sekolong

emashumi amane a metso e tsheletseng ka temana ya botshelela ka temana ya bone ntshwarele o re bonkgono le ntatemogolo e mong le e mong ya mametsweng ka jeno le a samamelang le tle le mo tshelele ditaba tsepe o isa le botsofading bo bosweng ke entse jalo ee ke modimo ya tshogo o re Yendo jalo mme ke tlatla lepepa ke le tise ke le boloke bonkgono le botatemogolo modimo o na le lona a ke ke a le tlhoela a ke ke a le lahla dilemong tsa boqheku le botsofadi motshepe le itshetlhe ka ena le ikokotlhela ka ena le rolela merwalo yotlhe ya lona go ena gobane wa le tlhokomela bana ba ka ba banana ba ba shanyana bo a uthi bo mjelo ee batho ba matla ba hlotseng e mope modimo o re testamenteng ya gage bukeng ya moprofeta o bukeng ya Eksoda ntshwarele kgaola 23 ka temana yeo ya pele ye ge ge e bale le yone ena ya bobedi ge e bale mamela ka nna rabala yes tsena tse pedi modimo o re o seke wa tsamaisa taba ya leshano o seke wa emela bobe gore o be paki ya bohata bo e tswang ke ena temana ya bobedi o seke wa latela bongata go ya etsa tsempe gapenyeweng o seke wa bua o sekamela bongateng o kgopamisa go loka ngwana ka wa ngwanana wa bosanyana fadimega tlhabo ka o se tshwane le ba bang e kotsi watch out the fear of being different is in the house bana ba rona ba qetwa le go bolawa ke go tshaba bongata rata o etsisa bongata le o sala bongata morago o loetswa tse hlabisang ditlhong tse mpe tse beyang bophelo wa motšha tlokotsing le tsietsing balela bongata ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana o tla o diela ka gara tshebediso ya dithethefatsi le tala ga bo sa o diele moo o tla o diela ka gago ditlholo tsa molao ga bo sa o diele ka gago ditlholo tsa molao o tla o diela ka gare go thobalano pele go lenyalo le bogatšhane bo sa rerwa bongata bo tla o senyetsa bokamoso bongata bo tla o isa mabitleng ro o boloke ba lehela bongata bokotsi sekebe wa beya tsietsi nnete le botlhe le go loka le boitshwaro bo botlhe ka lebaka la bongata balega bale mosotho e motle ga re gopole bana ba borona ba nang le bokoa mantswe ya rona a kgothatswa ka mehla ke gore boleng ba gago le botlhokwa ba gago ga bo a ipapisa kapa go itshetlega godima go ba le bokoa your worth doesn't depend on your disability. O seo modimo a reng o sona o bohlokwa o a ratega modimo a be le lona basotho ba batle maaparakobo a matle bana ba thari ya tshepo bana ba thari e ntsho mosotho e motle e mong le mong ya mametseng yo ka jeno

czemu też. Rynka. Holy Life Family. Dajinkie na murę.

Mosotho e motle ke Holy Life Family. Bare inkele more pelo ya ka yohle e laelwe ke wena ka mehla yohle, ka mehla le mehla. Ao Mosotho e motle, mo fe sebaka pelong ya hao, mo dumelle ho hapa pelo ya hao, mo dumelle ho hapa bophelo ba hao le boemong bona bo bo ho nyolosetsang. Ho le bohloko ha Modimo e be yena ya nkang pelo ya hao yohle a e buse, a e laole, a e fodise, a e tshidise. Tshidiswang ke yena Basotho ba batho. Ha re keneng ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno, re ntse re tsepamisitse maikutlo a rona Mosotho e motle le mehopolo ya rona le menahano ya rona hodima ditaba tsa lenyalo. Re hateletse lenyalo ka kotlolo, re bua le ba sokene ka hare ho lenyalo ba ntseng ba itlhophisetsa ho kena lenyalong, le bao e leng ona batlang ho itlhophisetsa ho kena lenyalong. Mohopolo o le teng, mohopolo o le siyo. Haeba ka letsatsi le leng o tla nyala kapa o nyalwe, atamele, ro hlahlelle, ro tshelle. Mosotho e motle o ikatele. Ditaba tsena di boetse di molemo le ho bao ba seng ba le ka hare ho lenyalo. Mosotho e motle, ha lenyalo bao ba leng ka hare ho lona, Mosotho e motle, ba hata ka lebaka, ba sa ye ka moo Modimo a laetseng le ho hlophisa ka teng. E ba diboko, e ba dillo. Mme Mosotho e motle, ha o lobokane ba ka hare ho lenyalo, eba malapa, metse le metsana ya rona le naha yohle e ya loboka. Kajeno lena re tswela pele ka taba tsena tsa tiiso ya lenyalo, re ntse re le ka tlasa sehlooho motheo kapa metheo ya lenyalo. Ha re so tlohe mono Mosotho e motle, hobane ha motheo o nepahetse, moaho o behwang hodima motheo oo o tiile mme o ema ka mehla, ha o ka ke wa wa. Empa ha motheo foundation e sa nepahala, o sa nepahala, moaho o behwang hodima motheo o sa nepahalang, Mosotho e motle, re ipitsetsa kotsi le tlokotsi tshwene ka morathaba. Maphelo a bankaro mao a tlokotsing, a tsietsing. Mosotho e motle, lano le fetileng re ile ra bontsha, re akaretsa hore lenyalo le phethahetse, le nepahetse, le letle. Marriage is very good. Ka ho ya ka moo Modimo a phatlaladitseng ka teng tshimolong, a bontsha hore lenyalo Mosotho e motle le hlophisitswe ke Modimo ka sebele. Lenyalo ke la hae, lenyalo ha se la rona. Ka ona lenyalo, tlhomamiso ya lona ke Modimo.
leo modimo ka sebe ke na ntengo deng lenyalo tholeo abontsha hore lenyalo mosotho e motle ke ka moga go modimo a qetelle tholeo nyaha ka lona ka moga o etsa e fa ba ke sa dama a jenga phatlala tsa hore o tle ka o fitisisa me lenyalo leo la pele la dama le epa ke lona leo modimo a neng a re bela lona a tlhomamisa lona e le sesupo fa ore na lenyalo le tshwanela le bejwang mme gare ba babedi ba ne ba le fela naked and unshaved mme e le nama e le nngwe ka go ya ka modimo ke seo modimo a se tlhokang a se lebeleletseng ka lenyalo mosotho e motle pele sebe se kena mme ga re tswela pele kopanong ena ya bona ba babedi e motona le e motshegadi modimo ka sebele ya ba yena ya fanang ka lerato le mofuthu le bolekane companionship affection and love lerato mofuthu le bolekane e fana le pheello ya lelapa la ba babedi mme mosotho e motle lona lenyalong lena modimo a phatlalatsa gore lenyalo le ya hlompheya mme ya fumana mosadi o fumana ntho e ntle marriage is honorable. A man who finds a wife finds what is good. O fumana hotle. Mosotho e motle. Ditaba tsena ha se maikapelo. Ha re ba lentswe la Modimo. Bukeng eo ya Genesi, kgaolo ya bobedi, ka temana ya 18. Re bale le buka ya diprobobia, kgaolo ya bohlano, ka temana ya 18. Re be re bale ona bukeng ya Genesi, kgaolo ya pele, temana ya 28. Bakeng sa ba ntseng ba ngola. Buka ke ya Genesi, kgaolo ya bobedi, temana ya 18. Le buka ya diprobobia, kgaolo ya bohlano, temana ya 18. Re ba lona Genesi kgaolo ya pele temana ya 28. Ga re di bale Genesi kgaolo ya bobedi temana ya 18 e re ya ra Jehova modimo o re ga o molemo goba motho a dula a nnotsi ke tla mo etsetsa molekane ya tshwanang le ena.

ke mo re bonang taba ya ne ya bolekane yeo re buileng ka yona ga re bala diprobobia kgaolo ya bohlano temana le18 yona e balea jwana sediba sa gago se ke se tlhonolofale o thabele mosadi wa botšhaba gago ya rateang jalo ka gama ya kgatlhegang jalo ka tshepe sefubeng sa gago sefuba sa gae se nne se o godise ka mehla ka mehla mosotho e motle sediba sa gago se ke se tlhonolofale o thabele mosadi wa botšhaba gago ya rategang jalo ka gama ya kgatlhegang jalo ka tshepe sefuba sa gae se nne se o godise ka mehla ke lentswe la Modimo fa re bua ka lenyalo la affection and companionship mosotho e motlhe le pelo ya lelapa le lenyalo ka go ya ka moo Modimo a phatlaladitseng ka teng buka ke a Genesis kgaolo ya pele temana 28 Modimo wa bahlonolofatshe mme Modimo wa re go bona ngatafalang leate le tlale lefatsheng le rena odima lona mme le busa dihlapi tsa lewatle le tse rurang tsa magodimo le tsotlhe tse phelang tse tlhabang lefatshe mosotho e motlhe ke phatlalatso ya ka gare o lenyalo phatlalatso ya ka go lelapa a re o bonang ngatafalang leate le tlale lefatshe le rena odima lona mosotho e motlhe ke ka ona ke reng ga o lobokane ka gare o lenyalo lefatshe lotlhe le a lobokana ga o lokile ka gare o lenyalo lefatshe lotlhe le a loka o qala ka gare o lenyalo o bua ka gare o lenyalo ngatafalang leate le tlale lefatshe le rena godima lona re kgona go rena godima lefatshe re kgona go ata godima lefatshe re kgona go ngatafala godima lefatshe re busa lefatshe le re nate fela kgotso e be teng thabo e be teng ditlholo tsa molao di fela dintwa le ditwantshano di fela ga fela go nepagetse ka gare o lenyalo mamela lentswe la Modimo testamenteng e ntšha lengolong la moapostola Paulus Bahebeo kgaolo ya 13 temana ya 4 13 ka temana ya 4 lenyalo a le ke le hlomphe a ra batho bohle le diphate di hloke ditshila gobane Modimo o tla hlola baboki le bafepi ke a epheta lenyalo a le ke le hlomphe a ra batho bohle ga ra batho bohle lenyalo le hlomphe le diphate di hloke ditshila gobane Modimo o tla hlola baboki le bafeng Sesotho e motlhe Sesotho ga se toroko utlwa diprobobia 18:22 ya fumane mosadi wa sebele o fumane lehlonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova lenyalo ga leyo ka ntle le Modimo ya fumane mosadi wa sebele o fumane lehlonolo o filwe mpho ya mohau ke Jehova ga gona monna ga gona mosadi ka go lenyalo ba tlamahangwang ka lenyalo Modimo a le filo tlamahano e feng kapo e feng yo
modimo a leng siyo yona ga re sekebe ra e bitsa lenyalo ge se reye lenyalo re ka e reya go gongwe ko e seng lenyalo mme mosotho yo motlhe ditaba tsena ke di bala tjena gobane re ile ra bontsha gore gona bebeleng testamenteng ya gale bukeng ya malakia kgaolo ya bobedi temana lesome le metso e tsheletseng modimo ore gobane ke tlhoile tlhalo o bolela Jehova modimo wa Iseraele ya salang o apesa kobo ya gae ka bogopo o bolela Jehova wa magotla iponelentle meeng ya lona le seke laetsa ka bollotsana bollotsana lenyalong modimo ga botloke o bo phephethetse mme mosotho e motlhe ga re bala ditaba tsenatlhe re tsebe gore lentswe la modimo le modimo ka sebele le moruti molefi lenaneong la sedibeng sa tshepo ga re bale ditaba tsena gobane modimo a sola kapo ga re di bale go sola kapo go soma kapo go ahlola ga di etsetswe to condemn bao e ka banka jeno ga re di bala ba arwane lenyalong ba salane re tle re gopola gore mona modimo a re o tlhoile tlhalo e tlile ga e le go arwana ka re o lenyalo ga se ntho yeo modimo a e thabelang a e ratang empa ga se o soma le o swasa ba salaneng ka jeno ke o fana ka thuto go bakago lenyalo le ba tlang go kena gore re baleele sotlhe se ka sa bakang tlhalo ka gare go lenyalo mme re kena ka tsela yeo modimo a rerileng ka teng a laetseng ka teng mosotho yo motlhe mona banna nakong ena yeo neng go ngwala ditaba tsena tse bukeng ya malaki banna ba ne ba tswile letsholo la go makatsa basadi ba bona ka bollotsana ba khukhuntha ba sia basadi ba nkilwe ke go boka ba nkilwe ke bohlola ba nkilwe ke bofeba ke mokgona bebele e reng gobane modimo o tla tlhola go boka le bofebe gobane ke tsona se nkang mojao wa pele ka pele-pele e ba banna ba mehleng eo ba tla sia basadi ba bona ba matswathata e be ba ya ba hlala moo ba shebileng basadi ba bang ka ntle mme modimo ge o kgole melaong ya ga e lesobe o laetse gore ga e le fela ge le bagae re mo utlwa ke mo namaareng o seke wa tlola o seke wa feba ke modimo ya tshilong jalo gantle ka puo yeo bebeleng go tsweng ka yona testamenteng ya gale e leng puo ya seeberu moelelo wa lentswe le sebedisitsweng mono ke gore bao e leng ba modimo ba keke ba tlola ba keke ba feba e be manyalo a ba tlokotsing a ba tsietsing ke ka yona modimo wa reng gobane ke tlhoile tlhalo go bolela Jehova modimo wa Iseraele mamela mosotho e motlhe ke ditaba tse go lokelang go di tseba pele o kena ka gare o lenyalo ga o shepa ge nnyakurela ditaba tsena tsa modimo ga a phatlalatsa go tlhoile tlhalo e tlile seo modimo a se tlhoileng gore sebe se susumetsa tlhalo mme modimo o re laetse go se balee mme mona mo bebe

ena mefuta e mengata ya lenyalo. Ha iyo. Fela fela re bua ka lenyalo la e motona le e motshadi le songweng le o tholwa ke Modimo ya bopileng motho. Ya ba Modimo o mo somela lenyalo. Ntle le ha ba re ikopile, ha re ikopile re tla iketsetsa a rona. Ha re na mefuta e mengata ya lenyalo, lenyalo le leng ke la e motona le le motshadi le songweng ke Modimo. Ke petso ke qha. Ha re na mefuta e mengata ya lenyalo, ha re na mefuta e mengata ya tlhalo. Ho hlala e hlile ke ho arohana, kapa ho romela, kapa ho thibela, kapa ho leleka molekane. E ba le ya one, e ka ba ka molao, e ka ba e ka ba ka molao, ka ho ya ka bebeng. E seng ka moo nna ke leng Moruti Molefi ke ikapelang ke batlang ke badile bebeng. O se ke be wa thwe Moruti Molefi o itse, re tle re re Moruti Molefi o badile bebeng. Mme ha eba o kena lenyalong, o tseba hore o kena le mohlankana enwa kapa le morwetsana enwa hobane o shebile ho moruo, hobane a na le tjhelete. Se ke wa bitsa ntho eno lenyalo. Ono it's a business transaction. Dumellanang hore re kena business transactioneng e seng lenyalo, o tlo mpha tjhelete ke phele. Ha se lenyalo hono. Ha eba o kena lenyalong hobane le le metswalle yeo le fananang meropotso, melemo. Morao tjena ke utlwa ba e bitsa friends with benefits. E tlang tumellano ya hore le kena ka hare ho tumellano ya mofuta o jwang. Ha eba re kena masadisane e be masadisane cohabitation, e seke ya ba lenyalo. Ha re na mefuta e mengata ya lenyalo. Ntate ha llang ya mahodimong re lebohile ka nako re fileng yona. Re lwanela hore hlolela. Re thuse ka nnete ya hao. Re se ke be ra bua tseo rona re ka ra thabelang hore ditsebe tsa rona di utlwe, empa re bua dinnete tsa lentswe la hao hore setšhaba se phele. Ka lebitso la Morena Jesu ra rapela re a leboga. Amen. Sotho e motho, ha re kopana yape Sontaha se tlang, ke wa hawa ka mehla Morena Molefi ya reng ha e be kgotso. Utlwa mmina thoko enwa eo re tswang ka ena ga re bapalele. Yo mong bona bona re hloka Modimo a bape le rona. Debo Baba Lynn.

0: kakanyo ya hore ho be le mmoka wa naga wa mafapha a fapaneng hore ho be le dipuisano ka tshetso e matla ya lefapha la bagwebi ba banyenyane e le mokgwa wa ho fokotsa tlhokagalo ya mosebetsi hara batjha. Mohlomphehi Mawini Kanetsi o sisintse hore ho tshware mmoka wa naga wa thuto o tla kopanya ba amehang lefapheng la bagwebi ba seng ba thuthuhile le ba ntseng ba thuthua hore ba buisane ka mekgwa ya ho matlafatsa lefapha leo. Hore lefapha la bagwebi ba ntseng ba thuthua le tswela pele ho hola mme le fana ka menyetla ya boiphediso ho batjha ba bangata ka dikgwebo tse nyenyane. Ho sa le jwalo, setho se seng Dr. Thabiso Lepesi o kopile hore mananeo a thuto a dikolo tse phahameng a hlahlojwe botjha, a re a mangata a ona ha sa arabela ditlhoko tsa mmaraka wa mosebetsi wa kajeno. O hataletse bohlokwa ba tsebo ya tshebediso ya mahlale gaho le tsamaiso ya dikgwebo ho hlomella batjha ka ditsebo tse lokelang. Ofisiri ya diphatlalatso le kaleng la bohahlaodi dipapadi bonono le botjhaba Mofumahadi Mamodise Falatsa ore lekala le tsehloko hore naha e na le tlholotso ya tshebediso e mpe ya mothamahane le hore Basotho ga ba ikobele molao o tsamaisang ditaba tsa thekiso ya ona. Mofumahadi Falatsi o supile hore ho lwantsha sena ho tloha hosane lekala le kena letsholong la ho hlokomedisa setjhaba bohlokwa ba ho nena tshebediso e mpe ya mothamahane ka tshebedisano le makala le ditsi tsohle tse nang le ko ba bohadi ditabeng tsena. A re tshebediso e mpe ya mothamahane e senya seriti sa naga, e silafatsa tikoloho ebile ke sesosa sa botlokotsebe. A re Lesotho le boemong ba boraro lefatsheng ka tshebediso e mpe ya mothamahane. Lekala le gakotse leano le lewa la ho hlokomedisa setjhaba ho nena tshebediso e mpe ya mothamahane le ho se nkele molao matsohong ngwahola, mme ha jwale le phethatsa leano lena jwalo ka ha boholo ba batho bo rekisa mothamahane ntle le tumello. Monamodi Advocate Tlotliso Polaki o re ho hloleha ho sebediswa botjha le ho ntjhafatswa ha dithole sebakeng sa thotobolo ya hatsosane ke monyetla o lahlehileng wa ho theha mesebetsi haholo bakeng sa batjha. Advocate Polaki o re ho ntjhafatsa dithole ho ka theha mesebetsi le ho hlahisa tjhelete ha fela ho ka tsamaiswa ka nepo. A bontsha hore dinaha tse kang Afrika Borwa di atlehile ho fetola dithole hore e be dihlahiswa tsa bohlokwa. Hore dikhamphani tse ding tsa tlhahiso Lesotho di kile tsa isa dithole Afrika Borwa hore di lahlwe. Empa dithole tseo di ile tsa ntjhafatswa tsa fetolwa dihlahiswa tse ileng tsa rekiswa ka phaello. Advocate Polaki o tlatseleditse ka hore batjha ba ka kwetlisetswa ho hlopha le ho kgetholla dithole tse ka ntjhafatswang. Eleng se ka hlahisang menyetla ya kgwebo ha ka nako e tshwanang ho sirelletswa tikolohong. Advocate Polaki o hatelletse hore ka moralo o nepahetseng le matsete a lekaneng, thotobolo ya hatsosane e ka fetoha setsi sa taolo e tshwarellang ya dithole le tlhahiso ya mesebetsi bakeng sa batjha ho ena le ho tswela pele ho ba phephetso tikolohong le bophelong ba batho ba phelang sebakeng seo. Ha re phethela lekala la thuto le kwetliso mmoho le setlhopha se nang le ko ba bohadi ditabeng tsa thuto le kopane le baokamedi ba dikolo tsa Leribe ka mora tlhahlobo ya beke dikolong tse mmalwa ka hara setereke. Kopanong ena ho tshotlilwe ditlaleo tse fumanweng nakong ya ditlhahlobo tse kenyeletsang tsamaiso ya dikolo, mekgwa ya ho ruta le ho fetisetsa thuto baneng. Baokamedi ba dikolo ba bile ba hlahisa diqholotso tseo ba kopanang le tsona letsatsi le letsatsi tshebetsong. Kopano ena e phethetswe ka dikgothaletso tse entsweng ke mafapha ka bobedi, mme se e tshwerwe diterekeng tsa Maseru Mafeteng, Katasnek le Mokgotlong. Ho phethela ditaba tsena momamedi ha re boele re lekole dihloho tsa tsona. Senate se etsa tshitshinyo ya mmoka wa naha ho fumanela lefapha la bagwebi ba banyenyane tshehetso e matla. Lekala la bohahlaodi dipapadi bonono le botjhaba le hlokomedisa setjhaba kotsi ya tshebediso e mpe ya mothamahane le bohlokwa ba ho ikobela molao o tsamaisang thekiso ya ona. Ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona, mamela maratha a dilepe horeng ya borobong ho fihlela nako ha ebe kgotso.
1: Ke a le dumedisa bamamedi ba seyalemoya a sa Lesotho. ke le dumedisa ka lebitso le matla la Jehova Modimo, ene a re adimileng tsotlhe mphogadi e kgolo ya bophelo. Ke mo kope gape gore maphelo a rona a be matle, ke be bogobe tafoleng letsatsi le letsatsi, gobaneng ka ena dintho tsotlhe di a etsagala. Ga a butse ga gona motho ya ka kwalang. Ee, go jalo. Nna ke nkgoloma Motlatsi, ke pepeduma e a di le molemo. Setswaki sa Moriana, wentsweng ka lero la ditlama, ke tlo bua ka serame ga di sena se se kana-kana. Ke tlo bua ka Motsula Lemau. Motsula Lemau ke Moriana. Ke Moriana o kekeng wa phoqa lekgale. Moriana ona ga o na le menwana e bosoko bogato ba le o tuisana le direthe, mokolola go tšhesa ka gage, nenneng o se o gatsela ga bosoko, nenneng o se o sotla, noka e o tshwere o tlotsa. Ee, noka e se e gana ga o tsamaya. Motsula Lemao ke tharollo, ntho ka mpeng ya nyoloa e dula lefetshwaneng. Motsula Lemao ke tharollo. Motsula, Motsula, semotsumotsu. Ga ke fete gape ke bue ka kgodu ya bophelo, o bona o ntse o latlhegelwa ke boleng ba gago, o theoa letsatsi le letsatsi, letlalo la gago le o tšhentšhetse le leputswa. Ke na le Swabanki cream, Swabanki cream, Swabanki cream. Jale e be o nwa kgodu ena ya bophelo, e tla o thusa go matlafatsa mmele wa gago, kelello e sana le sole sa gago. Ee, ngwaneso, ke botlo la bobedi. Ga re kena go ena ya boraro, bua ka Mothobase, Mothobapelo, Mothobapelo, Moriana wa letshweya, Moriana wa o hema ka thata o hemosela, o kgotlhela o sa qete, wa kgathala wa bupetsana. E ka re o tsamaile moepeng, wa tsamatsamaya wa dula, bobupetsano, wa ifoka gore o tseba o phola, o tšhesa ga bohloko, lehlaba mo napelong le tswang ka morago ka kgathung. Letshweya le ya o qeta, le ntse le o kgathatsa fabula. Maria tena jole le pelo, e nwelle Mothobase, Mothobapelo. Ke fete ka lebelo le legolo, ke re semonyolane mašišina. Moriana o tla thusa senya sa gago, o tla thusa diphio, letheka go tlalelana ka mpeng, letheka lane le botlhoko. Ee, monko o sa talang, o tswang ka ganong, la o ntse go tapisitse meno, empa go ntse o nyolwa ntweng kgang, o tla bona batho ba sheba kwana. Ithekele semonyolane mašišina, semonyolane, semonyolane mašišina, monko o mobi, go tlalelana ka mpeng, o phaphatha dimpa tsa gago. Ee, mosese o wa kapitsa ka motšheso, seswa ke rebe-rebe e tshetlha e tala, ga o sesa mona se o hufeditse. Ee, e nwelele mašišina, mašišina, semonyolane, monyomonyo, monyomonyo, monyola fela. Mamela mabitso a na ga borremetsa, semonyolane mašišina, e monyola dintho tse mpe, tliki-tliki e teng mmeleng wa gago, e a e fedisa. Re atamela gona ba bo remetsa fela, reme-reme-reme-reme remetsa fela, reme-reme-reme-reme remetsa fela. O kakeile ke lesea la gago, le a kgeya, le leta le lengata, le tshwara ke sefuba mo safeleng, lesiba le lla ka sefubeng, o dula a kgathetse, o dula a bokwalela, mala ga ya korotsa jalo ka motho wa mogolo. Ee, tharollo ke molebo, molebose, o tswile lekgopo le lesetsanyana o a ingwaya, ebile re na lwane o ba tlotsang. Ee, wa tseba boreledi bo ntse bo le teng, tlotsa lesea la gago, le wena ga o robala motho wa mogolo, itlotse ka boreledi mahlong. Ka setlolo sena sa Swabanki sa boteng, Swabanki, o tlhoka go thusa letlalo la gago, re la ga itšhesa ka dintho tse ngata-ngata, jale matlalo a rona sa utlwile botlhoko. Setlolo sena se teng, ee, se kopanye le borreledi bona ba Vaseline, o tla bona o tla thuseya. Ga o kopana le thaka tsa gago, o fumana gore e bo heka motho yo o ntsa le gantle tje, nna ke ntse jwang, sephiri se ipatetse wena. O itshasa ka borreledi le Swabanki, Swabanki, Swabanki, Swabanki, borreledi, borreledi. E teng Vaseline yana lona e tshepagalang, e teng Vaseline e tshepagalang go motho wa mogolo le go masea, e a tshepagala. Ee, ke bue ka pitsa ya bontate Betlase le Tswaribue, ka mane ka o tshepang ke teng, o stokile gagolo. Tswaribue e teng, ka mane ka Kuthing ka Thewedi, o tla di fumana dintho tseno ka o tshepang ka Thewedi ka mono, o teng o tshwere ditlhagiswa tsa gagodi, o remedisa o tshepang ngwana ka le bone, di teng di a fumaneya. combo e tla o wetsetsa mehlolo gobaneng gona jale e sedile e kene ka gare ka mono e ntse le mokubetso o tla kupetsa o tebela ga dipotongwane o laetile lebone la gago lebone e la mohlo la nna la etsa mahlo la etsa kganya ya lela ka ga dipotongwane ka re go lelapa ee e le lela kile e reke o tlo bone ga dintho di etsagala kganya e ba teng go bolutu ka ga gago go huputswa ka ga gago ga o tsebe na o nka nkopanya le ka gologolo ga moruo o eletse jale e ba mathata a fetang ee re felelwa ke dipapa re felelwa ke diparafidi metlakase e ya fela maria tsena e tlhile ditshenyegelo dingata ee nkatamele he ngwaneso ke tlo o thusa ka mane ka bothabothe ka o together le bone la mohlolo le teng le combo le molebo ditlhagiso tsa kgodu kao fela di teng ee ka mane ka o kk ka mokgotlo ditlhagiso tsa kgodu di teng di a fumaneya ee o tla di fumana maputso ke ha ranfoto wa reka ebile wa rekisa reka o rekise o rekwa teng batho ba bothabothe stoko ee le ka legibe ka mona ee le maputswe ba reka mono ga ka difoto ke teng me re rekisang ka stock price rona babo remetsa fela reme remetsa fela atamela ge tlo o thusa ntate fumanele pitsa ya gago e ntlafetseng gagolo ke la kare ga ke le ga leseisane ke ntse ke intlafatsa ke tshwana le ngwana ya keneng sekolo kapa motho wa mogolo ee mointlafatso o ntse o le teng gagolo fela moriana ona wa rona wa remetsa fela o ntlafetse gagolo o tla utlwa motho wa re o utlwile o se o sa tshwane le wane wa pele ko baneng go sona le ditlama tse keneng ka mono ka go ona tse matafatsang mmele wa gago tse matafatsang kelello ya gago tse matafatsang maikutlo wa gago eo ke ke wa theowa jalo letlalo lena le feleletswe ke boleng ee re atamele o nwe ditlhagiswa tsena tsa kgodu remedise fela ngwaneso ke sa pheta ke pheta difela ke re molebo ke tharolo ya lesea la gago molebo molebose a keke a thakginya o tla thabela go anya o tla thabela go ja o tla e tsakaka o tla ithuma gantle ee bona le badifadi o le kgopo le lengata mmeleng o a ingwaya o a tlatsa o a tsholla molebo molebose ke tharollo ka mane ka mema mabela ka thabatseka o ntse le teng molebo molebose ngwaneno wa mphakela remetsa fela ee ke rekisa le ya ba bang garden of eden e teng mono ga mema mabela a kere le nna ke na le yona ke tshwere ka mona ka maputso ka ra difoto ee e teng ga re nyololane rumo la tšhaka la ostaba o teng lona wa fumaneya ee rumo la tšhaka iphumanele ditlhagiswa tsa rumo la tšhaka o tla fumana le gape moo le ditlhagiswa tsa kgodu kao fela ntate betlelang bontate ke maria go a bata ee o nwe tsewa rebue o nwe lebetlela o nwe pilopilo mme ena a ka nwa pilosa a ba nwa legare ya bomme e tla nyolola boleng ba gago ba bomme boitshepo ba gago ee bo tlhokileng bo maatla-maatla bo seka bo so tlhola jalo fela go re thu mmele o ko o tshagunye gare ya bomme pilosa e teng mmele ga o tshagunye o seka nna go wai wena tu o kgathetse o kgathaditswe ke ee ga wa kgathala o tlhoka gare ya bomme o tlhoka pilopilo pilosa pilopilo ke ya bontate pilosa ke ya bomme nkatamele ditsing tse ntse ke bua ka tsone mogalesuku mantle sa selageng ka o duma mona mo o ka dimanwang ka tšhelete ngwana le leboko o teng ka mono sonti maitumele mafube mogatsantate kgotsa ee remetsa fela ke mathe ka lebelo le legolo ke gona kuthing ka phamo ene mme ba kamelo go rekisa molebo fela ga o tshepanyana o tshwere ditlaiswa kao fela ka mona ka theowedi tsa bo remetsa fela remetsa fela tšhane wa ka mme mazo sa 60 minutes mono o tshwere ditlaiswa tsa kgodu remedise o tshwere le moriana wa gae wa lero la tsholeo ke feta ka lebelo le legolo ka sa mmaraka mme mathuso ja ba fumoo uteng o di tshwere me mara fa potane ka di beseng ka dema swa bitla swa marake ka mona ka masego ke ka masego hona jwana room 14 taxi tsa thwathe le kwala bata gena le dikupu manyene nyene le masela ana a bana ba moya a teng ka mono le dikuku tsena tsa di cheka di teng di hlaiswa tsona o ka

rekisa ka mono ka room 14 extension tsa tshwatshe le kwa labata e ho jwalo e ya he wena ngwaneso o ro iphumanela o se nna wa re itshu itshu se ga mesana so tshwere se a peta o ntse go jo nna o hanla ke tswa ka dikobo go hana ha ke thewa mo alo mona o ta go be matso wa hao o go tiketike mantwana hao ba tshaba lefatshe makakaile na go go ile le mangwele noka e ya hana motsula le mau motsula le mau motsula le mau le teng le tla o thusa a holo o fela ya paula ba tla ntse le teng ya noelwa mane la pe ke na le scoop ba ke sa batho ba so ka mbana ao so bidio sa ba ho tshakela ba ha di ba hao o ba nemantse ba o botsa gona o tla khoba khoba neneng na ba se ba le bakai diketsetsa modumo lo fumana scoop tloella o nantso o bobolla ke ne ge ke ga kgethwa ka o fela mo intlafatswa o ntlafetse haholo ka bo moriana ona wa godi remedies din podi tsitsitse din ho di tii le hantle ka mane ka mogotlo KK o teng o di tshwere ka o fela remetsa fela godi remedies re remetsa fela ge sheshena fela rona ba habo godi remedies godi remedies godi remedies remetsa fela ge sheshena fela a ke fite ka lebelo le leholo gopola go semonyolane se teng bakeng sa mosetso o tshesang senya se botlhoko lethaka la botlhoko go talelana ka mpeng isena le manto ya botlhoko le mangwele semonyolane mashishina ke tharollo ya gago ge na le moriana o motšha ditho tsa mmele e tswa ka tlhogo mahlo dinko e kokotho ditho tsa mmele ntho ke ene ya tsamaya ka mpeng e a nyoloa e a theosa ditho tsa mmele ditho tsa mmele ke moriana o motšha-motšha o motšha-motšha ee o ntlafetseng gagolo fela o tla utlwa le wena ga o sebedisa gore ditlhotsana tsa mmele e file ke tsona di a matha di a tšhatšhametsa ka methatswana di a matha theke mona di a matha gotlhe di a matha maotong ee o tla utlwa o futhumala ditho tsa mmele ee ke fete meriane moo ke bue ka ra dipotongwane tse putswa-putswa ntho e tlhatswang ka thithobolo tompone mona pink house ya tshosane ke teng go tlatla o thusa ke teng o tlatla o thusa re tla o tlapisa ka mona e ngwaneso le ga o bona taba tsa gago di sa tsamaye gantle dinonoetso tsena tse kana-kana ka re go lelapa la gago tse nonoeditswe lelapa la gago gore le be le putswa le fele go seka ba motho a mamelang e mongwe e ke re ke lelapa la batho ba seng gantle fela le le gantle le ntswe ke ga dipotongwane le lwane le tlelwe ke ntho tse botlhoko gagolo fela lefu ka moga lefu ee nkatamele ke tla o thusa ke tla o tlapisa ka mona ka phororong phororo ke a thagisa lapeng gagao ke lokisa mo o senyegileng ke fue neo ke fue mpho e motho a keteng a nka mowa yona ee ke e fue la ompetsa ka majwe ka tsela o mpetsang ka yona fela gopola gore ge ne ge ke ke ga fua kao fela ke neuwe neo ke neuwe mpho ke tlo lokisa lelapa la gago tlhe wena ngwaneso sequaxi o sequaxi sena se phege se se sedala sequaxi tlogo ge na le dikgwasho ka mefuta ya tsona ge na le dikgombo ka mefuta ya tsona wena o bolela fela gona o batla sa mofuta o fe nna atamela ke tlo tla ko o thusa ee re remetsa fela ge shishina fela remereme remetsa fela remetsa fela godu remedies ra dipotengwane o iphile sebaka ka re go malapa a batho o senya malapa a batho o a senya ebile o a sentse eeya ga dipotengwane o a sentse ka mokgwa o kgetheileng wa sebetsa ga o bone tswelepeleng go gang bana ba gago ba kene sekolo ba dutse gae o dutse le bona o eme tlhogo na molato ena ya ka bakeng ga dipotengwane o teng o a rena ka re go lelapa la gago tlo o tlo nka thupa tlo o tlo nka moriana tlogo o tlo tlapa o lokise lelapa la gago phota lelapa la gago le dithoko le dithwele le photle le banana le bašanyana ba ba palelang go lona ga ba o teng le ba fiela ka difatuku fatshe nkatamele ke tla o thusa bana ba gago ga ba o rate ba ya lwantshana bana ba gago o ipotsa gona bana ba gago ga ba lwana ka bo bona bana ba gago ba lwantshana ba phamisetsa dibetsa tse maatla eya ba bolayana nkatamele ke tla o thusa mona pink house ke teng ga ke le teng ee ke a le joetsa ga ke le siko ke a le bolelela gore ga keyo eya atamela o tlo tseba o tlatla fumana dintho tse o di batlang o tlo tseba o phola
tshwara pene go fe dinomoro tseo tsa di letsetsa ke tsa WhatsApp ebile ke tseo di letsetsang. Dinomoro tsa ka ke 5630 8523 5630 8523 tsa WhatsApp 6240 5454.

ipone setse tsela ke tsamaye o le fifi ha ke bone tsela empa wena ha o le teng ha ke tshabe letho hobane o ntekane morena momamedi ga mosabosio o tsamaya le di-shop tsa hae mama goeng bosio ntumelleng hleng bana ba morena ke lenke ke lebelle ka thoko ke kene ditabeng tsa rona ee sontaga se fetileng a buti di sotha sothi wa bantwana taba di sothile lefung la malomae makase a tšhentšhane bafu ba tšhentšhane ngwana motho ba hlokomela ha ba lokela go pata malome moqebelo go seng ga ditshebeletso di tlameya go qala e re arohane le wena ba palame koloi go theoa maloting madiba matsho ke bao jwale ba fihla maputse hantle ba fihla beng ba mofu ba se ba tswa mabitleng bao ka bo madimabe le bona ba kreste kapa phutheo e sa kang ya fuwa monyetla wa go bona mofu mofu o bolokiwe jwalo ka tumelo ya gore ba bolokile mofu wa bona ya nepaetseng abuti enwa o re ntate ge fihlile sebakeng sepolesa sa e ba teng sa re dumella mofu a ya tsetollwa sebakeng seo ba mo hlahloba le bona ba qala o mela tsebe tse ntšha ba fumana gore enwa mofu ha se wa bona mofu eo e leng wa bona ke enwa eo ge ntseng ge nyolosa ge theosa le ena ntate photledi ge ile ga qakana jwale ha re lokela go tšhentšhana ka bafu nna ke ne ke batla gore lebitleng le tšhikuweng ha e sokwana go yo tsetelwa lekase le hlwekileng le tshetseng malome wa ka jwale ya e ba bothata go kupolla makase gore ge tšhentšhe bafu e sepolesa le sona sa re xa ga di se di le tsena di se di batla batho ba ditsebo tse kgetheileng bona ba mmošaga ka sebele bao ka bo madimabe bana ba tlileng mona e leng fela ba sebetsang mabitleng e seng ba sebetsanang le ditopo ya ba nako e ntse e tsamaya ee ga tlameya go ema re emele banna le basadi ba tsebang go etsa mosebetsi ona le ona ba o etsa ka nako e nepaetseng sebakeng se nepaetseng ba latuwa ntate ke moqebelo e se le thapama hora ya boraro e se otlile ba bang ha ba theowela ba se ba ile malapeng a bona ba fihlile jwalo ntate ka hora ya bone mantsiboya banna le basadi ba mmošaga ba tlotla ba sebetsana le ditaba tsena ba etsa mosebetsi wa bona fela ba hla ba re tebela ga emella thoko ha sala bona fela sebakeng seo ba tšhentšha bafu e mong ka lekaseng la hae jwale ga nto kena tseleng go kgutlela hae momamedi re sa le monatlha ntumelele ngwana motho ke tle ke nke ntate R Bohane and the Advent Hill Choir ho sing ha letsatsi le tšhaba.

mamedi ke a tseba opaki ya boemo bona o re re gobala ka ofela ka maikutlo a tshwanang empa le hlahlamang ha le tshaba hona le malapeng a mang mo re tswang re itshela ka dikeledi mohlomong hobane modimo a sa ile a fihla a nka wa hae a tsamaya a re bohale and Advent Hill Choir ke a le leboga bana beso bodibeng ba mahlomola mamedi wa ka abuti enwa o re re tsamaile ntate re fihlile hantle ha e somotseng ha letsatsi le dikela ee ke mona moo re ileng ra tseba gore tshebeletso dipuo tse fanwang mabitleng kapa tse fanwang lapeng pele mofu a yo bolokwa di ile tsa fanwa bo ntate le bo mme ka taelo le tumello ya morena ba ile ba tshwara ditshebeletso ba qeta yaba ba se ba emetse bona nako ya go ja ha e fihla batho ba ja ba kgotsofala ke nnete go na le ba bang ba yang mafung gobane fela ba ile dijong bao ba tla ba tsamaya go na le ba tlang lefung ba tloa dibakeng tse gole bao le bona ba tla ba tsamaya ha sala fela banna le basadi ba motse banna ba utlwang le go utlwisisa boleng ba ntho e bitswang lepato la mofu tlhompho ya mofu tate potledi re fihlile jwalo ha letsatsi le dikela ha re a ka ga tlotse ge sa senya nako mofu o ile a pota lapeng a theolwa ka koloing a kena ka tlong ha e tsuwa thapelo e kgutshwane ya ba re ya mabitleng a re fihla mabitleng shalane e ne se batla e tshwara empa go ne go ntse go batla go bona bonagala ya re ha re fihla sebakeng seo ntate ya ba re sebedisa ditoche e le gona go gantsha go bonesa re tshebe go bona hantle motho wa pele ya ileng a gantsha ka re go le bitla o ile a tshwela godimo a tlatsa legata monna wa sebaka seo a re gona jwale ke mohlolo ee batho ba tla ba kgogoile ba tlotla ba bona mohlolo tate photledi gona jwale ke mohlolo aikon ntumelele momamedi ha re sa le mona hle ke tle ke nke jwalo mohlanka wa morena fatege seodi sa mannete ya koma o re ntate bona meokgo yaka.

ntate fatere ntate sechaba ditabe monna ya seng a le moholo monna yeo ke mo hlomphang talenteng ya mmino hle e monna sewodi o ntse o le teng ge a tseba gore o motho ya ka theputsang a tshwara mona a tshwara mane fela ha e le molaetsa ona ge ntse go hloka hle bodibeng ba mahlomola mamedi wa ka abuti enwa abuti disotha o re ntate e mogolo a hweletsa a re gona ke mohlolo batho ba tamela ba gorogile ba batla go bona mohlolo ka o fela banna ba gotlaentse le fela gona ke meleko ntate potledi ka nako ena boholo e ne e le bontate bomme ba ne ba se ba fokola gobane shwalane e ne e se e tshwere ee itse ga ke tlhaga ke tlhaela le nna ke o bona moleko ona o bonwang ke batho ka o bona e le ka nnete moleko ona o bonwang ke batho e ne e le nkgono ya seng a le mogolo dilemong e nkgono ya ka bang dilemo di mashome a supileng go ya kwana o ne a kgumame ka hare go lebitlalena ntate ditaba kapa diphatlho tseo a neng a di apere nna ke ne ke qala le go di bona ke utlwe gothwe baloi ba tshwarwa ba le phoso enwa o ne a sa hlobola o ne a tenne fela diphatlho tseo ke neng ke qala le go di bona mohlomong ke goba e ne e le bosigo yaba moruti fatere e neng e ntse e le teng e ileng ya re emela go fihlela ge bile re fihlile a tamela le ena a ipontsha mohlolo ona a ntsha metsi a tlhonolofatso a fafatsa ya re nakong eo a ntseng a fafatsa ge ne re le ka odima le bitla kao fela motho wa rona a gagologa mane ke bogale motho wa rona a re buela puo ye thata eo re sa utlweng e ne e se segoa e ne e se sezulu e ne e se sexhosa le ga ke sa ditsebe gakalo empa ke na le lesedinyana e ne e le matagamputana fela a puo ao re sa tsebeng ntate fatere a tswela pele a mo hasa ka metsi motho yane a tlegoa ka lentswe le phahameng a bitsa lebitso la fatere ee a mo rohaka ka mahlapa a tala a bitsa lebitso la mofu a mo rohaka ka mahlapa a tala a ba re jwetsa hore bohle ba ntseng ba kenakenana le ena mosebetsing wa hae ba tlomotseba ha tswa ka moo fela ba tlomotseba mamedi nna ke a tshaba ndumelela hle ngwana motho ge sa le mona ke tle ke fete ke nke jwalo mohlankana ke enwa hle tumo madikelle o tla refa pina e monate o re letsatsi leatla.

na gore gona le mo ayang bo dibeng ba mahlomola ta depohledi nakong ena ha tsena ntse di etsa hala nako ntse tsamaya ntse e babosi shwalane e se tshege jwale re se re sitwa le go bona hantle ka le hlohonolo nakong ena ya ba kgwedi le yona ya tshaba e batho ba se ba ferekane ba halefile banna ba se ba nkile majwe dipitla ba re ha re hle ge mo pitleng ge mmolaeleng gona mona empa ka le hlohonolo mapolesane a le teng mapolesa a hla a e thibela taba yeo ba tshwarisane mosebetsi le magokela le morena o tle o hopole ntate photlhedi o re re itse taba tsa setopo sena ebile madampa-dampa moo re ileng ra iphumana re tlameha go bitsa mapolesa a tlo kena dipakeng nakong eo re neng re yo tšhentšha bafubana ee ga ba le lehlonolo go latela nako gore mapolesa a ile a tsamaya leeto leo le rona e tswe ba bang ba ne ba tseba malome ka lebaka la mosebetsi wa gae wa bogwai ba thusetsa nkgono a ntshiwa ka moo ka mokoting wa lebetla nkgono a fasiwa ka nnete a beiwa hantle ka gare go koloi ya mapolesa ya ba ge tswela pele ka o etsa mosebetsi wa rona mosebetsi wa go boloka mofu le bosiu ka mafifi jwalo ge tloile moo re se re gantsheditswe ke kgwedi banna le basadi ba nang le ditotšhe le bona ba re gantsheditse ka ditotšhe tsa bona ee ga fihla lapeng ka dišwalane jwalo ntate a ke batle o pata nnete mme wa ka le borakgadi le bomme ba motseng ba ne ba ile ba etsa makgobonthithi gore dijo di nne di sale molemong wa batho ba tlatla ba etsa mosebetsi ga ja ka mafifi jwalo banna ba mmošaga le bona ba sebetsa ka mafifi jwalo ba qeteletse ba sa qeta mosebetsi ba ga ba tlatla ba phethela mosebetsi wa bona go senya gobane lebitla le ne le etsiwang tate e ne le lene le gauwang la sejwalejwale ka lebaka la di-inšorense tse nneng di kenwe kapa mo malome a neng a kentswe ke kgaitsedi ya gae mme wa ka bosiung boo ga re ya ka ga botlhotha nkgono yane o tsamaile le mapolesa gore na go etsaetseng pele kwana moo ba ileng teng gona ga re tsebe ba e sa bosiu ntho ya pele yeo ngwana motho a ileng a etsa ke bua ka nna ka nako ena ke ne ke tsamaya le ntate wa ka mogodisi wa ka morena o ne a le teng ke gore ge ke re yo tlhaga ka mabitleng le gona go lokisa mo re ka ga lokisang teng e tswe mosebetsi o ne o sa ka wa etswa hantle ka la maobane tate potledi ga re fihla a re fihla fela re tlaelela sebakeng seo ra tla ga makala ge satla le gole mobu wa lebitla o rileng ga sitwa go gotlisetsa ka lebitleng ge ne re siile o a due hantle fatshe ee empa ge sa tlhaga fela ga fumana mobu o so bokeletswe nqa e le nngwe e se e le totoma e batlang e lekana hantle le ya maoba le maobane ga lebitla le qeta go tshekwa a re atamela ga fumana meagonyana e neng e ahuwe ke ba mmošaga e sentswe ditene tsena di latlhetswe kwana go fatuwe hampe fela ka bohlaswa fela hele mamedi wa ka a o tshaba o tshabe nako e re ke nke segogola nkunyane o tla re fa pine monate mona o re ha re na molae.

fatsa selote o sa lefatshe ha re rapileng o ho modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka gantso ya moya o halalelang o re ne ka ona moya o re tselukileng dihlabose he ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshidiso a ona ka Kriste morena wa rona amen ha re mameleng lentswe le pina Theophile ya Gabane bukeng ya ka e ya pele ke ngotse tsohle tseo Jesu a ileng a di etsa le ho di ruta ho tloha qalong ho fihlela ka letsatsi leo a neng a nyolohela le hodimong ka lona ka mora ho ba ka matlamo ya o halalelang a laele ba apostola bao a neng a ba kgethe ka mora tlhokofatso ya hae o ile a iponahatsa ho bona a phela ka bopaki bo bongata ba nnete ba mmona ka matsatsi a 40 a ntse ya bua ka tsa mmuso wa modimo ya re ha ena le bona a ba laela a re le sekebe la tloha Jerusalema le mpe le emele seo le se tshepisitsweng ke ntate seo le se utlwileng ka nna Johanne o ne a kolobetsa ka metsi empa lona le tla kolobetswa ka moya o halalelang ha o se o fetile matsatsi a manga.

Ha letsatsi la Pentekonta le fihla bohle ba ne ba phuthehetse sebakeng se le seng. Hang hang ha e ba le modumo o tswang le hodimong o kang wa moya o matla mme wa tlala ntlo yohle eo ba neng ba dutse ka ho yona. Ba bona ho hlaha maleme a kang malakabe a arohana a dula ka bonngwe hodima e mong le e mong wa bona. Bohle ba tlala moya o halalelang. Me ba qala ho bua ka dipuo disele ka mo moya o neng o ba buisa ka teng mo Jerusalema ho ne ho ahile ba Juda banna ba tshaba modimo ba tswang ditshabeng tsohle tse teng tlasa letsatsi ha modimo ona utlwa hala batho ba bangata ba phutheha me ba ferekana hobane emong le emong o ne a utlwa ba bua ka puo ya habo ba hlollwa me ba tsota bare hila na ba bohle ba buang ha se ba ka lelia ho tla jwang hore re ba utlwe ba bua puo yeo e mong le e mong wa rona a tswaletseng ho yona re le ba paratia le ba media le ba elame le ba iba mesopotamia le ba juda le ba judia le ba kapadokia le ba pentuse le ba eshia Khele ba Frigia le ba Pamphylia le ba Egepeta le dibakatsa Libya tse haufi le Sirene le ba etibatswa Roma khele ba Juda le ba Sukuluhi ba Kerite le ma Arabia re ba utlwa ba bolela misebetsi e meholo e ya modimo ka dipuo tsa habo rona bohle ba hlollwa ba tsieleha me ba botsana ba re ho ho bolelang Empa ba bang ba ba soma ba re ba tahilwe ke veine.

lona bana ba Israele utlwa mantso yana jwalo ka ha le lona le tseba Jesu wa Nazareta e ne le monna ya neng a pakwe ke Modimo ho lona ka diketso tse matla le ka dimakatso le ka mehlolo eo Modimo a entseng ka ena hara lona ke ena ya netsweng lefu ka thato le tsebo e ya Modimo mme lona le mothagisitse ka matsogo a banna ba kgopo la mmolaya empa ke eo Modimo a mo tsositseng a mo lokolla mahlokong a lefu gobane go ne go keke ga e tsagala gore lefu le motlamele ruri Dafita o ne a bue ka ena re ka mehla ke ntse ke gopotse morena ka gobane o ka tsogolla ka le letona nkeke ka sisinyega ka go pelo ya ka e nyakaletse leleme la ka le bina dithoko le mmelo wa ka o tla phomola ka tshepo o keke wa ntlogela qalong ya bafu o keke wa lesella motshepiwa wa gago wa mo lesella go bolla lebitleng o mpontshitse ditsela tsa bophelo ga o e na le nna ke tla nyakalla

Jeso eo modimo a motsositseng me bohle re dipaki o phahamiseditswe ka letso hong le lotona la modimo a amohela moya o halalelang jwalo ka ha ntatae a ne a tsepisitse a o theola ka mo le bonang me le utlwang ka teng tafita ka boyena ha ka nyolohela le hodimong empa o re morena o itse ho morena wa ka dula ka letsong la ka le letona ho fihlela ke bea diratsa hao ka tlasa maoto a hao ka baka leo ntlo yohle ya Iseraele e ke e tsebisise hore Jesu enwa yeo lona le mothagisitseng modimo o bentse morena le mesia ya re ha ba utlwa ba ameha maikutlo ba re ho Petrose le ho ba apostola ba bang re etseng jwang banna ba eso Petrose a re ho bona bakang me e mong le e mong wa lona a kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste le tle le tshwarelwe dibe tsa lona mme le tla amohela mpho ya moya o halalelang tshepiso ena e etseditswe lona le bana ba lona le bohle ba hole ho ya ka moo morena modimo wa rona a ka ba bitsang ka teng a paka le ka mantswe a mang a mangata a ba kgothatsa a re ipholoseng molokong ona o kgopo ba ileng ba dumela molaetsa wa hae ba kolobetswa mme ka lona letsatsi leo badumedi ba eketseha ka ba ka bang dikete tse tharo banna ba tiisetsa tumelong ya baapostola le kopanong ya bodumedi le ho ngwathweng ha bo bohobe le dithapelong.

Joale Petro se are ha ke na silife ga ka pa gauta empa se o ke nan le sona ke o fa sona ka le bitso la Jesu Kriste wa Nazareth e ma o tsa mae a mo tshwara ka letsoho le letona a mo emisa maoto a ha ile maqaqailana a tia hang hang a raoha a ema a tsa maya me a ke na le bona ka tempeleng a ntse a tsa maya a tlolaka a go risa modimo batho bohle ba mmona tsa maya a ntse a go risa modimo ba tseba hore ke yena e ya neng a dula kgogong ya tempele e bitswang kgogo e ntle a kopa dithuso ba makala haholo mme ba hlollwa ke se etsahetseng ho yena.

bohle ba tshoha ho bane ba apostola ba ne ba etsa dimakatso le mehloro e mengata bohle ba dumetseng ba ba mmoho mme ba kopanela maruo a bona ba rekisa maruo a bona le dintho tseo ba neng ba ena le tsona ba arolelana bohle ka moo e mong le e mong a hlokang ka teng ka letsatsi le leng ba ba mmoho ka teng peleng ba le maikutlo a le mang ba kena ntlo ka nngwe ba ntse ba ngwatha bohobe ba ja dijo ka thabo le ka pelo tse tshweu ba rorisa modimo ba ratwa ke batho bohle mme ka letsatsi le letsatsi morena a eketsa phutheho ka ba pholoswang.

0: Jwale bongata ba ba dumetseng ba ba pelongwe le moya o mong me ha se ke hae ba le ya mong ya reng tseo a nang le tsona ke tsa hae a le inotse empa tsohle ba dikopanela ba apostola ba paka tsa tsoho ya mogana Jesu ka matla a maholo me bohle ba thahasellwa haholo ha se ke hae ba le ya hlokang hobane bohle ba neng ba ena le masimo kapa matlo ba ne ba rekisa ba tlise tjhelete ya tse rekisitsweng ba e be maotong a ba apostola ebe e abelwa e mong le e mong ho ya ka moo a hlokang ka teng. Josepha eo ba apostola ba neng ba mmitsa Barabase e leng hore tshidiso molefi ya tswaletsweng Sipera o ne a ena le tshimo a e rekisa a tlisa tjhelete a e beya maotong a ba apostola.
1: O ho mogana Jesu Modimo ya molemo le ntatame hauhelo yohle, ke atamela pela hao ka pelo e nang le boikokobetso le swabo. Ke beha matsohong a hao motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho ona. E tla re ha maoto wa ka a se a le shohlo ke lefu, mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng. Jesu ya mahala.

0: amatsoho a ka a batang a thuthumelang a se a sitwa ho fupagela sefapano sa hao. A bile a se tlohela ka ntle o thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka. Jesu ya mahau o nkgauhele. A mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu, mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela, e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha sefahleho sa ka se sehlefetseng, se thunyeditsweng ke lefu, se haula mme se tshosa ba ntebetseng. Ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu, o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fihlile. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho, le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha, le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang, e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu, ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibetsa ka, ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao, o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha pelo ya ka e tepeletseng e se e tubehile ke bohloko ba ho kula, e imetswe ke ho tshoha lefu, mme e qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka. Jesu ya mahau. Ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello, e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka, o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka, ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako, mme motsotsong ona o tshabehang. Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha ke se ke lahlehetswe ke kelello, ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka, ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu, Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka, o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena, mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele. Ha moya wa ka o song o ile wa koqoha halelele melomong ya ka, o falla lefatsheng lena, o siya mmele e le setopo se hlwentseng, se batang, se hwamileng, o amohele ho senya hona ha ka, jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena ba hao bo boholo, mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele. Mme qetellong e tla re ha moya wa ka o so tla hlaha ka pele ho wena, ha o tla qala ho boha kganya e sa feleng ya borena ba hao, oho o se ke wa o lahlela hole le wena, o mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato. Ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng, Jesu ya mahau o nkgauhele. A re rapeleng. Oho Modimo, o laoletse batho bohle ho shwa, empa o ba patetse nako ya ho shwa ha bona. A ko nnehe ho hlola matsatsi yohle a bophelo ba ka, ke ntse ke phela ka mokgwa wa toka le wa kgalalelo. Ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena, ke le kgotsong ya lerato la hao, ka Kriste morena wa rona. Amen. Re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina, ke Mpho Mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tlang.
1: ebandleni.

ora ke a borobongwa sena ke selemea sa Lesotho maratha a dilepe sontain sena wa ballwa ke re lebohile marabe mmamedi ke o dumedisa letona la bophelo mohlomphe mmamoketeng tshege o tlhalositse hore lekala la bophelo le hlokometse maemo a hlobaetsang a mabapi le tshwaetso ya matsetse dinta le ngwae sepetleleng sa mohlomi sena o sebeletse tulong ya ntlo ya senate ha araba potso ya setho sa ntlo mofumahadi Magodu Moshweshwe hore na ho etse hloko maemo a renang a sepetleleng sa mohlomi a bakudi ba hlatsetsweng ke dinta le matsetseng letona le itse bothata bo boholo ke tshubuhlelano ya bakudi ka kotloloho phaposing ya dipatlisiso a re palo ya bakudi e feta 80 ha sepetlele se lokela ho amohela lenane la 35 ho sa le jwalo ho rarolla bothata bona le ho alafa bakudi sepetlele se kopane le ofisi e shebaneng le ditaba tsa tukiso ha mmoho le lefapha la tikoloho e le hore sepetlele se tle se futhelwe. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le bontshitse ha le le letsholong la ho buisana le bomphato wa lona matjhabeng ho jalla phate ka hore ba boele ba amohele dihlahiswa tsa diphoofolo ka mora hore di kginwe mebarakeng ya matjhaba ka lebaka la lefu la tlhako le molomo ya tshwere molepo e le motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng Monghadi Thabo Sekgonyana o hlalositse hore thibelo ena e tlo thefula moruo wa naha le ho ama dihwai tsa farelane le seiboko a re le boya boneng a bole Afrika Borwa ha lefu lena le qhoma le bona bo amehile ngaka ya diphoofolo lekaleng Dr Mogo Ntia o hlalositse ha lekala le se le hatetse pele dipuisanong tsena a re China e tshepisitse ho romela ditsebi ho tla thetsana ka mahetla le Lesotho e le ho fumana tharollo ya moshwelella bothateng bona. Setšhaba se phelang Thaba Bosiu se re tlhokagalo ya metsi e thokotsweng ke tshebetso ya morero wa letamo la metolong tikolohong eo ke bothata ho bona ka ha Thaba Bosiu e le sebaka se fupereng nalane le ditaba tsa bohahlaudi ka hare ho naha. Setšhaba se hlahisitse maikutlo mo ho neng ho tshwerwe mmoka wa ditaba tsa metsi ka hare ho lebatowa mo ho bileng teng marena a dibaka mmoho le diofisiri tsa lekala la dihlodilweng. Mokgetho wa Thaba Bosiu Mohlomphehi Isaac Malepaleba o re o maswabi ka ha e sale ya kokota makaleng a amehang ka dilemo lemo a kopela lebatowa la hae dintlafatso a sa di fumane ha araba ditaba tsena motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la dihlodilweng Monghadi Disema Lekgoana o bontshitse hore mmuso o mothating wa ho tlisa metsi a hlwekileng metseng ya tikoloho eo a ipiletsa ho setšhaba ho baballa le ho hlokomela thepa dibakeng tseo ho seng ho ena le metsi. Lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le kgodiso ya dikgwebo le ananetse qeto ya China ya ho fa dinaha tsa Afrika monyetla wa ho rekisa thepa ya tsona naheng yeo di sa lefe lekgetho ka ha ke monyetla wa ho ntlafatsa moruo ho hodisa kgwebisano le ho matlafatsa tshebedisano haholo dipakeng tsa Lesotho le China. Ho ya ka mookamedi wa mananeo a mokgatlo wa dihwai Lesotho le leng Lenafu Monghadi Kgotso Lepiane o supile leano lena la China lena le menyetla e metle empa diqholotso tse kenyeletsang bosiyo ba maano a thekiso ka ntle ho naha ditsitsa tlhahlobo le ntlafatso ya dijo le dipehelo tsa boleng ba thepa di sitisa dihwai ho rekisa mebarakeng e ka hara naha ya tikoloho le ya matjhaba. Mookamedi wa lefapha la kgwebo Mofumahadi Maneo Sebohodi o hlalositse hore kgolo ya moruo wa Lesotho ha ena ho tshehetswa fela ke ho se lefe lekgetho empa tlhahiso ya thepa e rekiswang dinaheng tse ka ntle ho naha e lokela ho eketswa le boleng ba yona bontlafatswe. Ha re phethela sehlomathiso sa setshwantsho sa molao wa dikgetho sa 2026 se ananetswe ke ntlo mme se tla kena tshebetsong hang ha se qeta ho hlahiswa ka tokomane ya molao e leng gazette. Letona la molao le toka Mohlomphehi Richard Rameletse o boletse hore sehlomathiso se tla dumella komisi ya dikgetho ho matlafatsa ngodiso ya bakgethi le ho hlwekisa manane hore ngodiso e etswe ho sebediswa tokomane ya naha ya boitsebiso e leng ID.
Advocate Lekgetho Rakuane o hlalositse hore tshebediso ya DID e tla thusa ho qoba ho ipheta le hore komisi e nolofallwe ke mosebetsi nakong ya dikgetho. Maratha Dilepe Sontaeng sena a fella mona, mamela ditaba tse latelang tsena buisa horeng ya botshelela dikgomo.

emedi e re re fete jwalo re nkeng tokoso Jehova isone.

basotuli. Iti. Ufuna sniga denga. Mangeti. Nkape. Setka makha.

0: say,
1: all right.
0: Dad, take him home.

It keeps on doing great things. He's not man that he can lie.

Hallelujah, we've come to praise Him.